Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Dito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Hanggang dyan po sa South naman ng Manila, hanggang Mindoro. Siyempre binabati rin po natin yung mga nakikinig at nanunood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At ang mga nakikinig dito sa Mega Manila, no, you are listening to 89.1 FM. Yan, huwag po natin kalimutan yung ating pong mga numero. 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Kung gusto niyo po makareceive ng libreng libro o Bible lessons, no, kailangan po ay tumawag dyan po sa mga numero na nasabi, no. Ulitin ko po, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Huwag na po kayong mag-atubili, no? At tayo po ay tumawag o mag-text na. Sasagutin po tayo ng ating pong mga volunteers, no? Missionary volunteers. At sila po ay matutuwa, no? Na kayo po ay paglingkuran. Now, sa buhay po natin, hindi po natin maiwasan na masaktan. And maaring ito po ay mula sa kilala natin, yun, sa katrabaho natin, kaibigan, at madalas, no, nanggagaling ito sa mga mahal natin sa buhay. Naalala niyo po siguro yung awit ng isang sikat na singer, no, pangalan po niya ay Dan Hill, na meron po siyang kinantan. Ang pamagat po ay, "Why do we always hurt the ones we love?" Oh, at yan po ay nakakalungkot na kung sino pa yung pinakamalalapit po sa atin, no, sila pa yung hindi nakakaunawa at minsan, oh, yan po ang nagiging dahilan ng hiwalayan at ito po yung nagiging dahilan na tayo po ay nasasaktan. Pero alam niyo po, napakaganda ng pangako, no, dito po sa Psalm 34:18. Ito po ay tungkol sa pagiging malapit ng Panginoon doon sa mga nasasaktan at bagbag ang puso. Now, ito po ang nakatala. Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong bagbag at inililigtas ang mga may pusong nagsisisi. Alam niyo po, dito sa Psalm 34:18, ito po ay isang napakamahiwagang pangako. Ang Diyos po ay malapit sa mga bagbag na puso at yung mga nagsisising kaluluwa. Sa mga oras po na tayo po ay nasasaktan o nakakaranas ng sakit, ang presensya po ng Diyos ay nandyan. At ipinapangako niya yung pagpapagaling, yung pagbabalik loob at yung kaligtasan. Nais po ng ating Panginoon na tayo po ay guminhawa at ayaw niya po tayo na masaktan. Kung sa ating pong mga mahal sa buhay, mga maliliit lang na mga kibot ay nagagalit na po tayo, sa Panginoon ay hindi. No? Kahit tayo po ay tumalikod, ang ating Panginoon nandyan pa rin. Gusto pa rin po tayong yakapin, gusto pa rin tayong iligtas. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po, no? Ibigay na natin yung buhay natin sa Kanya at palagi po tayong lumapit sa ating Panginoon dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Now, basahin po muli natin, no? Psalm 34:18. "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as of a contrite spirit." Ulitin po natin, siguro na alam niyo po, napakaganda ngayon na meron tayong panahon pa dahil sa susunod na mga panahon ay hindi na tayo makakabasa ng banal na kasulatan o hindi na papansinin ang banal na kasulatan. Kaya ngayon pa lang, ngayon may panahon pa lang tayo, ay atin pong i-memorize yung napakagandang mga pangako na ating Panginoon. Katulad nga po dito sa Psalm 34:18, "The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth such as of a contrite heart." No? Lagi po nating isipin, ang ating Panginoon ay malapit
doon sa mga bagbag ang puso. Ano man ang nararamdaman po natin, tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo ay nagsisisi sa ating pong mga pagkakasala. Okay? So, meron po tayong apat na puntos dito po sa teksto na ito. At ang gagamitin po nating acronym ay NEAR. The Lord is near. Ang ating Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso, ang nasasaktan. No? Kaya nga, huwag po nating isipin na nag-iisa tayo. Kahit na sa mga pagkakataon na parang wala nang lumalapit sa atin, na parang tayo po ay iniwanan na ng mga tao sa paligid. God is still near. Okay, N-E-A-R. Ano po yung mga puntos na yon? Number one, and nearness of God. Malapit ang ating Panginoon o paglapit sa atin ang ating Panginoon. Letter E, embracing the broken. No? Naiyayakap ng ating Panginoon ang mga bagbag ang puso. Kung kayo man ay nasasaktan or wasak ang puso ninyo, ang ating Panginoon ay lumalapit sa inyo. Okay? Letter A, answer to our needs, no? Ang ating Panginoon ang tugon sa ating po mga pangangailangan, no? Kaya kung tayo man ay nawawalan ng pag-asa at parang wala nang solusyon sa ating po mga problema, no? Ang ating Panginoon, siya ang tugon sa ating po mga pangangailangan. Ang pang-apat, R, restoration and renewal, no? Tayo po ay pagbabalik loobin ng ating Panginoon at tayo po ay paggagalingin. Kaya nga, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa kung tayo man ay nasasaktan, tayo man ay naghihirap, malungkot man tayo, God is near. Ang ating Panginoon ay malapit sa bawat isa sa atin. So, isa-isayin po natin, letter N sa ating pong acronym na NEAR, Nearness of God. Ang sabi po dun sa text, the Lord is nigh unto them. Ibig sabihin, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso. Alam niyo po, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang paglapit sa mga nagdadalamhati. Hindi po siya malayo, no? Hindi po siya nandun sa malayo at nakatingin lang, kundi siya po ay malapit. The Lord is nigh. Siguro naalala niyo yung kanta ni Bette Midler, no? Na ang lyrics po niya eh, no? From a distance, the world looks blue and green and the snow-capped mountains white. No? At yung chorus, God is watching us, God is watching us from a distance. No? Oy, ito po, itong kanta na ito ay malayong malayo dito, no? Dito sa puntos na kababasa lang po natin. Dahil ang sabi po dito, the Lord is nigh. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay malapit, hindi po siya malayo. Hindi po siya yung Diyos na parang God is watching from a distance, no? Hindi po siya nandoon nanonood lang na malayo na parang nandidiri sa atin na ayaw tayong lapitan, no? Hindi po siya ganoon. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. No? Huwag daw po tayo matakot sapagkat ako'y nasa kasama mo. Ayan ang sabi ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag sinabing kasama, malayo ba yun? No? So, maling-mali yung kanta doon sa yung message doon sa song na God is watching us from a distance. Dahil ang ating Panginoon ang sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. No? Pag sinabing kasama, ay kasama kita, 100 kilometers away. Hindi po yan kasama. No? Malayo yan. Pero pag sinabing kasama, nandyan sa tabi po natin. So, God is not watching from a distance. Sabi po sa James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Yun po pala, no? Kaya tayo ay minsan nararamdaman nating malayo ang ating Panginoon. Hindi ang ating Panginoon ang lumalapit. Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. At yung kasalanan po natin ang siyang nagiging dahilan
na tayo po ay napapalayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay nandito, ibig sabihin ba ang ating Panginoon lumayo? Hindi po. Usually tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. No? Lumapit kayo sa Diyos. Ang sabi po doon sa text sa Santiago 4:8, at siya ay lalapit sa inyo. No? Kaya nga napaka-importante, huwag mo na isipin na malayo ang ating Panginoong Diyos sa atin, lalong-lalo na kapag nararanasan po natin ng hirap. Siya po ay lumalapit sa atin kapag tayo po ay nagdadalamhati. No? Nag-aalok po siya ng kanyang presensya at nag-aalok po siya ng aliw para sa atin. Sabi po sa Steps to Christ, page 54, God is ever near to those who are in sorrow, and His pity is extended to those who are broken in heart. No? Napakaganda po. Ang Diyos daw po ay laging malapit sa mga nagdadalamhati. At ang kanyang awa, no, ay ibinubukas sa mga bagbag na puso. Malapit po siya sa mga nagdadalamhati. At bumubukas at binubukas po niya, no, ang kanyang puso, no, doon sa mga nahihirapan. Kaya huwag po natin isipin ang ating Panginoon ay nakatingin lamang sa atin, no, na parang naghihintay kung kailan tayo magkakamali, at pag tayo nagkamali ay hahatawin tayo ng ating Panginoon. Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, at gusto ng ating Panginoon na maging maayos ang ating pong buhay, na maging sagana po tayo at maging payapa po tayo. Yung mga sakit natin nararanasan, ito po ay lilipas kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, dahil siya po ang mag-aaliw sa atin. Iniintindi po tayo ng ating Panginoong Diyos, kaya kailangan po tayo ay lumapit sa Kanya, lalo na kung tayo po ay nasasaktan. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, manalangin po tayo, hanapin po natin yung Kanyang presensya araw-araw ng ating buhay. Okay? Ang pangalawa po, yung letter E, embracing the broken. Binabanggit po dun sa text, them that are of broken heart. Sila na bagbag ang puso. Okay? Hindi po tinatanggihan ng ating Panginoong Diyos ang mga bagbag ang kanila pong puso. Niyayaka po niya sila, no? Para po sila ay tulungan sa kanila pong paghihirap. Siya po ang lumalapit mismo. Now, maalala niyo po siguro nung time na si Adan at si Eva ay nagkasala, no? Ano ba ang nangyari doon? Etong si Eva, siya po ay lumayo sa kanyang asawa. Siguro si Adan ay natutulog, no? At she wondered, no? Siya po ay umikot-ikot at namasyal, no? Unfortunately, doon siya napadpad kung saan sinabi na ating Panginoon, huwag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy niya, no? At sila po ay siya po ay nandoon, no? At mamukat-mukat mo nakikipag-usap na siya doon sa ahas, at ang sabi ng ahas, sinabi ba talaga ng Diyos na ikaw ay mamamatay, no? No? At tinaliwas, no, ng ahas yung sinabi na ating Panginoong Diyos. Na sinabi na ating Panginoong Diyos, kapag ikaw ay kumain yan, ikaw ay mamamatay. At talagang opposed ang sinabi ni Satanas, na hindi ka talaga mamamatay. Kaya itong si Eva, siya po ay kumain. No? At nung siya po ay kumain, parang may naramdaman talaga siya, at siya po ay pumunta doon sa kanyang asawa. No? At nagulat yung kanyang asawa na si Adan. At sabi, bakit kinain yan? No? Pero dahil mahal ni Adan, si Eva, kumain din siya. At sila po ay nagtago. Dahil naranasan nila at naramdaman nila, parang ako'y nahihiya na, no? Parang ako ay hubo o hubad, no? Kung ngayon po ay nandito si Adan, no? Siguro nahuli na siya ng barangay dahil bawal, di ba? Bawal, di ba, ang lumabas ng nakahubad, no? Yan na ay isa sa mga utos ngayon. Bawal kang lumabas ng bahay. Sa bahay mo, sige, pwede kang nakahubad, pero hindi ka pwedeng lumabas sa public na nakahubad, no?
Kaya nga etong si Adan at si Eva ay nagtago. At ang ating Panginoon, siya mismo ang humanap sa kanila. No? Ang ating Panginoon, siya po ay lumalapit doon sa mga bagbag ang puso. Ang ating Panginoon, siya po ay nagpapatawad sa kanila. Sabi po sa Psalm 147:3, He healeth the broken heart and binded up their wounds. No? Ang ating Panginoon, pinapagaling niya ang mga bagbag ang puso. O, at kanyang tinatalian ng kanila pong mga sugat. No? Kaya nga, kung ang ating Panginoon ay nung sa time ni Adan at ni Eva, hinanap niya sila Adan at si Eva, bagaman alam na niya na sila po ay nagkasala. Hindi po siya basta na lang naghintay, aba, kayo ang nagkasala, kayo ang lumapit sa akin. Hindi po. Ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, no, siya po ay lumapit at hinanap niya si Adan at si Eva. Sabi po sa Isaiah 61:1, He had sent me to bind up the brokenhearted. Ang ating Panginoon, Panginoong Jesus, kanya, siya po ay pumunta dito sa mundo, no, para tayo po ay pagalingin, no, para tayo po ay tulungan, no, sa ating pong mga sakit at paghihirap. Alam niyo po, naiintindihan at tinatanggap ng ating Panginoong Diyos ang ating pong sakit. Kung ano yung kinaglalagyan natin, hindi po niya tinatanggihan, no? At hindi ang mga bumagsak sa pagkakasala, kundi siya po mismo ang lumalapit sa kanila, sa atin na nagkasala, para tayo po ay pagalingin. Okay? Sabi po sa Steps to Christ, page 48, God's love for us is unchanging. He is ever ready to heal and restore us when we turn to Him. No, ang ating Panginoong Diyos, napakaganda po na binabanggit dito ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito nagbabago. No? Siya po ang ay laging nakahanda na tayo po ay pagalingin, tayo po ay baguhin. No? Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya huwag po nating itago, no, yung ating pong mga nararamdaman, yung ating pagkabasag, pagkawasak, dalhin po natin ito sa ating Panginoon. Hayaan po natin ng ating Panginoong Diyos na pagalingin po tayo sa ating pong mga emosyonal na sugat, no? At pahintulutan natin ng ating Panginoong Diyos na aliwin tayo upang tayo po ay magbalik loob, no? At tayo po ay papagalingin ng ating Panginoon. Tutulungan po tayo sa mga sakit na ating pong nararanasan at aalisin ito ng ating Panginoon. Okay? At ang pangatlo po, yung letter A, answer to our needs, no? Sabi po dun sa text, and save it such as be of a contrite heart. Iniligtas daw po niya yung pusong nagsisisi. Hindi lang po ang ating Panginoon nakikiramay sa atin. Siya po ay nagliligtas, nagbibigay ng kaligtasan. At ang pangako ay yung pagkilos niya. No? Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. No? Ang ating Panginoon, hindi lang niya sasabihin, no? Ibibigay sa iyo. Ang ating Panginoon, tutulungan pa tayo. Okay? So Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino daw pong tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, siya po ay maliligtas. Kaya nga, no, kung nakakaranas kayo na kayo ay nahihirapan, nasasaktan, tumawag tayo sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. No? Ngayon, kung hindi kayo marunong manalangin o hindi pa kayo nakakapanalangin, alam niyo, sabi ni Ellen White, prayer is like opening of our heart to God as to a friend. Lahat naman tayo may kaibigan, okay? Parang wala po akong kakilalang tao na walang kaibigan. Paano kayo makipag-usap sa kaibigan nyo? Siyempre, di ba pag kayo nakikipag-usap sa kaibigan, talagang binubuksan nyo yung puso po ninyo, lalong-lalo sa best friend po ninyo. Ganyan din po ang pananalangin.
ang pananalangin nga lang ay ang kausap nyo hindi katabi, no? Ang kausap nyo ang ating Panginoon. At kapag ka ibinuhos natin yung sama ng loob natin sa ating Panginoon na gaya ng pagbuhos natin sa ating pong kaibigan, ang ating Panginoon, naiintindihan po tayo. At gumagaan ang puso po natin, mga kaibigan. Kapag tayo ay nagsalita sa harap ng ating Panginoon at ating pong inilagak ang ating pong mga problema sa Kanya, naiintindihan niya po ito. At tayo naman ay nakakaranas ng kagaana ng ating pong kalooban. Now, sayo po sa Psalm 34:4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. No, napakaganda po nung sinabi po dito ni David, no? Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang dininig. Okay? At ako'y iniligtas niya sa lahat ng aking takot. No? Kayo po ba ay natatakot? Kayo po ba ay nagkakaroon ng mga problema? At kayo po ba ay bagbag ang inyong kalooban? O ang ating Panginoon ang sagot sa ating pong mga problema. Ang kaligtasan po ng Diyos, hindi lang po ito tungkol sa buhay na walang hanggan. Ito rin po ay yung kanyang intervention, no? Sa ating mga kasalukuyang paghihirap. Nililigtas po tayo ng ating Panginoon mula po sa kawalan ng pag-asa. Mula po sa kalungkutan. At inililigtas tayo ng ating Panginoon mula sa ating pong kasalanan. Ang sabi sa Desire of Ages, page 301, Christ will save all who come to Him, but we must meet Him in the way of contrition and faith. Inililigtas ang ating Panginoong Diyos yung lumalapit sa Kanya. Pero dapat tayo ay hahakbang, no? Makikipagkita po tayo, no? Sa pamamagitan po ng ating pong pagsisisi. At makikipagkita tayo sa Kanya na may pananampalataya at nananalig sa ating Panginoon. Kaya nga tumawag po tayo sa ating Panginoong Diyos sa oras ng pangangailangan. Magtiwala po tayo sa Kanya. Makapangyarihan po ang Kanyang kaligtasan, no? At ililigtas tayo sa ating pong emosyonal na problema, spiritual na problema, physical na problema, no? At isuko po natin ang lahat sa Kanya. Tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. Mararanasan po natin ang tunay na pagpapagaling ng ating Panginoon. At ang pang-apat po, no, doon sa ating pong acronym, Restoration and Renewal, no? Ang ating Panginoon mismo ang siyang malapit sa atin at siya po ay bibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Ang sabi po dun sa text, and save it such as of a contrite heart, no? At inililigtas ang mga pusong nagsisisi. Alam niyo po yung pangako ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang po ito kaligtasan mula po sa problema. Siya po ang nagtutulak o nagbibigay kapangyarihan sa atin na tayo po ay magbalik loob, no? At siya ang nagpapagaling sa bawat isa. Ang sabi po sa Isaiah 57:15, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones, no? Ano daw po? Nais ng ating Panginoon, siguro nakakita na kayo ng mga tao na sila po ay na heart attack o kaya sila bigla na lang nawalan ng balay, no? To tumigil ang tibok ng puso nila. Anong ginagawa? Nagkakaroon ng CPR, no? Okay? O kaya nagkakaroon ng mouth-to-mouth resuscitation, no? At meron pang mga gamit na ginagawa, no? Pero ang ating Panginoon, siya po mismo, no? Siya po mismo ang nagbabalik at binubuhay yung mga spirito ng mga nagpapakumbaba, no? At binubuhay po niya ang kanila pong mga puso, lalong-lalo na yung mga taong nagsisisi. Ganun din sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kung sino man ay nakay Kristo, sila po ay bagong nilalang. Alam niyo po yung pagbabalik loob ng ating Panginoong Diyos sa atin, dinadala po niya ay kagalingan, no?
kapag tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon at tayo po ay humakbang patungo sa Kanya, yung ating pong kaluluwa ay nagkakaroon ng bagong layunin. No? Hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon na basag. No? Binubuo po tayo ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay maging bago. Sabi po sa Steps to Christ, page 60, God will restore to us the joy of His salvation and renew a right spirit within us. No? Ibabalik daw ng ating Panginoong Diyos sa atin ang kagalakan at ang kanyang kaligtasan ay ibibigay, no, na may tamang espiritu sa atin. Kaya nga, hayaan po natin ang ating Panginoong Diyos ang magbago ng ating pong mga puso at ating pong espiritu. No? Huwag po natin panatilihin na basag, no? At pabayaan natin yung sarili natin. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na siya po ang magbabago at magpapagaling sa atin. Mabuhay po tayo na magkaroon ng panibagong buhay dahil ito ay makukuha natin sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tingnan po muli natin yung apat na puntos na acronym ay NEAR, N-E-A-R. And nearness of God, no? Ang paglapit ng ating Panginoon sa atin o pag malapit ang ating Panginoon sa atin. Letter E, embracing the broken, no? Niyayakap ng ating Panginoon yung bagbag ang puso. Letter A, answer to our needs. Siya po ang tugon sa ating pong mga pangangailangan. And letter R, restoration and renewal. Pagbabalik loob at pagpapagaling. Yan po ang binibigay sa atin na ating Panginoon. Kaya dito po sa awit, no, sa Psalm 34:18, ito po ay nag-aalok sa atin ng isang napakagandang pangako. No? Ang Diyos po ay malapit, no, doon sa mga bagbag ang puso. Lagi po siyang nandyan, no, inihintay tayo, nayakapin po tayo kahit tayo nakakaranas ng sakit sa ating pong buhay. Siya po ang tugon, no, sa ating mga pangangailangan. Siya po ang nagpapagaling sa atin at nagpapabalik loob sa bawat kaluluwa, no, na lumalapit sa Kanya. Kaya pa, tandaan po natin ito. Sa gitna po ng mga pagsubok, ang Diyos po ay malapit. Yakapin po natin, no, ang ating Panginoon. Siya po ang magliligtas sa bawat isa at siya ang ating pong pag-asa. Papagalingin po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso. Lumapit tayo ng lubos sa Kanya at italaga natin yung sarili sa ating Panginoon. Siya ang magbabago sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Bagaman nakakaranas po kami ng mga pagsubok sa buhay, ng pasakit, at nararanasan po namin na wasak ang aming pong puso. Nandyan kayo, nagbubuo sa amin, nagpapagaling sa amin, at kami ay sinasamahan at ginagabayan. Kaya nga sa umaga po ito, amin pong tinatalagang muli ang amin pong mga sarili sa inyo. Nawa po, maranasan po namin ang inyong kapayapaan. Maranasan po namin ang patuloy na biyaya ninyo, ang pag-akay ninyo upang sa amin pong buhay, kami ay maging buo. Kami ay nakakaranas ng pagmamahal. Amin pong tinatalaga ang puso namin ngayon sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Bukas pong muli, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man po kayo sa mundo. Muli po nagbabalik po ang binagong buhay. Ako po si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages kasama na rin ang NTF Aircac Facebook page. So ngayong umaga, May 19, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Kin.
2: Katulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Rose.
0: Yes po, at sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat.
1: Ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, inialay po namin ang oras na ito para sa inyo upang amin pong pag-usapan ang inyong kabutihan sa sangkatauhan. Nais po naming maramdaman ang inyong presensya sa aming mga pagtalakay at sa pamagitan po ng aming panauhin ngayong umagang ito, nais naming maihayag, Panginoon, ang katotohanan at gayon din, Panginoon, maging daan ito para sa kapayapaan, para po sa kasaganaan at katahimikan ng aming pamayanan. Idinadalangin namin din po ang aming bansa, Panginoon, na kayo po ang humawak sa aming pong mga leaders, patuloy bigkisin ng isang tali ng pagkakaisa at sama-sama nilang pagpasyahan ang mga pagpapasya para sa pag-undad ng aming bansa at sa kapakanan ng mamamayan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig po ninyo sa aming mga dalangin at ipagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ayan. Maraming salamat po, Pastor Robert. Kamusta na po kayo?
0: Pastor, Ate Rose.
1: Busy po?
0: Si Ate Rose ay talagang biyahe. Nasa biyahe. At ako naman ngayon ay stay at home, ano?
1: Ay, wow.
0: For the whole week. At God is good. Tayo po ay makapaglilingkod naman sa ating pamilya.
1: Ayan. So, may maaaring ipakilala na natin, Ate Rose, ang ating panauhin ngayong umaga.
2: Ayan po, good morning po sa lahat ng ating tagapakinig. At ngayon po ay ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya po ay kasalukuyang nagsisilbi na bilang head ng CPPNP and the Peace Process Office sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Aking ipinapakilala po si, walang iba, si Director Nolly Mafili. Good morning, sir.
1: Good morning, Director.
3: Yes, Rose, Pastor Robert at Kin, magandang umaga sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ng ang binagong buhay. So, nagpapasalamat po ako sa ngalan po ng aming pinuno na Secretary Mel Sarmiento. Nagpapasalamat kami dahil sa pagpapaunlak dito sa inyong programa para magpagbigay ng impormasyon sa mga programang itinataguyod ng ahensya, specifically ng OPAPRO, para po sa ating mga former rebels, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes po, isang karangalan at kagalakan po namin na kayo po ay makapanayam ngayong pong umaga, Director Nolly. At kami po ay nagagalak, ano, kaisa nyo po ang istasyong ito, kaisa nyo po ang Adventist World Radio para po sa panawagan, para sa kapayapaan, para po sa pagkakaisa at panunumbalik, ano po, sa atin pong Panginoon at sa atin pong gobyerno. So, peace, unity, and reconciliation, those words are biblical statements, ano po, na kinakatigan at pinaniniwalaan po natin sa atin pong palatuntunan ito.
3: Yes, tama, Pastor Robert, no? Ng programang ito ay talagang napakaganda para magbigay pugay sa ating mga kliyente, lalong-lalo na ating mga kasamahan na dating rebelde para sa ating kapayapaan.
1: So, Director, para po sa ating mga manonood, sir, no? Sir, ano po ba ang OPAPRO at paano nakakatulong ang ahensya sa pagsulong ng kapayapaan sa ating bansa, sir?
3: Yes, tama, Kini. Ang OPAPRO po, or ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, ay ang ahensya ng ating pamahalaan, no, na nangangasiwa ng pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong-lalo na ang pagkakasundo na ating, sa ating bansa. Layunin din ito na bigyang wakas ang armadong tunggalian dito sa ating lipunan sa pamamagitan ng seguridad, pagbibigay ng seguridad at pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga dating rebelde, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Of course, napakahalagang bagay din na ang pangmatagalang kapayapaan para sa ating lahat, no. Napakalaki rin ng suporta na ipinapapil ng ating local government units sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang pag-iimplementa ng local peace engagement at yung transformation program na isang estratehiya para makatulong sa ating mga kababayan na dating rebelde para magkaroon ng magandang kinabukasan. Of course, sa pakikipagtulungan ng OPAPRO sa mga LGO at iba pang ahensya ng pamahalaan ay may isang katuparan ang implementasyon ng mga programang ito, lalong-lalo na yung course infrastruktura, edukasyon, at naging daan upang maramdaman ng ating mamamayan ang tunay na benepisyo ng kapayapaan.
1: Yeah. Napakaganda. Napakaganda po talaga ng layunin ng OPAPRO at napakalaki ng tungkulin nito upang siguruhin na makakamit natin ang tunay na kapayapaan dito sa ating bansa, no, sir.
0: So itong OPAPRO, ano, matanong ko lang para po sa kapakanan ng atin pong tagapakinig, ano po, ito po ay isang sangay ng atin pong gobyerno under the office of the president, tama po ba?
3: Tama po, Pastor. Ito po ay isang sangay ng ating gobyerno na nangasiwangan ng pagkakasundo ng kapayapaan. Actually, ang OPAPRO ay, kung babalikan natin yung NTFLCAC, ito ay yung co-chair din ito ng local peace engagement at yung AYAP o yung ECLIP at Amnesty Program na kabilang sa mga 12 clusters ng National Task Force to End Local Conflict.
0: So, ito pong OPAPRO director ay meron po bang kailan po ito naitatag sa ating pong bansa?
3: Of course, ang OPAPRO po ay actually matagal na po ang OPAPRO, 1996 pa po ito, no. Dati pang OPAPRO po ito, no. Dati pang OPAPRO ito yung executive order number 3, no. Pero ito ay inamendahan ng executive order 158, no, na kung saan pinatatag ang mandato ng OPAPRO at nangasiwa para sa kapayapaan ng ating bansa, no. Ito ay sinama na yung peace, reconciliation and unity, no. Ito ay isang expanded government peace framework approach ng ating pamahalaan. Kasama na dito, of course, doon sa yung 5, di ba, meron tayong 5-point peace agenda ng national government, of course, na pinangunahan ng ating Pangulo. At kasama dito yung ending yung local armed conflict sa CQP-NPA.
0: Maraming salamat po, Director, at sa pagpapaunlak niyo po sa amin pong imbitasyon ngayon pong umaga. At kayo po ay maging panauhin ng ang binagong buhay. So sa amin pong pagbabalik, ibabahagi po ni Director Nolly kung paano po tinutulungan ng OPAPRO ang ating pong mga kababayan na nais pong magbagong buhay. At kami po ay magbabalik, mga kababayan, matapos po ang isang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kasama po muli namin si Director Noli Mapili. Director, paano po inihikayat ng UPAPRO ang ating mga kababayang naging miyembro ng armadong grupo na bitawan ang kanilang armas at yakapin ang kapayapaan?
1: Yeah, maraming salamat sa iyong tanong, Rose. Actually, inihikayat po natin sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng maayos at mapayapang kinabukasan na nagaantay para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Of course, sa tulong na rin ng localized peace engagement, nagkakaroon ng bukas na dialogo sa pamamagitan ng pamahalaan ng mga miyembro ng LGU, mga komunidad at nating miyembro ng armadong grupo upang marinig at matugunan ang kanilang mga hinaing. So kasama rin dito ang pagbibigay ng mga iba't ibang intervention gaya ng livelihood assistance program, mga skills training, education, housing at iba pang serbisyo upang matulungan silang makapagsimulang muli. Ang mahalaga rito ay maipadama sa kanila na handa silang tanggapin muli ng gobyerno. So yung local peace engagement ay napakahalaga. Ito ay nagsasabi, local peace engagement is actually making peace. At yung transformation program naman, ito yung sustaining the peace or para doon sa reintegration ng ating mga former rebels, no, sa komunidad.
2: So, Director, so doon sa ginagawa po ng OPAPRO, ano po, na advertisement o kaya o mga programa, let's say programa, iba't ibang mga advokasya, panawagan sa mga kasalukuyang armado at saka yung mga nagbalik-loob sa gobyerno. So this is a program both doon sa mga FR natin, sa mga former rebels natin, at ganun din mayroong mga programa doon sa ibig sabihin yung mga magsusurrender pa. So kasama po sila. So ngayon po ang aking pong gusto pong itanong, ano po yung karaniwang nakikita ninyong pangunahing pagsubok ng mga nakinakaharap ng mga dating membro ng armadong grupo at iba pa na nais pong magbagong buhay? Ano yung mga reservations nila? Ano yung mga pangunahing kinakaharap nilang mga pagsubok o meron ba silang mga fear o mga considerations?
1: Okay, so tama, Pastor. Isa sa pinakamalaking hamon, no, ay ang pagbabalik ng muli at muling maging normal ang kanilang buhay, no. Marami sa kanila ang nahihirapang makahanap, of course, ng trabaho. Hindi madali rin maghanap ng trabaho, pagkakitaan, at minsan ay nakaharap pa ng mga diskriminasyon. But of course, sa pagtutulungan ng ating ahensya, ng mga lokal na gobyerno, ito ay isang convergence efforts para maibigay yung mga pangangailangan ng ating mga nagbalik loob na. Dito po mahalaga ang papilang local government units dahil sila ang katulad ng UPAPRO sa pagbibigay ng suporta at tuloy-tuloy na monitoring sa kanilang reintegration program. At sa pamamagitan ng localized transformation program, natutulungan silang magkaroon ng oportunidad at mapalakas ang kanilang mga kakayahan at muling maging produktibong mamamayan ng lipunan. So kaya nasabi ko kanina, ang convergence ng gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang ng gobyerno but of course, ang iba pang mga ahensya, civil service society ay napakalaking bagay para matugunan at ma-address ang mga pangangailangan ng ating mga nagbalik-loob na.
3: Yeah. So, Director, nabanggit niyo itong mga transformation program, mga ito, yung local peace engagement natin. Sir, maaari niyo po ba itong ipaliwanag at ipakita sa amin yung impact nito sa ating mga former rebels at para rin sa mga gusto pang sumuko? At kung may mga programa pa ang OPAPRO para sa kanila, mm-hmm, sir?
1: Okay, at maraming salamat. So actually, ang goal natin dito is, sabi nga, is yung to end yung local communist armed conflict, no? Para ma-mainstream natin yung localization ng implementation ng local peace engagement, no? Ma-operationalize natin yung transformation program para ma-transform natin ang kabuhayan ng ating mga former rebels, kanilang mga next of kin at kanilang mga community. So yung local peace engagement, actually may dalawang track yan, no? Ang unang track yan is yung community consultation, kung saan nagkukonsulta tayo sa mga komunidad para malaman ang kanilang mga hinaing, no? Yung mga issues, concerns na pwede nilang masabi. At pagkatapos nun ay meron din namang local peace dialogue na kung saan yung mga miyembro mismo ng armadong grupo pa ay inihikayat na magbalik loob sa ating gobyerno, no? Ito ay napakahalaga para magkaroon ng negosasyon sa lokal, no? Of course, pag nag-surrender yung mga dating rebelde, magkakaroon na ng commitment yung ating mga former rebels para doon sa kapayapaan. At ang isa pa ay yung transformation program. Ito naman ay yung pag-transform, no, ng mga or integration ng mga former rebels at magkaroon ng isang resilient at strengthened community. So itong dalawang ito ay magkasama na sa katuparan, no, para maging maayos ang transformation ng ating mga former rebels. Of course, ang end result nito ay ang ma-eradicate natin yung violence o yung impluensya ng armadong grupo sa mga conflict affected and conflict vulnerable areas at magkaroon din ng ng community resiliency doon sa baba, at lalong-lalo na mabigyan natin ng transformation program, no, benepisyo ng ating mga former rebels, no, at eventually, no, ang mahalaga dito is yung pagkaroon ng good governance para maimplementa ang mga programa ito ng national government. Of course, katuwang natin nga yung local government units. By the way, no, sa pagpapatupad ng transformation program, meron tayong apat na component na pinangasiwaan. Ito yung security, yung pagbibigay ng seguridad sa ating mga kliyente ng former rebels. Masiguro na ang kanilang seguridad ay sapat para hindi na sila manumbalik doon sa bundok, no? Of course, yung social economic program na ipinagkakaloob natin ng mga nabanggit kanina, iba't ibang programa para sa kanilang livelihood, para ma-sustain ang kanilang mga kinabukasan, mga pangangailangan. Yung confidence building measure para maibalik ang trust sa ating gobyerno between, of course, former rebels ng ating gobyerno, at yung healing and reconciliation, no? Itong apat na ito ay napakahalaga sa pagpatupad ng transformation program para sa ating mga former rebels, kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad.
2: Well, napakaganda, no? Napaka-holistic nung no? Yung apat na aspekto na diniscuss mo ni Director General, mga kababayan, na talagang sisiguruhin na yung ating mga former rebels na nagpasyang magbalik-loob sa gobyerno, maaalagaan ng ating pamahalaan, maaalagaan ng ating gobyerno, at magiging productive sila sa lipunan po natin. So, napakaganda po ng programa pong ito, lalo na po yung konsepto ng reintegration nila sa society. Alam mo, Director General, marami tayong mga na-interview. Ano, may mga fear kasi, isa sa mga fear nila, kasi kapag nagbalik loob sila, syempre may proseso po yan. Ano? May proseso yung iba, iniisip, baka sila ay patayin, baka sila ay makulong, o sa halip na maging malaya sila at magkaroon ng normal na buhay, baka lalong gumulo yung kanilang buhay. Ano po yung masasabi niyo po dito sa mga komentong ganito?
1: Mahalaga, no? Of course, pag nagbalik loob sila, meron tayong sinasabi, di ba, yung National Amnesty Program para sa mga former rebels. Actually, marami ng mga nabigyan ng amnestia, no? Sa mga gusto mong balik loob pa, binibigyan din sila ng safe conduct pass, no? Ng National Amnesty Commission. And of course, katulong natin dyan ang AFP-PNP sa pagpapatupad ng seguridad ng mga ating mga kasamahan at na bumaba na, no? Para masiguro na kapag bumaba sila ay nasa mabuti silang kalagayan, no? So, minomonitor sila ng ating mga security sectors at nakikipag-ugnayan din ang iba't ibang ahensya para tulong-tulong na may sakatuparan ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila.
2: So, General, Director, so you were saying na kapag ang isa nating kababayan na nagpasyang magbalik loob, yun, nasa armadong grupo at nagpasya na magbalik loob sa gobyerno, so sinisiguro po ng ating gobyerno na sila ay ligtas. Tama po ba? Na sila ay maalagaan, na sila ay magiging maayos yung kanilang buhay.
1: Yes, tama yun, Pastor. Sabi nga natin, yung mga nagbalik loob na, ang tawag na natin sa kanila is peace partners, no? Peace advocate. So katulong na natin sila. So alam nila na ang pagbabalik loob sa ating pamahalan ay isang magandang desisyon sa kanila, hindi lamang sa kanila, but sa kanilang mga pamilya. At tayo naman, ang commitment natin sa kanila is yung suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang, no, yung pagbibigay ng mga livelihood program. Sabi mo nga, Pastor, ang importante dito is mabigyan ng karampatang lunas yung seguridad nila, no? Dahil of course, alam naman natin, no, pag bumaba sila is maraming mga elemento, no, na yung kanilang mga former nakasama na nasa lupa sa ngayon ay isang balakid, no? But of course, sa pamamagitan ng sama-samang pagpapatupad ng mga programa ng ating gobyerno, so maiiwasan natin yung mga bagay na yan. So, ang UPAPRO at ang gobyerno ay bukas, no, doon sa iba pang mga armadong grupo na nasa lupa para hikayatin pa sila na bumaba. At katulong na natin dito ang mga former rebels, no? Actually, marami ng mga former rebels sa katulong dito na hinihikayat ang kanilang mga kasamahan na bumaba ng dalim because naramdaman nila, no, yung seguridad na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Kaya nga, sigurado sila na kapag nahikayat nila ang kanilang mga kasamahan, pababa dito sa ating gobyerno para maging katuwang na, no, sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Ito ay isang tulong na rin nila sa kanilang mga kasamahan para sa pagbabagong buhay.
2: Yes, so, yeah. Yes, Kin.
3: Nga po pala at ulitin ko lang po, nagpahayag na ng suporta ang ating Pangulo sa pag-extend ng amnesty program. So antabayanan lang po ninyo ang mga susunod na announcements para po dito. At ayun, nais ko lang din malaman, Ate Rose, bilang FR, talaga bang napaka epektibo nitong mga programa ng UPAPRU para sa ating mga FR at para sa mga nais pang sumuko? Sa tingin mo, Ate Rose, bilang isang FR?
2: Yes, syempre si Ate Rose talaga makapagsasalita yan. Siya mismo, FR, ano ba yung kalagayan niya ngayon? Ano yung ginagawa ng gobyerno para sa kanya? At ano yung kanyang, you know, masasabi tungkol sa mga iba't ibang programa ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan?
0: Ayan, Ate Rose. At maraming pong salamat, sir Noli, kasi sa ngayon po ay napaka sigasig po ang ating OFAPRO. Lalo't higit sa usapin po ng livelihood program, sa usapin ng pangkabuhayan, especially po dito sa Mindoro, napakasisipag po ng mga coordinator ng at saka yung mga field, kumbaga po yung mga special project team natin, ay nagmula po sa hanay ng FR. Kaya kumbaga, mula po sa itaas, tumatagos hanggang ito ay sa community, hanggang mismong sa dapat na paabutan. Kaya kami po yung lubos na nagpapasalamat kasi dito po sa Mindoro, tuloy-tuloy po ang proyekto at ang kumbaga ng UPAPRO para po sa mga nagbagong buhay. Kaya sir, thank you very much po sa napakasigasig po ng ating nasa UPAPRO po. Ano po, sa infrastructure, sa livelihood, yung mga pangkabuhayan po ng mga FRs dito na association natin sa Mindoro ay sa katunayan po ay nagpapatuloy na at ngayon po uli mag-a-award po muli sa galing din po yan sa UPAPRO yung mga usapin ng pangkabuhayan ng ating mga samahan ng mga FRs. Kaya maraming salamat.
1: Salamat, Pastor.
2: Yes, go ahead.
1: Maisingit ko lang, maraming salamat, Rose, sa pagbibigay ng kalinawan, no. Actually, yung nabanggit niya mga special project team, ito ay mga former rebels, no, nakatuwang natin sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kasamahan na nasa kabilang buhay, nasa kabila, no. Ito ay sinasabi ko nga kanina, ito ay mga peace advocates na peace partners natin, no. Actually, kabababa ko lang, galing din ako sa Region 12, no. Nagbigay ng Sustainable Livelihood Program, no. Ito yung 300,000 pesos para sa mga people's organization, no. Iba't ibang people's organization sa Region 12. Hindi lang sa Region 12, pero darating tayo sa ibang mga region at magbibigay. Katuwang natin dito ang ano, DSWD actually. So, para suportahan yung iba't ibang livelihood program ng ating mga people's organization. Sa kalaman po, Pastor, yung na-federate na rin natin, no. Yung ating mga former rebels, no. Magkaroon sila ng sariling organisasyon para tumindig, no, sa kanila at maging sustainable ang kanilang organisasyon para sa katuparan ng kapayapaan.
2: So si Ate Rose po, para sa ating mga kababayan, ano, Director General, isa po siya sa buhay na patotoo sa ginagawa ng gobyerno na pangangalaga po sa atin pong mga FR. Actually, meron po silang association, ano, Ate Rose, yung MIFRA, yung tinatawag na MIFRA, Mindoro Island Fully Reconciled Association. At sila po ay mga beneficiaries ng programa po ng ating pong gobyerno. At alam niyo po, gusto lang namin i-commend din po, ano, sa programa pong ito, yung ginagawa po ng OPAPRO, na talaga pong nakakatulong sa ating pong mga FR. At napakaganda po nung, kasi yung ating mga FR, masisigasig sila, mga leaders po yan sila, leaders yan. Pero ngayon, ang ginawa ng OPAPRO, ginawa silang leader para sa ating bayan, para sa pag-execute at implement ng programa ng OPAPRO. So napakagandang, very bright idea po na maging sustainable at the same way, may pagpatuloy nila yung kanilang advokasya na pagtulong sa ating mamamayan. So, sana po'y marami pong nakapakinig sa ating ibinahagi po sa atin ni Director General. Napakarami po nating natutunan ngayon pong umaga tungkol po sa mga programa ng gobyerno para sa ating pong mga FR. Sa Mindoro po, tinatawag namin silang fully reconciled, ano, yung mga FR. Fully reconciled. So, kami po'y magbabalik, mga kababayan, matapos po ang isang napakagandang awitin.

0: Muling nagbabalik ang binagong buhay. Kasama pa rin po namin si Director Noli Mapili ng OPAPRU. Bago po tayo magpatuloy, batiin lang natin yung mga manonood natin. Meron tayong mga tagapakinig mula sa Office of the President ngayong umaga. Ayan. At magbasa rin po tayo ng mga comment sa ating social media. At napakarami pong nagko-comment dito sa ating live feed dito sa Facebook. So, from Ma'am Lucy Quiabang, good morning, ang binagong buhay. May God continue your His blessings for you and your ministry. Maraming salamat po, ma'am. From R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning, everyone, on ang binagong buhay. And happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. And from Sir Dende Natividad, good morning, Pastor Robert, at sa inyong lahat dyan. Watching here at 5th Infantry Division, Camp Upi Gamu, Isabela, Philippine Army. Nagpapasalamat ako ng malaki dahil sa participation ng Seventh-day Adventist Church. Dahil sa tulong ng AWR ay maraming rebelde ang nagbalik loob sa Diyos at sa gobyerno. Ayan. So, yun po. From Ms. Helen Aguilar. Hello, Pastor Robert Dulay. Good morning po sa inyo sa guest ninyo na si Director Noel Mapili. At sa kasama mo na si Ate Rose at si Kian. Good morning po sa inyong lahat and God bless sa inyong programa ang binagong buhay. At sa topic ninyo, tinatalakay God bless also to all our listeners and viewers, people around the world, and praise the Lord. Ayan, so marami pong nakapanood ng ating live feed ngayon.
1: Yes, so binabati ko rin, Kin, ang aking misis, aking mahal na asawa, watching live.
0: Ayan.
1: Sa ating programa at nakashare yan sa kanyang, social media.
0: Opo, magandang umaga.
1: At syempre binabati natin yung mga stations natin na naka-hook itong programa natin sa Northern Luzon area, sa Mindoro area, at hopefully very soon makover natin ang buong Pilipinas na itong broadcast natin ay magkaroon tayo ng mga relay stations na mga istasyon para mapakinggan ng ating mga kababayan ang napakagandang programa ng paglalahad sa binagong buhay. At syempre, mga kababayan, ngayon pong umaga, napakapalad po natin, nakasama po natin, ang director po ng Director Noli po, Mapili ng ating pong OPAPRU under the Office of the President. So, yes, Kin.
0: Ayan, may isa pa rito napakagandang comment. So, hello Pastor Robert Dulay at Director Noli. Very good ang project na ating gobyerno. I hope na tuloy-tuloy po ang pagsuporta ng UFA groups upang marami pa matulungan ang mga kababayan nating magbalik loob sa gobyerno. Lalo na mapalapit sila sa Panginoon at magbabago rin ang buhay at makambit kaligtasan. Buhay na walang gan. So, praise the Lord. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yung mga comment natin na akin, Director Noli at saka Ate Rosa, na pag-uusapan natin, yung mga comment ng ating mga kababayan, hindi nila na isang tabi na talagang itong program ng ating government na lagi nating binabanggit, this is a whole nation approach. Kasali ang lahat. Hindi pwedeng sabihin na isang ahensya lang yung pwede o isang grupo lang ng mga tao yung pwedeng makisangkot. Kaya nandun talaga yung role ng pamahalaan, ng tahanan, ng simbahan, ng pulis, ng military, lahat ng ating mga kababayan, kabahagi tayo para maabot natin yung ating minimithi na kapayapaan sa ating pong bayan.
2: Tama, Pastor Robert, kung para idugtong ko lang, no? Yung nabanggit mo na ito isang whole of government approach, no? Mm-hmm. Katunayan na doon sa transformation program ng OPAPRU, meron kaming 79 na probinsya na target para mabigyan ng transformation. Kabilang dito ang more or less 26,000 na mga member ng former rebels at more than 3,000 na mga people's organization. So itong mga probinsya na to ay nagkaroon na ng kanilang transformation program plan actually para maging sustainable yung programang ito at para ma-institutionalize sa local government units, no? So ito ay tuloy-tuloy na programa ng ating local government units sa pagtulungan namin para maisakatuparan at sabi ko nga para maging sustainable yung ating programa.
1: Wow, napakaganda po na programa. Ano po, na pumasok lang sa akin, Kino, kung mai-add ko lang, yung mga nakikinig sa atin, ano, yung iba pa na mga kababayan natin na maaring nandun pa sa kabilang grupo, ano, nasa kabundukan pa, nasa armadong pakikipagbaka pa, meron bang official na hotline or number, saan ba sila pupunta, o sinong pwede nilang kausapin, kung gusto nilang mag-direct sa NTF-ELCAC or mag-direct sa OPAPRO, meron ba tayong official number or communication pa paano po? Halimbawa, nakikinig sila ngayon at gusto nilang directly na kumonekta sa ating OPAPRO o sa mga ahensya ng ating gobyerno. Latigit kayo po ngayon na nasa OPAPRO at nasa NTF-ELCAC naman si Kin. Meron ba tayong mga steps na pwede nila pong gawin? Or saan sila kukonek? Mayroon ba tayong official number or hotline na pwede kayong tumawag, pwede kayong kausapin itong taong ito? So at paano po, anong gagawin nila? First step, kung magpapasyat po sila na magbalik loob sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan at syempre sa ating Panginoon.
2: Well, para sa akin, ang first step dyan is of course yung pakipagtulungan ng ating mga local government units. So pwede silang pumunta sa local government units. Of course, nandiyan ating mga AFP at saka PNP personnel para maano muna masiguro ang kanilang seguridad kung sakasakali man, no. At ito ay meron din kaming mga field implementing support unit na nasa ground ng OPAPRO. Meron din kaming area management unit sa iba't ibang lugar, no. Meron kaming 10 mga field operating units na pwedeng puntahan ng ating mga kasamahan para makipagtulungan at maibigay ang kanilang mga gustong mangyari at para matulungan ang kanilang mga pangangailangan.
0: Opo. At marami pong avenue para maka-access ng tulong ating mga nais magbagong buhay. Katulad nga nabanggit na Director Nolly, maaari tayong lumapit sa ating mga local government units at lalo na sa PNP, sa AFP, at sigurado tutulungan po nila kayo.
1: At syempre, mayroong silang mga atubili sila o mayroong fear, mayroong takot na yung kung sino yung lalapitan nila o sino yung pupuntahan nila. So, siguro po, maidagdag ko lang rin po sa istasyon po ito, no, ng Adventist World Radio. Pwede po kayong kumonek, para ma-facilitate po namin kayo at matulungan po namin kayo na mailapit sa ating otoridad, sa ating gobyerno at masiguro po yung inyong kaligtasan. At syempre, yung mga FRD natin, ang mga association, kakilala naman ninyo Ate Rose, yung mga kasamahan nyo pa, na nandyan sa kabundukan. So, posible Ate Rose, ano masasabi mo sa bagay na ito?
3: Ayan po, kami din po bilang mga FRs Federation, ang sino man pong nais humingi ng tulong, bukas po ang ating Kadri Mimaropa, kontakin lang po ninyo. And then ang sa Mindoro po, ang MIFRA organization po ay handa pong tumulong sa lahat ng nagnanais po na magbagong buhay. At nandyan lang po kami para po sa ating advokasya, para po tayo ay pagtulong-tulungan po natin, kasama po natin ang ating pamahalaan, ang ating kasundalo at kapulisan, at lalo't higit yung ating mga nagbagong buhay ay handa po na tumulong sa lahat po na nagnanais na magbagong buhay.
1: At syempre, yung ating
2: Pastor Robert.
1: Yes po, go ahead, Director.
2: Well, idagdag ko lang, Pastor Robert. Katulad nga nabanggit ko kanina, isang linya para matulungan yung mga nasa taas pa is yung kanilang mismo dating mga kasamahan na membro na ngayon ng Special Project Team. Ito ay kakilala nila actually. So ito yung ating link, no, doon sa mga kasamahan nila nasa taas pa para matulungan sila na makababa. So ito ay malaking bagay na magagawa, na isa sa mga tulong na nagagawa ng SPT natin. Ito ay maisakatuparan yung gusto ng kanilang mga dati pang mga kasamahan na bumaba na at go back to the folds of the law. So, yun po.
1: Yes, so, at gusto ko rin pong sabihin, sa nais pong magpasyat, magbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, bukas po ang simbahan po, bukas ang ating simbahan, ang ating mga pastors, ang ating mga leaders ng simbahan, ay bukas po na kayo po ay yakapin, kayo po ay tanggapin, at kayo po ay maasistihan, at matulungan para po sa pagbabagong buhay.
0: Napakaganda ang pagtutulungan, hindi lang amang ng mga sangay ng pamahalaan, pati na rin ang ating simbahan at ang iba-iba pang civil society organization. Tulad nga nitong katulad nung kay Ate Rose, itong MIFRA. At ayun. So, Director, sa pagsisikap natin na bigyan ng bagong buhay, itong mga kababayan natin na naging membro ng armadong grupo, no? Sir, bakit po ba ito mahalaga? So bakit po mahalaga na mabigyan natin ng pagkakataong magbagong buhay ang ating mga kababayan na minsay na napasali sa mga armadong grupo, sir?
2: Okay, napakahalaga, no, para mabigyan sila ng pagkakataon din na dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang sa pagtatapos ng armadong katunggalian. At para, of course, para ma-sustain natin yung ating peace gains, no, para hindi na rin sila manumbalik pa doon sa kabundukan. At mabigyan sila ng pagkakataon para magbagong buhay, no. Kapag mabigyan sila ng oportunidad na makapagsimulang muli, mas magiging matatag ang kanilang pamumuhay at ugnayan sa komunidad, at mas mababawasan ang posibilidad na muli silang bumalik nga sa bundok, no? So sa tulong ng OPAPRO at LGU at iba't iba pang sektor ng lipunan, mas maipapakita natin na ang kapayapaan ay bunga ng pagkakaisa at malasakit sa bawat isa. So yun po ang aking masasabi, at napakahalaga po nito, no? Para hindi na sila bumalik sa kanilang pinanggalingan.
0: Napaganda po ng director, no? At director, nabanggit nyo kanina yung mga special project team. Ayan, so maliban sa pagbibigay natin ng bagong buhay sa ating mga kababayan, nakakatulong din sila sa atin. Maari nyo po bang ipaliwanag paano po itong special project team na ito?
2: Yeah, ito ay mga dating rebelde din, no, na tinutulungan natin ng mga makatulong sa kapayapaan, no? So sila yung ginagawa nating link o peace advocates, peace partners, no, na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga dating kasamahan. Sabi ko nga kanina, yung transformation program natin at yung local peace engagement, mayroong community consultation diyan. Sila yung bumababa sa mga komunidad para makipag-ugnayan sa mga tao doon at para mahikayat pa yung kanilang mga kasamahan. Actually, di ba, meron na tayo yung National Federation, yung tinatawag na Buklod Kapayapaan, no? Wherein ni-unite natin, no, kasama of course yung NTFL-CAP, sa pagbuo ng programang ito para maging organisasyon at tumulong sa pag-usad ng kapayapaan. Napakalaking bagay din ang ginagawa ng mga miyembro ng Buklod Kapayapaan para sa pagtahak, no, at tawag dito, reach out doon sa kanilang mga kasamahan, no? At ito ay isang programa na magpapatibay sa ating mga ginagawang programa at para mahikayat ang lahat para matapos na ang problemang conflict dito sa ating lugar.
0: So napakagandang investment talaga nitong pagbibigay ng bagong buhay sa ating mga effort upang makamit natin yung tunay na kapayapaan. Napakaganda ng director. Director, meron pa ba tayong bago tayo magtapos, mayroon pa ba kayong mensahe para sa ating mga manonood?
1: Baka po may announcements, mga promotions or announcements.
2: sige. So patuloy pong nananawagan ang OPAPRO sa ating mga kababayan sa pagkakaisa, sa pagsusulong ng kapayapaan. Ang kapayapaan kasi ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya o ng isang tao, kundi ito ay sama-samang pagkukumpuni ng ating mga programa para sa bawat Pilipino, no? So sa pamamagitan kasi ng localized peace engagement at transformation program, kasama ang aktibong suporta ng ating mga LGU, patuloy nating inilalapit ang programa at serbisyo sa mga komunidad upang mas maraming buhay pa ang mabigyan ng pag-asa at oportunidad. So nais din namin magpasalamat at ipaabot ng pamahalan ang dialogo na sa pagkakasundo at sama-samang pagkilos para sa ating ligtas, maunlad at mapayapang Pilipinas para sa susunod na generasyon. So sabi nga natin, di ba, this is a whole of nation approach, no? So ang pagtutulungan ng ahensya ay napakahalaga para suportahan ang ating mga former rebels, ang kanilang mga pamilya, at ang kanilang mga komunidad para sa pagbabagong buhay para sa kapayapaan. Yun lamang po at maraming salamat na muli. Sa ngalan po ng aking Pinuno, Secretary Mela Sarmiento, at taos puso po kaming nagpapasalamat sa ibinigay ninyong oras para mailahad ang mga programa ng ating ahensya para sa kapayapaan. At po sa inyong programa.
0: So maraming salamat po, Director Noli Mapili, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Napakarami naming natutuhan sa inyo sa mga binahagi ninyo tungkol sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, o OPAPRU. Sana'y makasama pa namin kayo sa mga susunod nating panayam.
1: Yes po. So bago pa tayo magtapos, ano po, sa atin pong programa, nais ko pong mag-share, ano po, ng isang verse, ano po, sa Bible. Ito ay sinulat ni Solomon, ano, sa Kawikaan, or Proverbs chapter 17, verse 11. At ito ay paalala po sa ating lahat, ano, paalala sa bawat mamamayan. Ang sabi rito sa mga Kawikaan, ano po, kapitulo 17, versikulo 11, Proverbs 17, verse 11, ang sabi po rito, ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik. Kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. So, yeah, sabi nga sa wikang Ingles, ang hinahanap lang ng masamang tao ay rebellion o paghihimagsik. Kaya isusugo sa kanya ang sabi dito, isusugo sa kanya ang mabagsik upang labanan siya. So, yeah, tayo po ay para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa, at para sa pagpapanauli, ano, ng ating pong relasyon sa ating Panginoon, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating sariling pamilya, na magkaroon tayo ng mapayapa, makadiyos at matahimik po, maunlad na buhay. So sa tulong po ng ating gobyerno, ano, napakagandang programa ng OPAPRO, ng ating gobyerno, nagsusumikap para po maipagkaloob sa ating mamamayan ang kapayapaan, ang masaganang buhay. So maraming salamat po, Director Noli, sa inyo pong panahon at sa pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo na maging kabahagi po ng programa po natin ngayong umaga. So Ate Rose.
2: Maraming salamat din, Pastor Robert at Kin, at of course Rose, at sa inyong programa, ang Binagong Buhay. Pagpatuloy po kayo at napakaganda po yung inyong programa para sa kapayapaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
3: Yes, thank you, Sir Noli. Isang makabuluhang talakayan na naman ating natunghayan ngayong umaga. Kasama natin si Director Noli Mapili. Ayan po, ng OPAPRO.
4: Muli po, mga kababayan.
3: Hello po.
0: Ay, tinabos.
3: Okay na ba? Ulit ka.
0: Ay, hello. Ayun, binabati ko lang pala yung mga taga-OP ulit at meron silang announcement pala, calling all the

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

Magandang umaga sa ating lahat, mga magigiliw naming tagapakinig at tagapanood ng buong North Philippine Union Mission. Welcome na naman po tayong lahat sa ating programang Woman in Good Shape. Ako po ang inyong host ngayong araw na ito, Claribeth Manlungat, ang inyong kasisi from Northern Luzon Mission. Mga kapatid, gusto ko pong simulan ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Bible sa 1 Corinthians 12 verses 9 to 10. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. There I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses to Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagpapakita na ang ating mga kahinaan, ang ating mga sakit na pinagdadaanan at ang pagod ay hindi katapusan ng ating buhay, kundi pagkakataon, ito ay pagkakataon upang maranasan natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ipinapaliwanag nito na hindi natin kailangang magpanggap na malakas tayo o kaya maging solohin natin ang lahat-lahat dahil sinabi ng Diyos na ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. Kapag inamin natin na mahina tayo, doon mismo papasok ang lakas ni Kristo na higit pa sa atin. Kapag inamin natin na mahina tayo, doon mismo papasok ang lakas ni Kristo na hindi pa kaya ng tao. Kaya nga sinabi na kapag tayo ay mahina, doon tayo nagiging talagang malakas dahil ang lakas na meron tayo ay galing mismo sa Diyos na kayang gawing lakas at tagumpay ang dating sakit at kahinaan natin. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makakwentuhan at makausap ang aming bisita ngayong araw na ito dahil alam po namin ang kanyang kwento ay makakapagbigay ng lesson sa aming lahat ng mga tagapanood, Panginoon. Salamat din po sa mga blessings na inyong binibigay sa amin sa araw-araw sa pagpapalakas niyo po ng aming pananampalataya ninyo sa inyo sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at sa pagpapatuloy po namin, Panginoon, naway bigyan mo po kami ng katalinuhan, bigyan mo po kami ng pangunawa upang sa ganun makuha namin ng 100% ang gusto niyo pong salitang matanggap namin ngayong umagang ito. Bigkisin niyo kami ng isang pagmamahalan at saka isang paniniwala, Panginoon. Panginoon naming Diyos, ito'y akin niling sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. P for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape, developing inner beauty, resource from God's love and grace, radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
1: Sa oras pong ito, mga kapatid, makikilala natin ang isang woman in good shape na kung saan naranasan niya mismo ang sinasabi sa ating key text sa 1 Corinthians 12 verses 9 to 10. Siya ay isang patunay na kahit sa gitna ng pagbagsak, sa gitna ng kahirapan at kahinaan ay maaari kang magtagumpay kay Kristo. Mga kapatid, isa pong kagalakan sa akin na ipakikilala ang ating panauhin ngayong araw, isang babaeng lumaban at nanatiling matatag sa pananampalataya at nagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Isang babaeng likas na mahiyain, tahimik at hindi masyadong nakikisalamuha sa ibang tao. Pero alam niyo po, kahit ganun ang kanyang sitwasyon at pagkatao dati, hindi naging hadlang iyon para magamit siya ng Panginoon. Nagpagamit siya at pinalakas siya ng Diyos hanggang sa tuluyan na siyang na-empower at nabigyan ng lakas ng loob. Ngayon, siya ay isang buhay na patunay mula sa pagiging mahiyain. Siya ay ganap ng matagumpay na isang ganap na guro na naging epektibo sa kanyang paglilingkod. Siya ay masigasig at matagumpay sa pagtratrabaho sa ubasan ng Diyos. Walang iba, ang ating bisita ay si Ma'am Annalyn Balkin ng Malasiki.
2: What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age, but revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is.

0: her hands devoted for labor. Her heart so big and warm. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Okay, so Ma'am Ana, kumusta naman po kayo ngayon?
2: Kumusta po kayo? Salamat po sa privilege na binigay po sa akin ngayong umaga na maibigay po ang aking karanasan at sa ganun ay magkaroon din ito ng example o makitaan po ninyo ng inspirasyon ng sa ganun ay sama-sama po tayong maging matibay.
1: Yes, yan ang gusto ko sa iyo, Ma'am Ana. Oo. Okay, simulan na natin ang ating kwentuhan na siyang hinihintay ng ating mga masusugid nating mga tagapakinig at tagapanood, Ma'am Ana. So, okay ka lang ba, Ma'am Ana? Okay, ready-ready naman. Ready always na. Ready naman si Ma'am Ana. Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa atin ngayon ang inyong karanasan mula nang kayo ay nasa rurok ng tagumpay hanggang sa kayo ay bumagsak? Pero bumangon muli ng mas malakas, mas matatag na lingkod ng Diyos.
2: Sa aking buhay po, naniniwala ako at naniniwala pa din ako hanggang ngayon na God has prepared me for a better purpose. At ang pain ay na-transform into power. At yung time na yon, nakita ko ang silver lining, hindi pa agad-agad. Kasi pag nasa situation ng process ka pa, yung big picture, hindi mo pa siya makikita. Ngayon ay nakita ko na papasalamat ako sa Panginoon kasi naranasan namin yan. Do talagang mahirap.
1: Totoo naman, Ma'am Ana, kasi ang sabi nila, ang success ay hindi mo makakamit in just one night, just one day. Wala pong ganun.
2: Parang gold na bago maging gold, dadaan muna siya sa matinding apoy, sakit, hanggang sa maging tuluyan na.
1: Oh, excited ako sa kwento mo, Ma'am Ana. Okay, kwento mo ngayon sa kanila, Ma'am Ana, kung paano kayo bumagsak mula sa rurok ng tagumpay hanggang sa nagpatuloy kayo, nakabangon kayo, at tuluyan ng powerful na nagamit kayo ng Diyos sa kanyang ubasan.
2: Ang karanasan ng pamilya namin, lalo na yung tatay namin, ay parang si Hob. Na namulat kami sa masaganang buhay. Na nandyan lahat ang pangangailangan namin. Masaya. Walang trauma. Walang problema. Gigising ka na may kakainin. At ang future mo ay nakaset na. Parang dadaanan mo na lang yung process, nakaset na lahat. Hanggang sa dalawin kami ng isang parang bangungot na parang panaginip na hindi mo alam kung paano malulusutan yung...
1: Kasi ma'am, ang pagkakalam ko, maganda yung business ng family mo noon eh.
2: Matatag.
1: Oo.
2: Hindi mo akalain na one day... Mawawala yun.
1: Kasi ano yung business ng family nyo noon, Ma'am Ana? Kayo yung...
2: Ang lolo ko ay nagmamayari siya ng pagawaan ng moldehan ng sapatos. Hindi siya sapatos na footwear. Kundi ang mga pabrika noon ay kumukuha sa kanila ng moldehan, sukatan ng sapatos. So, i-design nila yung... Kung ano ang molding ginawa nila at dinisign nila, yun ang kalalabasan mismo ng sapatos. So, madami silang na-design na hanggang ngayon makikita mo pa sa market.
1: Sa mall.
2: Sa malls. Makikita mo pa din siya.
1: Kasi mga kilalang brand.
2: Ako, kilala sila. Malakas talaga ang hanap buhay nila na hindi mo akalain na.
1: Oh, kasi kwento mo sa akin nun, Ma'am Ana, talagang mayaman ang family mo dati. Kasi nga, though hindi sila sanay magbangko, Nakita mo eh, nakita mo
2: Oh.
1: yung treasure, yung kayamanan ng inyong pamilya kasi kapag nagbubukas si lolo mo ng inyong
2: Closet niya na.
1: closet, nandun, punong-puno ng pera.
2: Lahat ng pera
1: Oo.
2: niya. Hindi siya kasi nagbabangko. Nakita ko yung karaan niya, anong buhay. Wala talagang, wala
1: Eh, mga
2: kailangan.
1: kanya-kanya kayong helper.
2: Maraming kasama ang lolo. Maraming katuwang ang lolo na sa halap buhay na niya. Si nanay namin, maayos ang kalagayan niya. Ang tatay namin ganun din. Lahat kami. Walang kailangan. Parang,
1: Nag-aaral pa siguro kayo sa mga kilalang eskwelahan noon.
2: Ang
1: Nakaranas
2: nagpasok
1: noon.
2: kaganda. Parang,
1: So, elementary ka pa niya noon, ma'am?
2: Grade 5 and grade 6. Mga ganda. So, pag may sakit, hospital. Pag may kailangan, bibilihin. Minsan once na po yung ano eh.
1: Yung nangyayari.
2: Opo,
1: Yung
2: hindi na siya
1: naibibigay,
2: needs.
1: hindi siya needs.
2: At, ang kagandahan nun, ang family namin ay hindi madamot. Mayroong para sa iba. Ganun ang lolo.
1: Sinishare niyo yung blessing.
2: Opo, naalala ko pag from Bulacan, dadalhin ang mga sako-sako ng mga gift din ng pabrika na binigyan ng sapatos na ready to wear na, mga slipper, mga ganyan. Sako-sako dadalhin dito sa province, Pangasinan, ipamimigay lahat po yun.
1: Talaga.
2: Opo, ang lola namin, nag-sako-sakong asukal ang inaano niya, nire-repack niya, ipamimigay niya sa mga...
1: Ganon ka-generous ang family mo.
2: At lolo ko po.
1: Oh, kahit gaano karami, kayang-kaya lang nilang bitawan kasi talagang mayaman ang pamilya.
2: Meron.
1: Kumbaga, sobra-sobra. As in,
2: sobra.
1: Oh, sobrang-sobra ang inyong kayamanan dati. So, anong nangyari? Bakit bumagsak?
2: Hindi malinaw yung situation. Basta na lang nagising kami isang araw. Wala na. Ang lola po namin that time namatay. Ang tatay naman namin umuwi na nalumpo. Ang nanay namin that time ay nalumpo din sa panganganak sa bunso namin.
1: Pang ilang anak niya, ma'am?
2: 10 po.
1: Pang 10. So marami talaga kayo.
2: Family planning. Kasi meron eh. Hindi na nila inisip. Oh, okay lang yan. As maraming anak, mas masaya.
1: So nagkasunod-sunod yung pagsubok sa inyong buhay.
2: Okay, para
1: pa, namatay
2: lang.
1: si Lola, tapos nalumpo si Ama, tapos si Ina, parang nalumpo din, nanghina sa panganganak niya. So hanggang bigla na lang na nalaman nyo na wala na yung savings ng sa family, ganun ang nangyari.
2: Panaginip, isang iglap, wala, hindi maipaliwanag. Paano nangyari? Basta wala na. Hindi ka sad-sad sa lupa. Walang tira. Huwag yung nangyari sa amin.
1: Tapos, pagkatapos nun, ma'am, syempre, do bata ka pa lang noon, hindi mo ba nakitaan yung mga magulang mo o kaya yung mga kapatid mong mga panganay ng panghihina ng loob na nag-lead sa kanila sa pag-question ng Panginoon? Bakit hinayaan niya na ganun ang mangyari sa inyo? Kasi tingnan mo, mapagbigay kayo. Sinishare nyo yung blessing ng inyong pamilya sa iba tapos nahayaan na ganun yung mangyari na bumagsak yung business ninyo.
2: May nangyari isang araw pero hindi ko sinasabing nag-question ang ama namin sa God. Nag-claim siya. Umiyak siya sa langit. Nakaano yung mukha niya sa langit. Nasa higaan siya lumpo. Sabi niya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako malupit sa aking kapwa, mapagbigay naman ako, bakit sa akin nangyari ito? Hanggang niyakap siya ng nanay ko na sabi niya, wag na wag mong kwe-questionin ang God. Merong magandang purpose, bakit ito nangyayari? Sumigaw ulit yung tatay ko, sabi niya, anong purpose? Hindi ko maintindihan. Nag-iyakan na po silang dalawa noong time na yun. So kami pong mga magkakapatid, naintindihan na namin, wala na pala. Nag-iiyakan din po kami magkakapatid yung time na nakita namin ang mga magulang namin na nag-iiyakan sila na lumpo na walang power.
1: Pagka ganun, parang hindi mo na alam ang gagawin mo, ano, Ma'am Ana?
2: Kasi walang natirang yaman, ma. Ang yaman tira is terong lutuan ng kanin, tsaka isang lutuan ng ulam. Yun lang. Ang asin, ang bigas,
1: Grabe,
2: ang
1: ano?
2: sabon, painit na siya. Wala.
1: Wala.
2: San binibigay ng kapitbahay. Doon yung mga tinatulungan din ng lolo ko dati.
1: Yeah.
2: Meron kami kapitbahay, ma'am, na pinsan ng tatay namin na magsasaka. Ang tanim niya ay gulayan ng mga pangpakbe. So, every time na magkaani, oy, halikay dito, buslo nyo. Kukuha kami ng mga reject. Bibigay ng bigas, bibigay ng kanin. Kaya, naalala ko yung kapitbahay namin na yun. Kaya ngayon po, mga malalaki na kami, lahat po kami nung ikinasal, ninong namin siyang lahat.
1: Oo. Oh,
2: Sampu.
1: Siya yung tumulong sa inyo.
2: Parang, di ko po alam kung, pagmamahala rin siguro niya, kasi pinsan niya yung tatay namin. Saka malilit po kami. Parang nakakaawa po talaga kami nung malilit. That's right.
1: So, Ma'am Ana, grabe yung pagbagsak ng inyong family. Lalong-lalo na dun sa business ni Ma'am Ana. Pero nakikita ko ngayon na okay kayo, lumago kayo sa inyong pananampalataya kay Kristo. Ang tanong, Ma'am Ana, saan o kanino kayo nag-hold on, Ma'am, mula sa inyong mapait na karanasan at hanggang ngayon ay kayo bilang pamilya kasama ng mga kapatid mo, ang mga magulang mo, at yung sarili mong pamilya ay lumalago pa rin kay Kristo?
2: Sa buhay ko, ma'am, tatlo yung pinangawakan ko eh. Una, yung kahirapan na natanggap namin, na naranasan namin. Kung bakit yun pa yung nagpalakas sa amin. Kung kailan hindi ka kumakain, dun ka naman lumakas.
1: Lumakas sa pananampalataya.
2: Opo. Pangalawa po, ang nanay namin kasi, hindi siya bumagsak. Hindi niya iniwan, kung tutusin, dapat ipampo niya kaming lahat. Iwanan niya ang tatay namin kasi lumpo eh. Pero hindi. Naging matatag ang nanay namin.
1: Strong din siya, no?
2: Nakita ko po na nakilabada po siya sa mga paligid.
1: Siya lumakas na siya that time?
2: Opo. That time, nakilabada siya para sa gamot ng tatay namin. Pero doon lumpo si ama, hindi siya yung walang ginagawa. So, naging tatay pa din siya sa emotional quotient ng kapatid. Hindi natapos doon yung trabaho niya as ama. Parang, nagtatay pa din, doon hindi makalakad. Ang nanay naman namin, physical. Para silang supply niya ang nanay ko.
1: Okay.
2: And third, yung family-oriented kami. Bagsak ng isa, bagsak ng lahat. Angat ng isa, angat namin lahat. Kaya, nagtataasan kami magkakapatid.
1: Nag-angatan kayo.
2: Opo.
1: So, nakikita ko dun ang pagkakaisa ninyong pamilya. Opo. Sa pagharap ng mga nararanasan
2: ninyo. And fourth po, ang isa sa pinaka naging anchor ng faith na ito, yung nung maghirap po kami, umuwi si ama nun, may dala siyang Bible. Do kami, nagbibisit kami ng mga churches noon. Nag-church kami ng every Sunday. Hindi po kami nagbabasa ng Bible. Pero, nandoon yung hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Hindi nga lang po kami nagbabasa ng Bible. Parang, hindi ko alam kung boring ba or na nahihiya kami na kasi pag nagbabasa ng Bible parang banal ba?
1: Banal.
2: Banal kaya eh kami po nandiyan na lahat parang parang na-acquired kami na magbabasa kami ng Bible, parang broke yung nagbabasa ng Bible paningin namin
1: talaga.
2: Kasi
1: may ganun kang kaisipan noon.
2: Oo. Pero naniniwala kami na may God. Nung basa, yung time na yun, 12 years old daw nun, ma. Latin ko yun. Doon sa Exodus 20, nandoon ang 10 utos ng Diyos. So, yun nang naging anchor. Hanggang nagdalaga ako, pumunta ako sa iba't ibang klase ng church, tinatanong ko yung fourth commandments.
1: Kasi nung binasa mo, binuklat mo yung Bible, ang nabuklat mo ay sa anong verse sa Bible?
2: Before ko po kasi yung buklatin, sabi ko, Lord, bata pa ako.
1: Mm-mm.
2: Pero mahal kita. Hindi ko alam kung paano kami lalapit sa iyo. Kita mo yung buhay namin, yung bahay namin, pawid lang yung bubong namin. Every
1: Mm-mm.
2: umuulan, tumutulo yan. So,
1: Mm-mm.
2: yung tatay namin, lumpo, papayungan
1: Mm-mm.
2: namin kasi tumutulo
1: Oh, ang hirap ano.
2: yung bubong namin. Ang mga kapatid namin, babalutan namin ng plastic. Pag tumigil yung ulan, doon lang kami pwede maglatag. So, ganun yung buhay namin. Sabi namin, Lord, ano ba naman kami pa? Iangat mo naman kami. Bigyan mo ako ng sagot. 12 years old ako noon. Tandaan ko pa. Pagbuklat ko, Exodus 20, nandun yung 10 utos ng Diyos. Okay, so hindi kami nakakasunod. So dadalhin mo kami sa isang sitwasyon na masusunod namin ito. Paano? So nagsimula po ako dun sa first and second na commandments. Ginawa ko yun. Winaksin namin yon. Yung fourth na lang, hindi namin talaga alam kung ano. Sabi na, sinong makakapagpaunawa ng tungkol sa Saba?
1: Oo. Pagitin mo, Ma'am Ana, ano yung fourth commandment na napagsimulan ninyo?
2: Ang talagang na-intrigue ako po kasi doon sa sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw kang gagawa ng iyong trabaho, ngunit sa ikipitong araw ng Diyos ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Miski daw ang lahat ng nasa sakupan ng iyong bakod, miski baka, sabi ko, miski bakod, miski lahat ng nasa ano yun? Sabi ko, ano ang araw ng Sabat?
1: Hindi mo nakikita yun sa buhay nyo na nagagawa mo.
2: Kasi,
1: no?
2: Opo, ma'am. Hindi. Sabi ko, hindi ba yung pagsamba na pagpunta namin sa church every Sunday? Di ba yun? Ganun, nagtanong po ako. Hanggang pinuntahan ko lahat ng klase ng church. Na ang tanong ko po, ano po ang Sabat? Pag hindi nila may paliwanag, hindi na po ako nagtutuloy. parang every first visit. Iba na naman. Ganun po.
1: Yung hinanap mo talaga, no?
2: Opo, hinanap ko siya talaga. Until one time, merong malakas na boses po na nagtuturo tungkol sa Sabat.
1: Mm-mm.
2: So, ako po nung naglalaba, binitawan ko yung labahin ko, pumunta ako sa kwarto. Yung maliit na bahay namin. At Sabat, sabi ko, marunong na po ako magbasa ng Bible. Kasi nagbabasa-basa na po ako. Habang nagba-Bible study po siya sa kabilang bahay, ako naman po ang nagbubuklat sa bahay.
1: Pero nakikita mo yung...
2: Hindi po siya nakikita.
1: Boses lang.
2: Boses lang.
1: Oo.
2: Talaga yung Sabat lang po.
1: Sinusundan mo yung sinasabi niya na masabay mo, lo.
2: Ito ang Sabat. So, sino ang mga tao na
1: nagingilin ng Sabat?
2: Sino sila? Sila, mayroon ba? Ganun po yung naging karanasan ko. Hanggang matagal pa, mga buwan pa, sabi ko kay God, okay na yung mga kapatid ko, okay na yung buhay namin. Medyo okay naman na po, baka pwedeng ipapanaginip muna sa akin. Ang mga mag-asawa ko, God. So nanaginip ako. And one time may dumaan sa bahay na nakamotor, na may dalang gitara. Yun po yung nagba-Bible study sa kabila.
1: Mm-mm. Na boses lang yung naririnig mo.
2: Nakita ko siya. Sabi ko, bumalik yung tingin ko. Sabi ko, wait lang, ito yung napanaginipan ko. Sabi ko pong ganyan. Nire-recall po. Siya nga po yun. Pati damit, pants, at saka yung gitara na.
1: Eh siya, ano ang reaction niya nung nagkita kayo, nung nag-eye to eye kayo?
2: Nung time na, hindi ko lang maintindihan kung ano yun. Pero ako po talaga, nirecall ko, sabi ko, sa yun. Sabi ko, yun ang nangyari po nung time na yun hanggang sa lumapit ako, lumipas ang mga, pag nagba-Bible study siya, lumalapit ako. Sabi ko, marami pa akong gusto matutunan, magpabalik ako sa group. Sabi niya, hindi mapaalam ang buong sabi ko, hindi, alam ko kasi nakikinig ako pag nag-Bible study ka. Hanggang nabinyagan po ako ng time na lang.
1: So, niligawan ka niya?
2: Po.
1: Anong nangyari?
2: Nagpaalam po siya sa magulang.
1: Sabi siya yung naging asawa mo eh, di ba? Oo.
2: Isang araw, nagpaalam siya sa magulang ko na pakakasalan niya po ako.
1: Matindi. Walang ligawan.
2: Wala.
1: Parang, kumbaga, diretso, pamamanhikan, pinaalam ka niya, kasal ka agad.
2: Sabi na natin po that time, o sige, dalhin mo dito. Kung madadala mo, tatay mo dito bukas. Pag-uusapan natin ako. Pamanhikan. Yung time na yun, ma'am, umuwi siya ng Mindoro agad. Binala niya
1: Mindoro
2: yung
1: pa?
2: papa niya.
1: From Pangasinan to
2: Oo.
1: Mindoro?
2: Papa niya. Umagang-umaga, nasa bahay ko sila. Kaya
1: Ayun
2: nangyari
1: na.
2: yung pamanhikan na
1: Hindi
2: yun.
1: ka na rin kumontra
2: Hindi
1: kasi
2: ko,
1: nga,
2: ma'am.
1: that time mahal mo ba kaagad nung nakita mo siya?
2: Ang nangyari po kasi, ma'am, ano eh, parang nung napanaginipan ko, hinanda ko na yung sarili ko eh. Na, okay, pag nakilala ko yun, oo.
1: Nagtiwala ka
2: Panginoon.
1: sa Panginoon na siya talaga yung bibigay sa iyo na kahit wala ka pang nararamdaman, tinanggap mo yun kasi alam mong siya yung bigay ng
2: After po
1: Panginoon.
2: nun, kasi dinala niya ang papa niya doon. Nanilbihan po siya ng 1 buwan sa bahay.
1: Talaga, may ganun pa.
2: Ako naman
1: Oo.
2: po, hiniram ako ng magulang niya sa Batangas. Parang tinignan kung anong kinilatis din. Dinala nila
1: Talaga.
2: ako doon. Nandito siya sa magulang ko. Yung time na yun, magkahiwalay kami. Parang naging magulang ko sila doon, naging magulang niya sila dito. Ganun po yung very traditional.
1: Ibang iba yung kwento mo. Oo.
2: Very traditional yung mga.
1: Tapos, di kinasal kayo, ma'am. Pagkatapos yung kinasal, dahil layman nga siya, ayun na, mapapasabak ka na sa
2: Ay,
1: mga
2: po kasi,
1: ministries niya.
2: parang simple lang, okay po, Adventist ako ngayon. Sawa ko ng layman, and I'm very grateful. Nagulat na lang po ako nung ang asawa pala ng layman, dapat marunong magpaawit, dapat marunong mag-mission story, mga ganun. Dapat marunong magkwento sa bata, dapat nagpipreach. Sabi ko, wait lang, parang hindi ko siya lubos maisip na new pace na to, ganun. Hanggang ang development kasi ng talents, hindi mangyayari sa isang araw lang ba.
1: Anong natapos mo na by that time, ma'am?
2: High school, undergraduate ako, ma.
1: Nang high school?
2: Po. Pero,
1: nakakatakot nga.
2: Nakakatakot siya. Kasi ang kasalamuhan niya ay mga teacher, mga pastor, ako, high school undergraduate. Doon ako, sabi ko, God, dinala mo ko dito. Tulungan mo ako na hanapin yung talent ko. Pag nahanap ko, dagdagan mo pa.
1: Alam, mabuti ganyan yung attitude mo, ano, Mama Ana.
2: So, pag dadagdagan mo pa, tulungan mo ako na i-develop pa. Tapos pag binigay mo na sa akin, wag mo nang babawisin.
1: Oo.
2: Unang una mong i-repair sa akin, mahihain po ako. Ganun po. Hanggang asawa ng layman, tatayo sa pulpito yung lobby ko, ma'am, hindi dumidikit. Po talaga, makaluno, pulang pula lahat. Sabi ko, God, dinala mo ako dito. Malakasin ako ngayon. Sa hindi po nangyari yun, ma'am, ng 1 taon. Pinag-aralan ko po siyang lahat ang program ng every Sabbath, yung ating paglilingkod every Sabbath, lahat ng sunod-sunod niya. Pinag-aralan ko ang mga kanta, pinag-aralan ko paano magbihis ng isang leader. Kasi hindi po yun ang kinasanayan ko, ma'am, eh. Pinag-aralan ko paano kumilos. Pinag-aralan ko paano ako makisalamuha. Dahil na pagkakamalan po nila akong soplada. Nasa gilid lang po ako, hindi yan.
1: Pero alam mo, ma'am, sa attitude mong yon, talagang gagamitin ka talaga ng Panginoon na madali ka lang na empower. Kasi yung time na nakilala na kita, hindi na ikaw yung mahiyain eh. Ikaw na yung nagkwekwento sa harapan. Kapag may pagkakataon, ikaw na rin yung nagsesermon sa harapan ng church. Tapos, madami ka ng mga ministries na nagagawa. Kasi pinabayaan mo lang na si Kristo talaga yung gumamit na gamitin ka sa kanyang ubasan. Kaya na-empower ka.
2: Pamantayan ko, ma'am, never akong tumanggi. Doon, naginginig po talaga ako. Hanggang sa, simple na lang siya. Hanggang sa, marami na akong na-discover, ito pala yung talent ko, sige, pag-iigyan ko pa. Hanggang, madami akong natutunan sa loob ng 3 taon. Doon ko masasabi na, okay na.
1: Pero, bakit ka nagpatuloy na nag-aral? Kung okay ka na?
2: Hindi lang po kasi ang ministry ay sa loob ng family at bahay at anak. Kasi ma'am, ang nakikinabang lang kadalasan ay yung anak ko at yung church.
1: Nahawak
2: Sabi
1: niyo.
2: ni Ruben, malawak ang ministry, may iba't ibang mukha. Sabi ko, ano pa ang mukha na pwede kong pasukin? Sabi niya, magturo ka. Yung ministry ko, hindi ka nauupo doon. Gagawa ka ng sarili mong ministry. Sabi niya, eh, high school undergraduate pa lang ako. Okay lang yan. Sabi ko, tanda na ako. Sige lang.
1: Ilang taon ka ba noon?
2: 29 po.
1: 29. So, 29 years old ka noong pinagpatuloy mo ang high school?
2: 27 po.
1: That, 27.
2: Graduate ako ng 29 ng high school kasama yung baby.
1: Dala-dala mo yung baby mo sa school?
2: Dala-dala ko yung
1: baby. O, mabuti hindi siya naging sagabal sa pag-aaral mo, ma'am.
2: Situation. At ipinalala siya sa Panginoon. Kaya, behave na behave siya talaga. Hanggang graduate ako ng high school, graduate siya ng kinder.
1: So, pagkatapos ng high school, nung graduate ka, hindi ka kaagad na nag-college?
2: Hindi pa, ma'am. Kasi
1: ang kwento mo sa akin, nag-college ka nung 40 years old ka na.
2: 34 po.
1: Oo. Oo, 34. Tapos yung anak mo high school na that time.
2: Graduate siya din ng graduate ako ng college, graduate siya ng K-12. Lagi
1: oo, pero nalagpasan yung lahat-lahat ng mga ngayon. Teacher ka na, Ma'am Ana. So, ang ganda nung karanasan mo yun, Ma'am Ana, na talagang yung willingness mo na yung paniniwala mo din na yung mga kahinaan mo dati ay kayang-kayang i-turn ng Panginoon natin, ng Diyos natin nasa langit into something powerful. Parang ganito yan, Ma'am Ana. God can turn your flaws into something better. All right. So, Ma'am Ana, ang ganda ng iyong kwento. So, hindi natin may kakaila na hindi lang ikaw yung may ganong karanasan. Maaring sa pagkakataon na to, Ma'am Ana, maaring isa sa mga tagapanood natin o mas marami pa ay nararanasan din nila ngayon yung buhay na maaring dati nasarurok sila ng tagumpay tapos bumagsak. Ano ang maipapayo mo sa kanila?
2: Ang lagi po ninyong tatandaan sa mga nakakaranas ng ganitong situation, palagi niyong isipin na bad days is not a bad life. At kailangan mag-change. Wag kung sumadsad, wala ka ng ibang pupuntahan, ma'am.
1: Pag sumadsad, hindi naman forever na sadsad ka. Oo.
2: Pupuntahan. Kaya na lang po. Na siya. So, ang magagawa mo na lang, change. Because change is the only permanent thing in this world.
1: Mm-hmm.
2: Parang, if you want change, then you set your goal. Ano ba yung goal mo sa buhay mo? Kami, that time po, kasi nung ang kailangan lang namin, bigas at sardinas, kami-kaming magkakapatid, nangatulungan kami mga panganay para nag-set kami ng goal, o ito ang perang kailangan ni nanay every month. So, every katapusan, si nanay umiikot na lang.
1: Talaga.
2: Opo, kasi kami mga panganay ay nandoon. Sabi ko nga, you make plan and you work for them. Huwag mo nga yan na nandun ka lang.
1: Hanggang, huwag mong hayaang hanggang
2: dun
1: lang kayo sa plano. That plan must be turned into action. Kasi ang plano ay magiging plano lamang unless it is executed.
2: Tandaan nyo, bagay na ito ay mayroong human effort plus divine power. So, involve mo si God. Hindi ikaw lang ang gagawa ng paraan. Kasi pag ikaw lang gagawa ng solution sa every problem mo, mapapagod. Pagod ka lang, mahabang panahon. Pero pag aminin mo na mahina ako, God, i-leave mo sa God yan. Instant, yung rescue. Hindi ka niya pamabayaan.
1: So ano yung ano mo kanina mo, nabanggit mo? Kapag ka ganun yung sa sitwasyon mo, i-try mong bumangon. Start with making plans.
2: Yes. You set goals.
1: Oh, you set goals muna, then
2: make plans.
1: Make plans, then work for them.
2: para
1: Tapos,
2: makuha mo yung
1: okay, ang ganda ng lesson na yon. Pero dapat kasama mo ang Diyos dyan.
2: Huwag palilimutan yung tao nasa likod.
1: Human effort is not enough.
2: Kailangan may divine power.
1: Yes. My divine power, my divine contribution, intervention. Okay, Ma'am Ana, ang ganda nung message ng iyong kwento, ng iyong karanasan. Mga kapatid at mga kasisi, ito ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Hindi kailangang maging matapang o palaban para maging magamit ka ng Diyos. Kahit ikaw ay mahiyain, kahit hindi ka sanay makisalamuha, hindi iyan ang magiging hadlang para sa iyong pag-usbong. Okay. So kapag ibinigay mo ang iyong sarili sa Diyos, kay Kristo, siya ang magbibigay ng lakas. Siya ang magpapalakas ng iyong loob at gagawin niyang matagumpay ang iyong paglilingkod. Tandaan natin ito, mga kapatid, kapag mahina ka sa sarili mong paningin, doon ka nagiging pinakamalakas dahil ang lakas mo ay galing na mismo sa Diyos. Walang taong hindi kayang gamitin ng Panginoon basta handa ang puso mong magamit ng Diyos or basta handa ang puso mong magpagamit. That's it. Ganun lang. Parang simple pag pinapakinggan mo. Pero kapag madali lang kapag in-accept mo na ganun nga. Okay, so napakaganda yung kwento sa buhay, Ma'am Ana. Tunay nga na yun ay isang quality lesson in life.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kapag-asang sumusubaybay sa ating programang Usapang Pamilya. Welcome to another meaningful and timely episode of Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating manonood online sa ating AWR Manila 89.1 listeners. Kung kayo man po ngayon ay naka-tune in sa inyong mga tahanan o sa lahat ng naka-tune in sa kani-kanilang mga sasakyan, kung ano po ang inyong destinasyon, kung ano man po ang inyong ginagawa sa araw po na ito, ang pagpapala ng Panginoon ay naway sumay inyong lahat. Gayon din po ating binabati ang lahat ng naka-tune in sa ating Family Hope Radio Facebook page at sa Palawan Mission Online Facebook page. Kuya Rison?
1: Magandang araw po sa ating lahat, sa mga magulang, sa ating mga lolo at saka sa mga lola na nakikinig, nanonood sa araw na ito, sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Bukas po ang ating programa para sa inyong mga mensahe dahil pag-uusapan natin ay bahagi ng araw-araw na buhay ng bawat pamilya.
0: Yan, we are excited together with Kuya Rison na pag-usapan ang mahalagang bagay na ito, lalong higit. We are living in a digital age. Yes. So ang ating paksa sa sa araw po na ito for our usapang pampamilya ay managing screen time without breaking relationship. Actually, Kuya Rison, talagang ano ito, no?
1: Timely. Napapanahon.
0: Napapanahon ito, lalong higit sa ating mga magulang. Yes. Kasi yung mga anak natin, kahit maliliit pa, ay talagang medyo tempting din sa kanila yung screen time na tinatawag, no?
1: Araw-araw natin itong pinagdadaanan. At kung may kukumpara natin yung tayo bata ngayon, malaking-malaki yung gap.
0: Yeah. So, iba't iba po ang mga screen time na yung mga gadgets na ginagamit. Maaring gamit po ay laptop, maaari po ang television, tablet, cellphone. Yan. So, yan po ay mga ginagamit po, lalong higit sa panahon po natin ngayon. So, sa panahon ng gadgets and internet, ang tanong ay paano natin mapapangalagaan hindi lang ang oras sa screen, kundi ang ugnayan sa ating pamilya. Atin pong binabati ang lahat ng ating mga viewers and listeners na iniimbitahan natin sila, Kuya Rison, na i-share ang ating Facebook live sa araw na ito sa kanilang mga kamag-anak, lalong higit sa mga magulang na nagsastruggle ng screen time sa kani-kanilang mga anak. Sa mga oras na ito, bago po tayo magsimula, ay ating inaanyayahan ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa mga oras na ito kung saan binigyan niyo na naman po kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at matuto ang bawat isa sa aming episode ng Usapang Pampamilya. Nariyan po ang aming mga kapag-asa sa kani-kanilang mga tahanan, sa sasakyan o kung saan man po sila ngayon nakikinig sa programa pong ito. Dalangin po namin ang inyong pong basbas, ang inyong pong pag-iingat at pagpapala sa kanila sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan ang nais ninyong ipabatid sa bawat isa sa amin, lalong higit na sa panahon na digital age po na ito, ay malaki ang temptation sa internet at sa social media, sa screen time. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, mga kapag-asa, bago po tayo tumungo sa ating usapan, ay aking pong inaanyayan ng lahat na ating pong pakinggan at ibinibigay natin ngayon ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Alright, maraming salamat po sa mensahe ng awit. Tunay na ito yung bibigay sa atin ng pag-asa. So ngayon tayo po ay babalik sa atin pong pinag-uusapan. Ito po ay napapatungkol sa screen time, gayon din kung ano ang epekto nito sa relasyon sa loob ng atin pong pamilya. Mm. So alam po ba ninyo na ayon po sa pag-aaral sa family development, ang sobrang screen time ay hindi lamang nakaka-apekto sa tulog. Kaya pala, Kuya Leonard, kapag ka, palagi ka nag-screen time, ay hindi ka makatulog, lahi kang puyat, ayan. Yeah. So, hindi lamang doon mga kapag-asa, kundi pati sa kalusugan ng bata, pati sa ating komunikasyon at emotional communication sa loob ng pamilya. Pero malinaw din sa research na hindi gadgets ang kalaban, kundi ang kawalan at gabay ng connection. Kapag may malinaw na values at relasyon, pwedeng maging kasangkapan ang teknolohiya, hindi hadlang. Yan.
1: Actually, Kuya Ryson, yung gadgets, lalo siya dapat nag-i-enhance ng communication, di ba? Kasi actually, mas madaling mag-communicate ngayon kaysa dati, noong unang panahon, matagal kang pag nagpadala ka ng sulat, buwan ang abutin bago makabalik. Pero ngayon, may mga messenger na, kaso ang problema, ngayon na may gadgets na magpapabilisan na ng communication ng family, minsan sa loob ng tahanan, hindi na nag-uusap kasi hawak ay cellphone.
0: diba? May kanya-kanya na silang mundo.
1: Oo, may kanya-kanyang mundo, hawak ang cellphone. At kagaya ng binanggit mo kanina na according sa research,

0: tulog.
1: Ayan. Kaya sa lahat ng ating mga kapag-asa sa inyong tahanan, alin ang mas madalas? Mm. Sabay-sabay na nagse-cellphone o sabay-sabay na nag-uusap?
0: Simple lang yung tanong pero napakalalim kung ito ating sasagutin. Pero dito po natin makikita kung paano naaapektuhan ng screen time ang ating samahan bilang pamilya.
1: Yon. Kaya ngayon po sa ating pag-uusap ay ating iintindihin ang realidad ng screen time sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po at Kuya Raiso, no, yung mm-hmm. yung mga gadgets, hindi na talaga natin maiiwasan siya. Mm-hmm. Kasi ang mga gadgets are already part of our lives, mm-hmm. no? Talagang nandiyan na 'yan, yung mm-hmm. yung laptop, cellphone, mga tablet, part na 'yan ng buhay natin sa ngayon kasi ginagamit siya sa number one, sa trabaho.
0: Oh.
1: O, di ba? Mm-hmm. Ginagamit siya sa school, oh, mga bata, oh. Lalong higit pag may mga online class, mm-hmm. no, di ba? Ginagamit din siya sa komunikasyon.
0: Oh, oh.
1: Kaya ang tanong ay hindi pwedeng, yung tanong ay hindi pwede ba ang gadgets? Yung tanong ay sino ang may control sa gadgets?
0: Ayan.
1: Ang pamilya ba? O sino ba ang may control? Ang pamilya ba? O ang screen? Kapag ang screen ang nagdidikta ng oras at atensyon, unti-unting nawawala ang usapan, banding at malasakit. Lalo higit, no, kagaya sa experience ko, Kuya Raiso, sa panahon ng kain, talagang emphasize yan ng aking misis, kapag sa panahon ng kain, walang may mag-gadget.
0: Mag-gadget.
1: Kakain talaga lahat.
0: Ayun.
1: Kasi minsan, yung screens, yung mga cellphone, mga gadgets natin, ang nagdidikta ng oras at atensyon at minsan unti-unting nawawala ang usapan, yung banding sa loob ng pamilya at lalo higit ang malasakit.
0: Ayan. So, yan, Kuya Leonard, ay tamang-tama, ano, yung malasakit na yan. At lalo tigit, magandang disiplina yon na kapag kakakain ay talaga nakafocus sa pagkain para na pag-uusapan yung mga malalalim na bagay, lalo tigit sa loob ng pamilya. Mm-hmm. Pero alam po ninyo, karamihan, ginagamit natin po yung gadgets para, halimbawa, mayroon tayong anak, ayan, para manahimik yung bata.
1: Para hindi
0: maglingaw. Para may magawa siya habang tayo naman ay pagod o di kaya abala sa iba nating ginagawa. Pero naiintindihan po natin yon. Pero kapag palaging screen ang kapalit ng presensya, nauubos yung genuine na relasyon natin sa ating anak. At ang bata ay hindi lamang yun po naghahanap ng aliwan, naghahanap din siya ng relasyon, lalo tigit sa nanay at saka sa tatay. So dapat pag-uwi natin sa ating tahanan, yayakapin natin sila, sila ay kakargahin, kukwentuhan, para hindi po agad diretso doon sa cellphone o sa screen time para maiwasan naman yung pagkakanya-kanya ng buhay. So kapag kulang po yung attention, doon po mas lalong kumakapit sa screen ng atin pong mga anak.
1: Kaya nga, sabi nga dito, minsan, yung screen time na ito actually, Kuya Raiso, nagiging source siya ng pagtatalo o conflict.
0: Ayan.
1: Problema kasi, mga kapag-asa, yung screen time natin, kapag, number one, walang malinaw na hangganan.
0: Oo.
1: Ibig sabihin, wala tayong nilalagay na limitasyon.
0: Oo.
1: Lalong higit sa pagsosocial media.
0: Mm-hmm.
1: O maaring ang ating gadgets ay ginagamit natin sa paglalaro. Hindi na tayo nagiging productive sa buong araw kasi buong araw na lang tayong na nagsi-cellphone.
0: Oo, nalilimutan na mag-worship.
1: kasi doon na lang nagsi-cellphone.
0: Oo.
1: O maaari na kapag may iuutos sa atin o mag-uutos tayo, ay panay ang sabing mamaya na kasi naglalaro pa.
0: Ayaw maabala.
1: So kapag wala tayong ginawang malinaw na hangganan, sa tinatawag na screen time, ay nagkakaroon po tayo ng problema. Pangalawa, meron tayong pabago-bago na patakaran. Example, may mga tao, Kuya Raiso, na ang kanilang commitment ay sa isang araw ay 2 hours lang ang Facebook. Kaso, nung naubos na yung 2 oras, ay sabi mo parang kulang pa. Gusto ko pa makibalita doon sa ano. Tapos,
0: nagsaswipe-swipe pa.
1: Nako-compromise natin, nagiging pabago-bago ang ating patakaran. Ganyan din sa mga anak natin. Minsan, kinakausap natin yung anak natin. Anak, 30 minutes ka lang na manonood.
0: Oo.
1: Tapos, pag sinabihan natin 30 minutes ka na manonood, tapos naglaba tayo, may ginawa tayo, tapos hindi pa tayo tapos, tapos na yung 30 minutes, sabihin natin, oh sige, dagdagan mo pa isang oras pa.
0: Oo, kaya naisip nung anak na, ay okay palang sumobra na ganito.
1: Oh, yan. So yan, mga pabago-bago na patakaran. At isa pa, Kuya Rison, ang nagiging problema natin sa screen time, kapag puro sigaw at galit ang ating approach, maaaring dahil nakukulitan tayo sa ating anak, sa nagiging ano na yung time nila doon sa social media o sa paglalaro, minsan ay nasisigawan na natin, napapagalitan na natin yung anak natin, nadadala tayo sa emosyon. Minsan yung mga anak natin nagagalit din sa atin kasi puputulin natin yung kanilang panonood bigla-bigla. Kahit sobrang haba na ng kanilang panonood.
0: Ayan. So ibig sabihin tayo nagdadala na naapektuhan na rin tayo pati yung ating emosyon na ano.
1: Yes, pati ang ating relationship. Uh-oh. Kaya nga sabi dito kapag ganito ang screen ay nagiging dahilan ng away, hindi dahil masama ito, kundi dahil nasasaktan ang relasyon. So kinakailangan na maging maingat tayo, lalong higit sa paggamit ng ating mga gadgets sapagkat maaari itong maging simulan ng conflict sa ating tahanan. Yon.
0: Okay, so ating na-discuss kung paano yung magiging conflict ng ating po sa mga relasyon sa paggamit ng screen time. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano kaya yung mga pamamaraan para mamanage natin itong screen time na to na hindi masisira ang ating pong relasyon. Yun. So ngayon, heto ang mga mas malalim at practical na paraan para pamahalaan ang screen time nang hindi nasisira ang samahan ng pamilya. Number one, bibigyan po natin ng mga diin ang mga bagay na ito. So, yung connection bago yung correction.
1: Connection bago correction.
0: Diba? Ang gandang idea nun. Connection before correction. So, bago magbawas ng screen time, communicate muna tayo sa ating mga anak, sa ating asawa. Pwede natin silang tanungin ng ganitong mga praise. Halimbawa, ano ang pinapanood mo? O di kaya, anak, ano ang gusto mo dito sa video na ito? Ano yung mga natutunan mo? So, kapag ang bata ay naramdaman niyang pinapakinggan at inuunawa, nang mas handa siyang makinig. Ang disiplina na may connection ay nagiging gabay, hindi labanan. Totoo yun, nagbibigay para bang mapifeel nung ating anak o di kaya ng ating asawa, instead sabihin natin na, oy, tama na yan at masyado ka nang mahaba dyan sa video na yan.
1: Minsan nagiging defensive, no? Example, pag sinaway mong bigla, tapos lalong higit may mga taon na nandiyan, nakikinig ng mga kaibigan, sinaway yung pinagalit. Huwag ka na sige ka cellphone, tumigil ka na. Napahiya at nagtampo tuloy sa iyo, no? Di ba?
0: So hindi siya ay nagiging source na ngayon ng conflict. Samantalang kapag ni-reverse natin yung mga pagtatanong natin at yung ating connection sa ating anak, so ibig sabihin, mas na-establish yung kanilang pagtitiwala.
1: Mas maigi pala na kapag example ay nanonood ang ating anak tapos may parang mag-time na, 30 minutes lang yung binigay natin sa kanila, tatanungin natin sila kung ano ba yung pinapanood mo. O maaari tayong mga magulang, maganda din siguro, na gabayan natin ang ating mga anak sa kung ano ang kanilang papanoorin. Kasi sa totoo lang, ang dami-daming mga palabas na maaari doon sa social media na hindi kaaya-aya, lalong higit sa mga murang edad ng mga bata. Natututo sila na gumamit ng mga salitang hindi kaaya-aya or mga inappropriate na mga actions kasi nakikita nila sa social media na ganito ang mga sinasabi ng ibang tao. Na ay-impluensyahan sila.
0: Naakala nila acceptable.
1: Tapos yung mga kagaya ng mga pananamit din kung nakikita nila sa social media na hindi naman kaaya-aya sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, bago tayo magbawas ng screen time, sabi mo nga Kuya Rice, napakahalaga, i-connect muna natin ang ating sarili sa ating mga anak. Para maintindihan nila, maramdaman nila na pinakikinggan natin sila, ano ba yung pinapanood mo anak? Ano ba yung mga natutunan mo dyan? Napapakinggan sila, nauunawaan sila. Kapag nararamdaman nila ito, mas handa silang makinig sa atin. Hindi yung pagkaano natin ng ano, oy, sobra na yan, tapos papaluin ka agad ng bata. O, tumigil ka na.
0: Attack yung approach, ano, negative siya.
1: Minsan, sisigawan pa ang bata na tumigil sa paggamit ng cellphone. So, itong number one, napakaganda ito, Kuya Rison, connection before
0: correction.
1: Pangalawa, binabanggit dito, model healthy screen habits as parents. Ito din. Siyempre, tayong mga magulang, pinapaalala sa atin, sa lahat ng ating mga kapag-asa, na tinitignan tayo ng ating mga anak. Aminin man natin sa hindi, mga magulang, minsan tayo din ang laging nasa cellphone.
0: Guilty tayo sa part na to.
1: Kahit nasa hapagkainan, nagse-cellphone tayo. Mm-hmm. Kahit nasa panahon na pahinga na sana, doon na tayo sa bahay, uupo na sana tayo kasama ng mga anak natin, kakausapin na natin ang mga anak natin, tatanungin natin sila kung ano nang nangyari sa eskwela o kung ano yung mga activities na ginawa nila. Minsan, ay nagsiselfon pa rin tayo pag sa bahay. Buong araw na tayo, syempre sa trabaho natin, nagsiselfon, nagla-laptop na tayo ng buong araw. Pag uwi sa bahay, nagsiselfon pa rin. Kaya minsan, hindi na nararamdaman maaari ng ating mga anak ang ating presensya kasi doon pa rin nakabaling ang ating atensyon sa mga gadgets natin. Kaya sabi dito, hindi natin pwedeng sabihin sa bata na ibaba mo yung phone na yan kung tayo minsan ay hindi marunong bumitaw sa mga gadgets. Sasabihan natin ang mga anak natin na wala nang may magse-cellphone bago matulog. Pero tayo ay nagse-cellphone pa, nanonood pa ng palabas sa cellphone.
0: Or naglalasada pa.
1: Nag-check pa ng emails, no? Nag-online shopping pa tayo. Sasabihan natin ng ating anak, sasabihin ng anak natin, ikaw nga, nagse-cellphone ka rin naman, papa. Ikaw naman, nagse-cellphone ka naman, mama. So sabi dito, kapag nakita ng bata na marunong magpahinga ang magulang mula sa screen, ay matututo rin siya na gawin ito. Ang halimbawa ay mas malakas na sermon. Ito talaga ang challenge, Kuya Rison, sa mga magulang. Maging role model tayo sa ating mga anak.
0: So tayo ang unang magta-turn off ng cellphone natin. Tayo ang unang hindi magpi-Facebook. Iiwas sa mga screen time na yan.
1: Yes, opo. Maging kung sa ano pa, Kuya Rison, kung gusto natin na ang ating mga anak ay maging disiplinado sa paggamit ng gadgets, tayo na mga magulang ay dapat na maging role model nila sa paggamit din ng ating mga gadgets.
0: Yan ay totoo kasi sinasabi sa education, may principle si Bandura na modeling. So, ibig sabihin niya na mas natututo ang learner kapag nakikita nila yung model na ganun yung expectation. So ganun yung prinsipyo dito sa pangalawa sa parents.
1: Yeah, napakaganda nito, Kuya Rison. Sige, ano yung ating pangatlo?
0: Ayan, yung ating pangatlo ay set clear, consistent, and loving boundaries. Ayan. So mayroon ditong tatlo, pero atin pong titingnan na napakahalaga nito kasi magbibigay ka ng malinaw na marahil, panuntunan. Dapat maging consistent ka, hindi nga kagaya sinabi mo kanina, Kuya Leonard, hindi pa bago-bago. Pagkatapos, syempre, yung loving boundaries. Ibig sabihin, yung mga approaches natin ay hindi makakasira ng atin pong connection sa kanila. So, ang limit ay hindi po parusa. Ito ay protection. So, dapat yun yung ating instill sa isipan ng atin pong mga anak. Ano? So, magtakda ng malinaw na oras para sa una, yung sa gadgets. Halimbawa, sasabihin mo sa kanya na, okay, so hanggang alas 9 lang ng gabi gagamitin, ha?
1: Yung tablet mo, hanggang ano lang, yan lang.
0: Huwag nang lalampas doon.
1: Tapos pwede rin, Kuya Rison, na yung panonorin mo lang na palabas ay ganito, hindi yung mga parang mga palabas na mga masasagwa dyan. Ang papanoorin mo lang.
0: Kung mayroon namang pera yung ating mga kapag-asa, mayroon namang mga application na pwedeng kumontrol. Yun nga lang, kailangan nung mag-subscribe. Yun po ay isang magandang paraan din. Pangalawa, sasabihin natin sa ating mga anak, Okay, so ang iyong papahiram ko 'yan sa iyong cellphone pero gagamitin mo lang ito sa iyong schoolwork, pwedeng iyong mga assignments. Mm. Okay? O di kaya naman pag gising mo ng umaga, pwede mong kunin ang iyong cellphone by 5 to 6 a.m. Para i-check naman yung iyong messenger kung may pasok ba kayo, may announcement na gano'n, ay kung ano yung inyong uniform. So, yun ay makakatulong sa atin pong mga anak. Alam po ninyo mga kapag-asa, kapag malinaw ang rules, ano, at pare-pareho yung pagpapatupad nito, mas kaunti yung away. O hindi kayo masyadong mag-a-argue doon sa inyong mga anak kasi nga malinaw. Mm-hmm. Ibig sabihin naiintindihan nila. Mm-hmm. So hindi kailangang sigawan ng sa umaga pagising bago matulog, you know. Kailangan po ng consistency at pagmamahal. Oo. Kaya't napakaganda itong number 3.
1: Kaya naisip ko rin dyan na, Kuya Ryson, no, kinakailangan talagang mag-usap ang mag-asawa patungkol sa pagkakaroon ng clear, consistent, and loving boundary sa kanilang mga anak patungkol sa gadgets. Kasi maaring mayroong nanay na sasabihan niya yung kanyang anak, o anak, 30 minutes ka lang na gagamit ng gadgets ha, pagkatapos niyan, maglalaro ka na sa labas.
0: Eh, yung tatay.
1: Or gagawa ka ng homework. Tapos na yung 30 minutes, sabi ng anak ay, nanay, pwede bang additional 30 minutes? Sabi ng nanay, hindi pwede. Tapos tatakbo sa tatay, pwede bang 30 minutes? Tapos sasabihan ng tatay ang asawa niya, pagbigyan mo na yan ng anak mo ng another 30 minutes so para confusing. Hindi mangulit sa'yo. O, di ba? So, makukonfuse yung magkaroon ng kalituhan. Mm-hmm. Yun nga, yun doon sa anak. Kasi iisipin niya sa sunod na, ay, kontrabida ito si nanay. Hindi magtagbibigay. Buti pa si tatay. So, ang pupuntahan ng anak sa sunod, yung tatay, na ito si tatay, binagbibigyan ako. So, hindi na naging consistent tayo sa paglalagay ng boundaries o limit o disiplina patungkol sa paggamit ng gadgets. Uh-oh. So, yun na yung binabanggit ko nga, Kuya Ryson, kinakailangan na mag-usap talaga pala ang mag-asawa. At talagang maging unified magkaisa sila sa kung ano ang mga panuntunan na kanilang gagawin patungkol sa limitasyon na i-impose sa kanilang mga anak patungkol sa gadgets.
0: Alright.
1: Yan. So, yung pang-apat natin, Kuya Ryson, is create screen-free family moments.
0: Oh, ano itong interesting yun, ah,
1: paggawa ng screen-free family moments? Sabi dito, magtalaga po ang bawat pamilya ng oras na walang gadgets. Mm-hmm. Oh, tulad ng, number one, binabanggit ko kanina, oras ng kain.
0: Yan.
1: Pagkain. Pangalawa, oras ng family worship.
0: Yan.
1: O kwentuhan bago matulog. Ibig sabihin, napakahalaga pala nito na magkaroon itong ginagamit nilang term is digital fasting, Kuya Ryson. Okay. Kung saan, may time talaga na kapag family na, magagather na yung family, mag-uusap, dapat walang gadgets. Kasi maaaring yung gadgets ay maging, madidistract kayo, distraction siya doon sa purpose ng gagawin nyo sana ng bonding as a family. So dito sa mga panahon na ito na oras na walang gadgets, dito pwedeng muling bubuo ng connection ang bawat pamilya. At minsan, ang simpleng tanong na kamusta ang araw mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga app dyan po sa ating mga gadgets.
0: Itong number 4 na to ay very connected siya dun sa number 3.
1: Yeah.
0: Kasi kapag hindi natin magagawa yung number 3 kanina, naku, wala tayong magiging free na panahon para dyan sa screen time. Okay? Ngayon po, dadako po tayo sa panglima. Ano po? Ang sabi po dito, you teach purposeful and responsible use of technologies. Ibig sabihin, sa title pa lamang na ito, talagang malaki yung gagampanan ng atin pong mga magulang. Turuan ang mga bata na ang gadgets ay hindi lang para sa laro, kundi para po sa pagkatuto at kabutihan. Kapag naiintindihan nila ang layunin ng teknolohiya, mas nagiging responsable ang paggamit nila nito. So, ibig sabihin sa ating pong mga anak, dapat malinaw na itong ating mga gadgets na ito, hindi sila yung magiging alipin. Ayan. So, ibig sabihin, pag binigyan sila ng cellphone, ng screen time na panahon, so ibig sabihin, gagamitin nila ito na maging produktibo ang kanila pong oras at hindi ma, kumbaga, malulustay sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang.
1: Yan. Alam mo, ito ay challenge, no? Para sa mga magulang, yung pagpapaunawa ng kahalagahan ng pagiging responsible sa paggamit ng technology.
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan kasi talaga, Kuya Raison, na maunawaan ng mga bata na yung technology o yung mga gadgets na ginagamit po natin, may paliwanag natin sa kanila kung ano ang purpose, bakit merong ganito sila.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi talagang ang isip ng bata sa mga gadgets ay entertainment lang,
0: mm-hmm,
1: o maaring, yun nga, para sa mga laro, hindi para sa pagkakatuto at kabutihan.
0: Okay.
1: Kaya actually, sa amin, sa bahay namin, ay ang aking Mrs. Siyempre, nagpapanood din siya ng mga palabas para sa mga bata sa bahay, ay nagtatakda, kagaya niya, nagtatakda siya ng mga YouTube channels lang na ito lang ang inyong papanoorin. Oo, hindi kayong pwedeng manood ng ganitong mga YouTube channel.
0: Mm-hmm.
1: Ito lang na mga ganito. Kasi nakita namin na ang mga channels na ito ay educational siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siyang magtulong sa kung ano yung mga anak natin ay matututo ng mga bagay. Maraming mga channels din kasi kagaya niyan sa na pwedeng panoorin ng mga bata na magtuturo sa kanila para maging responsible sila.
0: Mm-hmm.
1: Mga channels na makapagtuturo sa kanila kung paano maging mabuting tao, paano tumulong sa iba, no?
0: Yeah, lalo tigit yung ating mga toddlers. Naku, yan ay napaka-delikado. Lalo tigit, sila po mga kapag-asa ay naandun sa tinatawag nating formation age. So, ibig sabihin, talagang tayo dapat ay maging mapanuri sa kanila pong mga pinapanood,
1: yeah,
0: sa kanila mga pinupuntahang website. Kasi kung ano yung i-feed nila sa kanila pong isipan, marahil na yan ay maging tumatak at maging mabunga pa yan na hindi maganda hanggang sa kanilang paglaki.
1: May mga pagkakataon, Kuya Raison, na mga kaibigan natin, nagugulat tayo, hindi naman pinag-uusapan sa kanilang tahanan yung mga bad words. Pero yung mga bata, marunong magsalita ng bad words.
0: Naririnig natin sa kanila.
1: Naririnig natin sa mga bata, pero hindi naman yan pinag-uusapan sa mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: Saan pala nila nakukuha yung mga bad words na yun? Minsan doon sa kanilang mga pinapanood sa mga social media o maaring sa mga channels na mga videos na kanilang sinusubaybayan. Kaya sa mga anak po natin na medyo nakakaintindi na, medyo malaki na, ay kinakailangan maintindihan nila yung layunin ng technology na maging mas responsible sa paggamit nito. At actually, Kuya Raison, it is recommended din, no?
0: Mm-hmm.
1: Lalong higit sa mga magulang. Meron akong napanood dati na video na ang sabi daw doon, ang mga bata ay mas mainam na magkaroon ng sariling gadget kapag tumuntong na sila sa edad na 12. Yun ang
0: imagine, ha? 12 years old.
1: Yun daw. Kasi sabi daw doon, before 12 years old, yun ang napanood kong video, ay formative years nila. Natututo sila. Dapat nakikipag-bonding sila. Natututo sila mula sa mga magulang.
0: Yeah.
1: Tapos nga sabi nga doon, dapat on that years, wala silang mga social media accounts.
0: Hands-on activities dapat yung kanilang ginagawa.
1: Kasi minsan, Kuya Raison, pag ginawaan sila ng mga magulang ng social media accounts, hindi nababantay ng mga magulang minsan kung sino na yung chinachat nila.
0: No? Ang problema, yung mga magulang pang gumagawa ng kanilang mga accounts.
1: Yun ang paalala, no, sa mga magulang. Bantayan natin ang ating mga anak kasi baka hindi natin alam kung sino na yung kanilang mga chinachat. Or yung kung ano na yung mga ginagawa nila sa kanilang mga social media accounts. So, maging mapanuri tayo, maging maingat tayo, at kinakailangan talaga ng guidance yung ating mga anak sa paggamit ng mga gadgets na ito.
0: Ayan, tama. Ayan. Ano po, lalo mga magulang natin, naku, wag naman yung parang dadalawang buwan pa lamang yung baby, mayroon ng account yung ating anak. So, ibig sabihin, parang piniprepare natin sila na mag-screen time. Pag laki nila, marahil pagdating ng 6 months or ng 1 year old, talagang meron na. At marami ngayon mga bata talaga, meron na talagang cellphone na hindi dapat.
1: Yung privacy ng mga bata minsan ay nai-endanger, no? Mm-hmm. Lalong higit kapag lahat na ng detalye ng buhay nila nilalagay natin doon sa social media. Naalala ko nga pala, Kuya Rison, nakaraang araw na, nung tumitingin ako sa Facebook, meron nga doon, merong isang bata na nanghingi. Ito, naka-screenshot yung kanyang convoy. Nanghingi sa kanyang ninong ng pamasko. Tapos ang sabi ng ninong niya, "Abay, kakabinyag mo palang, kasi baby, kakaano mo lang nakaraan. Ngayon marunong ka nang mag-chat sa akin na mamamasko." Yun pala, yung sa likod pa lang nung nag-chat, yung nanay yung pala.
0: Na. Kita mo na yan. So ibig sabihin, nagkaroon ng hindi maganda pati, makakasira pati tayo ng relasyon sa ating. Yan, sa ating yan. Mga kumpare, sa ating mga umare.
1: Oh yan, sige po. Tayo ay dumako na po sa another po na practical na pamamaraan. Sabi dito, replace screen time with relationship time. Sabi dito, napakahalaga po na hindi lamang o hindi sapat na bawasan ang screen time lamang, kundi napakahalaga na palitan ito ng mga makabuluhang oras. Sabi dito, kung walang kapalit na bonding, babalik at babalik ang bata sa screen. Dapat may ano talaga, no? Meron talaga dapat tayong ipapalit doon sa screen kung gusto natin na...
0: Kami kay Leonard, ang aming ginagawa kapag halimbawa Sunday, pag mga free times namin, talagang gumagawa kami ng paraan na pumunta ng, let's say, ng beach para maligo. Kasi yung aming toddler, kapag ka nandoon sa beach, talagang walang ibang gagawin kundi maglaro ng maglaro, maligo. So nawawala sa isip niya yung screen time. Kaya siguro sa atin po mga kapag-asa, kapag ka kayo po ay merong mga free time, ay tuturuan ninyo yung ating pong mga anak, marahil mga house chores, para mapalitan yung kanilang supposed to be na screen time. Yan.
1: Isa rin, Kuya Rison, no, in our experience din sa aming mga anak, ay imbis na screen time, kapag lumalabas, talagang mag-e-effort ka na mag-print ng mga pangkulay.
0: Mga coloring materials.
1: So, kagaya niyan, may pupuntahan kami, imbis na sa cellphone mag-focus ang bata, nagpi-print kaagad sa bahay ng, may printer man kami. So magpi-print sa bahay ng mga
0: activities.
1: Mga activities. Pagkatapos, siyempre, para mag-effort ka, magdadala ka ng pangkulay, magdadala ka ng crayons, magdadala ka ng ano sa mga bata. Kaya kapag pupunta ka, malilis ang screen time ng mga bata kasi imbis na magsi-cellphone sila doon, maglalaro sila, magkukulay sila, yun ang magiging replacement nila. Sabi nga dito, kung may oras para sa laro, kwentuhan at gawain sa bahay at sama-samang pagtawa, mas pinipili ng bata ang relationship. Ayan. Kaya mas i-encourage natin mga magulang ang ating mga anak na sila ay maglaro. Noong unang panahon, wala namang
0: kaya nga cellphone, tayo dati, diba? Kapag kapanahon talaga ng tulog, kasi pagod tayo nung araw na paglalaro.
1: Diba?
0: Hindi kagaya ngayon, hindi matulog ang mga bata kasi screen time na screen time.
1: Tapos dati, ini-encourage na lumabas para maglaro. Kaya nung unang panahon, ng mga bata ay... Siyempre, ngayon, medyo nagbabago naman talaga yung panahon. Ngayon kasi medyo mahirap, lalong higit sa mga syudad, na hahayaan natin yung mga anak natin doon sa labas na maglaro. Minsan siguro, maaari na meron din tayong fear na baka may mga masasamang... For security purposes. Pero pwede pa rin naman silang maglaro kahit doon sa loob ng bahay. Noong unang panahon kasi pag nasa... Siyempre, lumaki tayo sa mga lugar na baryo-baryo. edi doon sa bahay, sa labas, maglalaro ng habulan, magtaguan sa puno, mangunguha ng mga bayabas. O kung ano, yun ang mga laro.
0: Yung mga first-hand activities na dapat ay ginagawa ng mga magulang ngayon para sa kanilang mga anak.
1: So dapat maging creative pala ang mga magulang ngayon, no? Talagang magpuput ng effort na hindi lang na, anak, para maubos yung oras. Ito, cellphone. Panood ka dyan. Bahala ka. Kung anong panoorin mo.
0: Yan, totoo yun. Bagaman tayo ay pagod pagdating sa atin pong mga trabaho, pero alang-alang sa atin pong mga anak na turuan sila na mas maging produktibo at hindi po mapunta dito po sa maraming screen time. Talagang kailangan natin ng commitment sa atin pong mga sarili, no, bilang mga magulang.
1: Isa rin na nakita ko dyan, Kuya Ryson, no, kasi binabanggit dito pagkakaroon ng oras para sa laro. So ibig sabihin, ang mga magulang ay mag-i-invest ng mga laruan. Siyempre, kasi laro O, diba? Pangalawa, sa panahon ng kwentuhan, mag-i-invest ang mga magulang sa mga books. Diba? Yeah. Napakaganda din, no? Na mag-i-invest ang mga magulang sa mga books. Kagaya ng mga storybooks, mga coloring books. O, diba? Ito, malilas yung kanilang screen time, eh. Kapag na-introduce natin sa mga anak natin yung books. Bagaman minsan, syempre, iniisip natin, medyo mahal yung mga books, yung mga children's books, di ba?
0: Totoo.
1: Oo, medyo mahal. Pero alam mo, Kuya Ryson, yung mga books na bibilhin natin sa mga anak natin, it is an investment for a lifetime.
0: Yes,
1: kasi, kagaya niyan, mga Bible story books, mga character building books, gagamitin natin yon. Imbis na mag-screen time sa gabi bago matulog, iipunin natin ang mga anak natin. O, mag-Bible story tayo. Magbabasa tayo ng kwento tungkol sa Biblia ng mga tungkol kay Joseph, tungkol kay Adam and Eve. Yan, malalaman ng ating mga anak. So makikinig sila, maliles ang kanilang screen time. So napakaganda, hindi lang yon. Ano din yun, parang bonding din, di ba?
0: Oo. At maisingit ko na rin, kasi naging practice din namin yan, parang may checklist kami sa gabi pagdating namin. Meron, let's say, eating time.
1: Yeah.
0: Let's say, sleeping time. Meron kaming story time. Meron kaming yung ligo time, sinasabi namin ganun. So pinakahuli syempre yung sleeping time, tapos yung story time, may mga ganun. Kapag natuto yung ating anak na ganun, yung pattern na ganun, sila ang magsasabi sa'yo na, Daddy, worship time na. Daddy, story time na. Ganun.
1: So hindi na sila yung nag-iisip na, oy, Mama, Papa, cellphone. Diba?
0: So ibig sabihin, pag alam na nung anak namin na tapos na yung lahat at sabi namin, okay, so it's sleeping time. So alam niya na natutulog na rin talaga.
1: Kagaya niyan, yung binabanggit dito, yung gawaing bahay din. Pag nabibigyan din natin yung ating mga anak ng responsibilities sa loob ng tahanan, nalilessen din yung kanilang screen time, di ba? So mas pinipili, yun na nga, binabanggit natin, mas pipiliin ng ating mga anak ang relationship kapag na-instill natin sa kanila na meron palang mga bagay na mas masaya kaysa sa screen time. Pero kapag hindi tayo mag-e-effort, Kuya Ryson, iisipin ng mga anak natin, ay boring sa bahay, boring, walang magsi-cellphone na lang ako kasi masaya doon sa cellphone, masaya doon sa laro na ito. So, pero pag naging creative ang mga magulang, ay nakikita ng ating mga anak, ay mas masaya pala ito.
0: So, ibig sabihin lang na talagang malaki yung gampanin at challenge sa ating mga magulang sa bagay na ito.
1: Yes, Kuya Ryson. So, this is our encouragement sa ating mga magulang o sa ating mga families ngayon. Sabi dito, hindi po natin, ang mahalaga po na bahagi ng pagiging magulang sa panahon po na digital age ay handa tayong matuto at magbago. Kung napapabayaan natin ang ating mga anak na yung parang, ala, kung ano lang, hanggat gusto mo, mag-cellphone ka, mag-screen time ka. Ngayon ang panahon, mga kapag-asa, upang baguhin natin, turuan natin ang ating mga anak, ipadaman natin sa kanila na mayroong mas masayang activities kaysa sa screen time.
0: Oo. Siyempre, kapag pinili po natin ang relasyon kaysa sa screen, mas nagiging buo ang pamilya kahit na sa digital na mundo tayo sa kasalukuyan.
1: Yun, napakaganda nito, Kuya Ryson.
0: Oo.
1: Uy, Kuya Ryson, tayo ay magtatapos na. Oo. Oh, ngayon ay mga kapag-asa, napakabilis po ng ating oras. For close or to close, mga kapag-asa,
0: Bibigyan po natin ng ilan pong diin yung atin pong mga napag-usapan kanina. Kaya't ang tamang pamamahala ng screen time ay magsisimula sa koneksyon, halimbawa at malinaw na gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak.
1: Yan, napakahalaga po niyan, mga kapag-asa. At lagi po nating tatandaan na kapag ang relasyon sa ating mga anak, gayun din naman sa atin, this lesson kasi, hindi lang ito maging awareness sa mga magulang na maging maingat sa screen time. Pati na rin sa atin ng mga magulang, di ba, Kuya Ryson? Tayo, maging maingat din tayo, baka imbis na yung mga anak natin ay dapat maging disiplinado sa screen time, tayo dapat pala ay mauna na maging disiplinado sa paggamit ng ating mga gadgets. Kapag inuuna natin o ang relasyon ang inuuna natin, ang disiplina ay nagiging tulay, hindi siya pader.
0: Oo. So tayo po ay sa pagtatapos ng atin pong serye sa araw pong ito, akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay yumuko sa isa pong maikling panalangin. Minamahal naming Ama, Diyos na pakapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, ikinukumit po namin, Panginoon, ang amin pong napag-aralan. Maraming salamat. Binigyan niyo po kami ng karunungan, lalo tigit tungkol sa screen time, ang papel ng bawat magulang. Amin pong ikinukumit sa inyo, ang amin pong sarili, na nawa ang amin pong mga tagapakinig sa araw na ito, lalo tigit sa amin pong mga magulang. Maging creative kami, Panginoon, na amin pong uunahin ang amin pong relasyon sa aming mga anak at isasantabi ang screen time. Lalo tigit, amin pong dinadalangin na kami po ay maging magandang halimbawa sa kanila kung paano po namin i-regulate ang paggamit ng amin pong mga cellphone. Magkaroon kami ng mga panuntunan, Panginoon, at tutulungan kami, Panginoon Diyos, na patuloy na maging pagpapala at maging daluyan ng pagiging huwaran sa amin pong mga anak. Maraming salamat sa pagdinig ng ngayong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ayan. So ngayon pong araw po na ito, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers and listeners sa another episode ng ating Usapang Pampamilya. Kung mahaba-haba pa sana ang ating oras, Kuya Ryson, ay marami pa tayong i-discuss. Ngunit sa mga oras po na ito ay pansamantala po muna kaming magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: At ako naman po ang inyong Kuya Ryson.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamana ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging seloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, O Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa akin puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ho'y talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga kantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol sa 4 keys to spiritual success. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pag-aaral salita ng Diyos sa magitan ng aklat ng mga kawikaan na sulat ni Haring Solomon. Kaibigan, si Haring Solomon ay tumanggap ng mahirap paniwalaan ng mga pagpapala sa ating panahon ngayon. At merong apat na mga steps o hakbang papaano mabuhay ng saganang pamumuhay. At gayon din, merong mga basic rules o yung mahalagang alituntunin tungo sa araw-araw na tagumpay ng isang tao. Ano ang mga susing ito sa espiritual na tagumpay? Kaibigan, ang una, ito ay may kinalaman sa humility o kapakumbabaan. Nanapat the quality that makes us like Jesus. Ito ay isang katangian ng isang tao na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. At ang pangalawa, holiness, kabanalan, the characteristic that identifies us as a Christian. Ito yung ugali ng isang Kristiyano na masasabi natin na siya ay tagasunod ni Kristo. Ang pangatlo, ito ay may kinalaman sa pangkalusugan. Ito ay may physical na benefits na ito'y dumadaloy sa buhay ng isang tao na merong tamang relasyon sa Diyos. At gayon din yung pang-apat, honor o yung dangal. Ang mga kaloob na ibinibigay natin sa Diyos sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya merong apat na bagay na ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Sinasabi sa aklat na sulat ni Haring Solomon sa Kawikaan 3:7 hanggang 10, ang wika, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, sa ating binasa, ating mapapansin ang mga apat na bagay na tinuturo sa atin ng aklat ng mga kawikaan. Ang una, humility makes us Christ-like. Humility makes us Christ-like o yung Christ-like na buhay natin, kaibigan. Kailangan natin ang kapakumbabaan. Ito yung isang katangian ng isang Kristiyano sapagkat nakaranas siya sa buhay ng ating Panginoon. Christ-like na bunga ng ating pag-aaral sa buhay ni Kristo at ating ngayong pinagsisikapan sa tulong at kapangyarihan ng Balanespirito, mabuhay tayo na katulad ni Kristo. Merong sinasabi sa aklat ng sulat ng Segunda Kronika, Kapitulo 7, Versikulo 14, noong si Haring Solomon ay naghandog at inihandog ang templo ng ating Panginoon, tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Nagkaroon ngayon ng maraming handugan sa Diyos sapagkat ang lingkod ng Diyos na ito ay pinagpala ng Diyos. Kaya ngayon, ang sabi sa 14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, aking silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ano sabi, kaibigan? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Kaibigan, ito yung kailangan natin. Magkakaroon ng katahimikan ang isang tahanan kung ang mga mag-asawa ay merong kapakumbaban sa bawat isa. At gayon din ang mga anak, matuto tayong magsabi na, I'm sorry, ako ay nagkamali. Pero kung minsan kahit na alam mo nang ikaw ay mali, you are trying to justify yung maling ginawa mo upang masabi ngayon, ikaw ay nanalo sa argumento. Kaya kailangan natin yung sinasabing kapakumbaban. Ito yung ugali ni Kristo na dapat ngayong makita sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa versikulo 7 ng kapitulo 3 ng mga Kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at kasamaan ay lumayo ka. Kaya ang sabi ay, huwag kang magpakapantas. Kilalanin mo ang iyong kalagayan, ang iyong limitasyon, kaibigan, na merong mas marunong sa iyo. Pero kapag kayong sinasabi mong, ako'y mas marunong sa iyo, kaibigan, kung minsan napapahamak tayo. Kaya nga, ang pride o kataasan, ito yung unang hakbang tungo sa ating ngayong pagkapahamak. Ang sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 18, ito ang ating mababasa. Ang pagmamataas ay nauna sa kapamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Ano sabi, kaibigan? Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan. Ito yung naging dahilan kung bakit si Satanas ay napahamak at siya ay nagkasala sapagkat siya'y nagmataas, yung pride. Ganon din ang ating unang magulang. Nung sinabi ni Satanas na kung kakain ka ng bunga ng punong kahoy na ito, madidilat ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Kaibigan, nais nila na higitan ng Diyos. Kaya sila'y napahamak. Ito ngayon ang nagiging problema ng maraming mga tao sapagkat may pride sila. Kaya nga, ang kailangan natin ay humility, kapakumbabaan itong ating kailangan. Itong pride na ito ay ang karamihan sa mga pariseo nung panahon na yon ng ating Panginoon, ito yung nagmamataas sila. Sila ay merong ugali na parabagang holier than thou, yung ugali nila. Kaya nga pinagmamalaki yung kanilang nagagawa. Pero kaibigan, kung tularan natin ang ating Panginoon, Christ-like attitude o yung katulad ng ating Panginoon, ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 5, tuloy-tuloy, ang wika ng Biblia, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasang anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kaibigan, ang sinasabi sa atin, siya'y kapantay ng Diyos. Subalit nung siya'y nagkatawan tao, siya'y nagpunta sa lupang ito, hindi siya nagkaroon ng sinasabing dumating na may corona na kasakay sa isang kabayo, kundi nung siya'y dumating sa lupang ito, kaibigan, siya'y pinanganak ng isang birhen at pagkatapos ngayon, siya'y isang sanggol. Nagkatawan tao siya. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya ang sabi sa versikulo 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Diyos, upang sa pangalang ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya kaibigan, noong si Kristo ay naparito sa lupang ito, ang wika ng Biblia, siya'y nagpakababa. Siya, Diyos, pwede niyang gamitin ang kanyang pagka-Diyos. Pero ang wika ng Biblia, hinubad niya ito, kaibigan. At siya'y naging anyo ng isang alipin. Ito yung kailangan natin. Kaya sa ating mga tahanan, gayon din sa mga opisina, kung merong kapakumbabaan at masabing I'm sorry sa mga nagkamali, kaibigan, hindi lalawak ang gulo sapagkat ito ay Christ-like attitude, kaibigan. Tingnan natin ngayon yung reputasyon ng ating Panginoon. Maging nung siya ay nagpapasa ng krus, kung ano ang ginawa laban sa kanya, dinuruan siya para bagang inalis yung kanyang karangalan, pinukpok ang kanyang ulo ng tambo, nilagyan ng korona ng tinik, at pagkatapos nung siya nasa krus, kaibigan, nasabi pa niya na, Ama, patawarin mo sila, sapagat ang wika, hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaibigan, nagawa pa ng Panginoon na patawarin ang mga taong ito, hiningi ng tawad sa kanyang Ama. Kaya nga, kapag ka nakikita natin ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, kaibigan, ang imposibleng kaligtasan ng tao ay naging posible. Ang pangalawa na bahagi ng ating pag-aaral na ito, holiness identifies us as Christians. Yung kabanalan, ang sabi nga sa 3:7 ng mga kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Yung sinasabing takot sa Panginoon, magbigay ka ng galang, reverence. Ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis, matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaibigan, yung reverence na yon, ito ang dapat nating ngayong pakikitungo sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na ating tagapagligtas, kaibigan. Kaya nga, ang kabanalan na ito, yung reverence na ito, kaibigan, ito ang dapat ngayong makita sa isang tao na tagasunod ni Kristo. Ang sabi nga, to fear the Lord is to have a reverential trust in Him. Na kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, meron ka ngayong paggalang na merong pagtitiwala sa Diyos. Pagka ikaw ay may tiwala sa Diyos, kaibigan, anuman ang iparanas sa iyo ng Panginoon, alam mo ito ay pinaparanas upang ikaw ay lalong maging matapat sa Kanya at lalo kang magtitiwala sa Kanya sapagkat walang ibang Diyos sa silong ng langit na katulad ng ating Panginoon maliban lamang sa ating Panginoong Jesus. Nanupat, this is where repentance and faith begins. Nanupat, ang paghingi ng tawad at ang pananampalataya ay nagpapasimula, kaibigan, na kinikilala mo ang iyong mga kasalanan at ikaw ngayon ay pupunta sa Panginoon na merong pananampalataya para sa iyong kaligtasan. Kinikilala mo ngayon na ang holiness na ito, ang kabanalan na ito, ito ay karakter ng Panginoon at ito ay maging karakter mo na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Na kinikilala mo ngayon si Kristo ang siyang halimbawa sa buhay mo. Kaya nga, trusting Christ as a Savior, we receive the power to live victoriously. Na kapag ka tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon at tinatanggap natin ang kanyang kapangyarihan para tayo ay merong pagtatagumpay sa araw-araw. Sa mga tuksong dumarating sa atin, kaibigan, kinikilala natin sa ating sarili, wala tayong kaya. Kaya kailangan natin ng power ng Holy Spirit para tayo ay makalaban sa maraming mga tukso. Ang sabi nga, walang tukso na pinapaintulot ng Panginoon na alam niya na kaya nating itong harapin. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, kaibigan, ng kapangyarihan upang tayo ay makalaban sa maraming tukso. Ang pangatlo, kaibigan, na dapat nating maunawaan sa ating pag-aaral na ito at bago nating bigyan ng pansin ang pangatlo, anong kailangan natin? Humility. Ito ay Christ-like na ugali ng isang taong tumanggap kay Kristo. Pangalawa, holiness, kabanalan. At ang pangatlo, health. Ito ay may kinalaman ngayon sa ating pangkalusugan. Nagpapabuti para sa ating banal na pamumuhay. Kaibigan, gusto ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng masaya ng maligaya. Merong sinasabi ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pangatlong sulat na bilang isang pastoral letter. Ang sabi sa versikulo 2 ng kapitulo 1, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, nais ng Diyos sa pamamagitan ni John the Beloved na tayo ay magkaroon ng isang mabuting pamumuhay na may kalusugan kung paano ang wika nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, maaari ba tayong maglingkod sa Diyos na tayo ay palaging may sakit? Kaya nga ang Panginoon, nung siya'y nasa lupa, marami siyang mga taong pinagaling. Ito yung kailangan natin. Kaya merong ibinigay ang ating Panginoon sa atin upang tayo ay sukat na mabuhay ng maligaya, ng masaya. Yung sinasabing 8 Doctors of Health, binigay ng Diyos sa atin yung tubig sapagkat ang ating katawan ay 75%, ito ay water. Binigay ng Diyos sa atin ang exercise. Meron tayong panahon dapat mag-exercise. O yung N ay may kinalaman sa nutrition. At yung E ay may kinalaman sa exercise. At yung sinasabing W ay may kinalaman sa water, kaibigan. Kaya nga, yung sunshine ay binigay ng Diyos sa atin. Yung hangin, binigay ng Diyos sa atin para tayo maging masaya, para tayo maging maligaya, kaibigan. At tayo maging malusog. At gayon din, binigyan tayo ng Diyos ng rest, ng kapahingaan. Binigay ng Diyos ang Sabat para tayo ay may kapahingaan. At binigay ng Diyos sa atin yung dapat tayo magtiwala sa Kanya. Trust in divine providence, kaibigan. Ang sabi nga sa ating banal na kasulatan, ayon pa rin sa sulat ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 15, Versikulo 13, ito ang ating mababasa. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At meron pa rin sinabi sa 17, versikulo 22. Ang wika sa atin, isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. Kaya a merry heart doeth like a medicine. Kaibigan, kinakailangan ikaw ay magsaya sapagkat alam mo na ikaw ay merong Diyos. Kung meron kang problema ay ibigay sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay handa kang tulungan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mabalisa. We can stop worrying because we have learned to trust God. Tayo ngayon ay dapat na tumigil sa ating ngayong kabalisaan sapagkat tayo ay merong Diyos at tayo ay natutong magtiwala sa Kanya. Kaibigan, ito yung kailangan natin sa araw-araw, yung malusog na pamumuhay. At kailangan nating magpatawad sa ating kapwa, maging ang mga taong they don't deserve na sila'y patawarin para sa ating ngayong katahimikan. We deserve peace. Kaya tayo ay nagpapatawad din, kaibigan. At yung pang-apat na saklaw ng ating pag-aaral, honoring God in giving increases is blessings. Ang sabi sa versikulo 9 ng kapitulo 3, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, versikulo 10, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, we have to honor God. Dapat nating parangalan sa mga pagpapalang ating tinanggap ang Diyos na nagbigay ng maraming pagpapala. May mga tao kung minsan sila'y pinagpala ng Diyos, pero hindi ibinabalik sa Diyos ang papuri. Kanyang sinasabi kung bakit siya ay nagtagumpay sapagkat siya ay merong lakas, meron siyang talino. Katulad ng isang mayaman na siya ay nagkaroon ng maraming ani sa kanyang bukid, ang sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka. At ang sabi niya, ako ay magpapagawa ng mga lalagyan ng mas malalaki sapagkat marami akong ani. Ang sabi naman ng Panginoon, ikaw na hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa kaninong mapupunta ang iyong maraming kayamanan. Kaibigan, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ating pangangailangan physical at gayon din espiritual at yung ating pangangailangan material. Kung tayo ay merong sasakyan, ito ay binigay ng Diyos. Kung tayo ay merong magandang tahanan, ito ay binigay ng Diyos. Dapat nating purihin ang Panginoon. At kung tayo ay kumakain sa tama sa oras, parangalan natin ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Meron kong minsan, pagkatapos ngayong kumain, hindi man pinasalamatan ng Diyos o bago kumain ang taong ito. Kaya nga, ang takot ay nagbibigay ngayon ng isang bagay, yung hindi yung reverence na takot, kaibigan, nagbibigay ng ang tao ay meron siyang takot o yung fear. Pero yung pananampalataya, ang sinasabi niya, I'm so blessed, I cannot withhold. Na kapag ka ikaw ay pinagpala ng Diyos, ay masasabi mong, praise the Lord, bless the name of my God. Kaibigan, kapag ka tayo ay marunong magtiwala sa ating Panginoon, na ating ibalik ang papuri sa Kanya, kaibigan, ito yung turo ngayon ni Haring Solomon. Kailangan natin ang humility, kapakumbabaan. Kailangan natin yung holiness, kaibigan. Kailangan natin yung magandang pamumuhay, yung health improves because of holy living. At yung pangapat, kaibigan, ang kailangan natin yung honoring God in giving increases His blessings. Kaya nga, maraming pagpapala, binigay ng Diyos, sabihin natin, praise the Lord, praise God, sapagkat siya nagbigay ng maraming pagpapala sa atin. Kaibigan, atin bang kinikilala ang Diyos sa maraming pagpapala na binigay sa atin? Na masabi natin, purihin ang pangalan ng aking Panginoon. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron bang bagay na bumabagabag sa iyo? Ilapit natin sa Panginoon. Meron ka bang membro ng iyong tahanan na may karamdaman, lalo na yung karamdaman na COVID, kaibigan? Ating ilapit sa ating Panginoon. Meron ka bang mabigat na suliranin, kaibigan? Hindi nabibigatan ng Panginoon na kapag ka ating ilapit ang ating mga suliranin, ang ating pangangailangan sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming Diyos ay meron siyang pangako na kung kami ay lalapit, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang namin, ang aming Diyos ay nagpapatawad. Ang aming Diyos ay nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pangako. Marahil meron sa aming tagapakinig na merong membro ng tahanan niya na merong karamdaman, dakilan Diyos inyo pong pagalingin. Marahil ang aking kaibigan ay nawalan ng trabaho, o Diyos, may bigyan po siya ng abuting trabaho na kikita siya sapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Dakilan Diyos, alam po namin na ang aming Panginoon ay malapit nang dumating. Tulungan po kaming mahanda sa kanyang muling pagbabalik at masabi namin, narito ang aming Diyos na aming hinintay at kami kanyang ililigtas. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa mga oras na ito. So mga kaibigan, kapag po ang pananalangin, pag-aaral natin ng Bible, yung pagsunod natin sa ating Panginoon at paglilingkod ay naging bahagi po ng ating araw-araw na buhay, mas magiging matatag tayo laban sa tukso at pagsubok. Ang tunay po na spiritual success ay ang manatiling malapit kay Jesus at maging handa sa kanyang muling pagdating. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paola Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Kumusta po kayo, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na ating programang Tinig ng Pag-asa ay para lamang po sa mga may edad. Hindi po ano, ito po ay sabi nga nila for all ages, for all walks of life, sapagkat lahat po tayo ay nangangailangan ng pag-asa. Hindi po ba? Lahat tayo ay nangangailangan ng maganda at mabuting balita, ng katotohanan, lalong-lalo na no, ayaw natin ng fake news, di ba? Doon lang tayo sa totoo, doon lang tayo sa alam nating tayo ay may kasiguraduhan. At sa mga oras pong ito, bibigyan namin kayo ng mga dahilan kung bakit kinakailangan nating lalong maghawak sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ito po ay sa pangunguna ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa, Katiwala ng Pag-asa. Ang akin po binabanggit na tagapagsalita ay si Pastor Ernie Marin. Pastor?
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, mainit po kayong binabati sa sandaling ito upang tayong lahat ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos upang sa ating buhay bilang isang Kristiyano tayo patuloy na makasumpong ng pag-asa na nagmumula sa kanyang mga salita.
2: Amen. Kaya naman mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na kung kayo po ay may katanungan o mga komento, marahil po ay mayroong kayong prayer request, kayo po ay kinakailangan mag-decide, naguguluhan po kayo sa inyong buhay, nangangailangan po kayo ng tulong, ng guidance, ng gabay, o kaya naman po ay gusto nyo magkaroon ng libreng Bible study o libreng book. Ito po ang 10 Commandments Twice Removed ni Daniel Shelton at Shelley Quinn. Ito po ay libre mula po sa ating programa. Ang kailangan nyo lamang pong gawin upang matanggap ang lahat ng mga paglilingkod na ito ay mag-text sa numero na aking babanggitin. 0995-525-8849. 0995-525-8849. O kaya naman po, mag-message po kayo sa ating Facebook page, Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa, ito po ay pwede niyong panoorin sa ating Facebook page, Adventist Teleradio. Live po tayo ng lahat ng ating mga previous episodes. Live po tayo tuwing alauna, imensya ng hapon sa Adventist Teleradio Facebook page. Ngayon po mga kaibigan, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
3: Dakilan Diyos sa oras na ito, sa pagkapatuloy po ng aming pag-aaral ng inyong salita, samahan po kami ng Banal na Espiritu upang siyang gagabay sa aming pag-aaral, upang ang mga butil ng katotohanan na aming mapapakinggan ay aming magamit sa aming buhay sa araw-araw at magbigay po sa amin ng pag-asa. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Ngayon po atin ang ibigay ang pagkakataon kay Pastor Ernie Marin upang talakayin ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon.
3: Muli po mga minamahal ko, mga taga-subaybay sa oras na ito. Ngayon po atin pong ipagpapatuloy yung ating pag-aaral sa oras na ito. Ang ikalawang katotohanan sa kanyang ikalawang pagbalik ay visible o makikita. Ang sabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 24 talatang 27. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Ito ang isang mahalagang wika ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga tagasubaybay sa oras na ito. Ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ay katulad ng kidlat na nagliliwanag, na ito ay nakikita mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ay makikita katulad ng kidlat. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, mga taga-subaybay, ito isang katotohanan na nais na ipabatid sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi, 1 Tesalonica Kapitulo 4, talatang 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Ito ang wika. At pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa impapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Ito ang pangatlo, audible, maririnig. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag dumating ang Panginoon, mayroong trompeta. Ito'y maririnig ng lahat ng tao. Kaya pag nagsabi sa inyo, siya ay nasa ilang, huwag kayong maniniwala sapagkat wala pang anghel na bumaba na may trompeta. Pangatlo, sunod, Mateo 25, talatang 31. Tatapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayluluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Glorious! Ito yung isang katotohanan sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon na sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang sabi, Matthew Kapitulo 24, talatang 23, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito'y isang mahalagang turo ng Biblia na ngayon ay maraming mga nagsasabi ng ating Panginoong Hesus ay dumating na. Ang ating Panginoong Hesus ay nasa ibang lugar na. Huwag po kayong maniwala sapagkat ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ay may kaluwalhatian. Ano pang sabi sa Matthew 24, talatang 24? Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat iligaw kung maaari pati ng mga hirang. Ito isang paalala sa atin na magsisilitaw ang mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, magtuturo ng salita ng Diyos ngunit hindi tamang itinuturo. Magpapakita ng mga tanda at kabalaghan at ililigaw pati ang mga hirang. Kaya sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mahalaga na ang salita ng Diyos ang ating maging taga-akay. Hindi po yung ating mga mahangaral. Ang salita ng Diyos ang ating maging taga-akay sa pag-aaral ng kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tuturo tayo sa tamang daan, sa tamang landas, upang tayo ay patuloy na mahanda sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya ang sabi, aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking katimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ito po ang kahuli-hulihang katotohanan sa kanyang ikalubang pagbalik, may reward o gantimpala. Ito ang inaasam-asam ng lahat ng mga tao nagnanais na mahanda sa kanyang ikalawang pagbalik. May reward ang ating Panginoon. Kaya kung tayo po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay batbat ng hirap, batbat ng pagsubok sa lupang ito, batbat ng iba't ibang mga suliranin, ang ikalawang pagbalik ng ating Panginoon ang ating tanging pag-asa, sapagkat meron siyang reward na inihanda para sa atin. Meron siyang katimpala sa mga tao na malapit sa kanya. Meron siyang katimpala sa mga tao na siya'y minamahal. Meron siyang katimpala sa mga tao na siya'y tinanggap bilang tagapagligtas. Meron siyang katimpala sa lahat ng tao na siya ang gagawing Panginoon ng kanyang buhay. Kaya ang sabi sa Tito 2:13, nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagkapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ito ang katotohanan, mga minamahal kong mga tagasubaybay, sa oras na ito. Mahalaga na ating hintayin. Yung po kasing iba, kapag pag-uusapan ay paghihintay, maraming naiinip, maraming nadidiskaril, maraming nagagalit sapagkat matagal ang hinihintay. Alam po ninyo, nung ako ay nakaranas na maghintay, na aking naalala yung aking sweetheart galing abroad. Alam niyo po, sabi niya, si darating sa ganitong petsa, siya aking hinintay. Ngunit ang sabi niya sa akin, siya'y maaantala sa kanyang pag-uwi. Pero hindi ako na inip, hindi ako nagalit sapagkat merong plano ang Diyos. Kaya ang sabi niya, sa ganitong araw ako'y darating, ang sabi ng aking kasintahan. At nung ganitong araw siya'y dumating, aming siyang sinundo sa airport, tuwang-tuwa yung kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, ako mismo ay tuwang-tuwa. Mahalaga mga minamahal kong mga kaibigan na ating hintayin ang ating minamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat kapag siya'y ating hinintay, anuman ang mangyari sa ating buhay, hindi tayo mawala ng pag-asa sapagkat siya mismo ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya ang sabi, nahintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. O kaibigan ko, sa oras na ito, kumusta ang iyong paghintay sa iyong minamahal na tagapagligtas? Kumusta ang iyong paghintay sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay para sa atin? Ikaw ba ay nalulupaypay habang kinaghihintay? Ikaw ba ay masaya sa kanyang paghihintay? Ikaw ba ay nagbabible study habang naghihintay? Ikaw ba ay nangangaral habang siya naghihintay? O masama ang iyong ginagawa habang ikaw ay naghihintay? Aking dalangin sa ating paghihintay, tayo'y nasa piling at panig ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng bakakak, sapagkat tutulog ang bakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. O ito mga minamahal kong mga kaibigan, ang isang katotohanan na reward ng ating Panginoon na tayo'y babaguhin. At yung mga patay ay mga bubuhay na magmuli. Ito po yung isang reward ng ating Panginoon sa mga tao naghintay sa kanyang matapat, sa mga tao naghintay sa kanya ng matuwid. Merong reward ang ating Panginoon, yung ating kasiraan ay babaguhin ng ating Panginoon. Ito'y isang pag-asa na dapat po nating panghawakan, na dapat nating pagtuunan ng pansin sa oras na ito. Kaya kapag ang pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos, huwag po tayong maging busy, kundi tayo'y magkaroon ng panahon upang ito ay pagtuunan ng pansin, sapagkat sa kanyang ikalawang pagbalik, tayo'y babaguhin. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang sabi pa sa talatang 53, sapagkat kinakailangan na ito'y may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, ipagkakalob sa atin ng Panginoon ang immortality, yung walang kamatayan, sapagkat siya mismo ay walang kamatayang Diyos. Sa ikayang ikalawang pagbalik, ating maranasang mabihisan ng walang kamatayan. Ibibigay sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito kung tayo ay patuloy na magiging malapit sa Kanya habang tayo ay naghihintay sa Kanyang ikalawang pagbalik. Ito ang reward na nais niyang ipagkaloob sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi, Isaiah Kapitulo 35, talatang 5, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. 6, kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito, kapag tayo ay merong relasyon sa Panginoon sa Kanyang ikalawang pagbalik, at kapag tayo'y bulag sa Kanyang ikalawang pagbalik, madidilat ang ating mga mata. At kung tayo bingi, yung ating mga pakinig ay mga bubuksan. Isang magandang pribihiyo na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon ngayon, kaibigan ko. Ano man na yung naranasan sa iyong buhay, may pag-asa sa ikalawang pagbalik ng Panginoon. At kapag ikaw ay pilay sa Kanyang ikalawang pagbalik, ikay lulukso na parang usa. At kung ikaw ay pipi, ikaw ay aawit, sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, kung ano man ang iyong naranasan ngayon, ikaw man ay may karamdaman, ikaw man ay punong-puno ng krisis sa iyong buhay, ikaw man ay may cancer, ikaw man ay may iba't ibang pagsubok sa iyong buhay, ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon, ang iyong pag-asa, babaguhin ka ng ating Panginoon, sapagkat ito ang Kanyang regalo sa iyo at sa akin. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1, talatang 8. Ano ang mangyayari sa mga tao na hindi tumalima sa ating Panginoon, na maghiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus? Mga minamahal kong mga kaibigan, sa oras na ito, ang hindi tumalima o sumunod sa ating Panginoon ay gagantihan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Anong sabi? Apokalipsis Kapitulo 6, talatang 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. Talatang 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa muka yung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ito mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang mangyayari sa mga tao na walang ugnayan sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Ito isang nakalulungkot na pangyayari. O kaibigan ko, ayaw ko na ito mangyayari sa iyo. Ayaw ko na ito iyong sasabihin sa Kanyang ikalawang pagbalik, sapagkat ito ay nakalulungkot na bagay kapag ito'y iyong naranasan, sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Kaya ang sabi sa aklat ng Unang Tesalonika, Kapitulo 5, talatang 2, dahil alam na ninyo na ang pagbalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. O kaibigan ko, ang magnanakaw ay hindi sasabihin sa iyo, Pastor Marin, maghanda ka, magnanakaw ako mamayang gabi. Hindi po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ang magnanakaw ay dumarating sa oras na hindi natin alam. Tulog tayo. Yung iba, nagnanakaw ng patago. talaga namang, alam niyo po, nung po kami ay nasa amin sa Pulilio, meron po kaming tindahang bigas. At kami po ay natulog sa aming higaan. Nung po madaling araw na, yung pong aming tatay ay gumising at nagsabi sa amin, gising kayo sapagkat yung ating bahay ay pinasok na wala na yung ating tindang bigas. Kaya po sa susunod pong araw, nagkaroon po kami ng schedule para bantayan yung aming tahanan. At yung pong aking kuya, siya po'y nagbantay ng alas 12. Ako ay alas 2. Yung aking kapatid ay alas 3. Yung aking tatay alas 4. Pero walang dumating na magnanakaw. Mga minamahal ko mga taga-subaybay, ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Hindi po natin alam. Kaya ngayon pa lang, kinakailangan na magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Aklat ng Mateo 24, talatang 44, kaya maging handa kayong lagi dahil hindi nyo nalalaman alam ang oras o araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, huwag po tayong busy kapag ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ang pinag-uusapan. Ito po ay ating paghandaan sapagkat ito ay may kinalaman sa ating buhay between life and death. At kapag tayo'y handa sa ikalawang pagbalik ng Panginoon, ano pong ating sasabihin mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay? Isaiah, Kapitulo 25, talatang 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hintay natin siya at iligtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hintay siya, tayo'y magalak at matuwa sa kanyang pagliligtas. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa ikalawang pagbalik ng Panginoon, dalawang tao lamang ang kanyang daratnan, handa at hindi handa. Ang mga hindi handa, sasabihin sa mga bato, tabunan nyo kami sapagkat hindi namin makikita, ayaw namin makita ang kalulatian ng Panginoon. Yun ang mga ligtas, yung mga banal, nasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya, iligtas niya tayo, tayo matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. O kaibigan ko, saan panig ka naroon? Sa handa o hindi handa? Ang aking dalangin sa oras na ito, tayong lahat ay maging handa sa kanyang ikalawang pagbalik upang ating maranasan ang patuloy na pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. At ating sasabihin, narito ang ating Diyos, tayo matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas.
2: Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Ernie Marina. No? Ito po, napakagandang topic talaga nito, mga kaibigan. Pastor, thank you so much. Sabagay, ito po ang ating blessed hope, ang ating dakilang pag-asa, ang gantimpalang hatid ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, sa kanyang second coming, ikalawang pagdating. Ito po ang ating inaasam-asam sa ating buhay. Kaya tayo po ay maghanda. Ang ating pong programa ay nagpapahayag kung paano po tayo dapat maghanda at tanggapin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa o komento sa ipinahayag po ng ating tagapagsalita o kaya naman ay gusto niyo po magdesisyon na gusto niyo tanggapin ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas sa inyong buhay, gusto niyo pong datna ng Panginoon, gusto niyo pong magkaroon ng kaligtasan at gusto niyo pong magkaroon ng pag-asa, ay maaari po kayong mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. 0995-525-8849. Kung kayo po ay may mga prayer request o kaya naman ay gusto nyo po makatanggap ng libreng Bible study, malalim na pag-aaral kasama po ang ating mga manggagawang pastor, o gusto nyo po makatanggap din ng aklat na Ten Commandments Twice Removed bilang aklat po na mag-supplement sa inyong mga katanungan, mag-text pa rin po kayo sa numero na aking nabanggit kanina, 0995-525-8849, 0995-525-8849. O kaya naman po, bisitahin ninyo ating Facebook page, Adventist Del Radio, Adventist Del Radio, at mag-message po kayo doon. Ngayon mga kaibigan, bago po tayo magtapos ng tuluyan, ay pangungunahan po muli tayo ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
3: Dakilan Diyos sa oras na ito. Marami pong salamat sa mga katotohanan ng aming napakinggan sa sandaling ito. Kayo po ang manguna sa aming mga tagasubaybay na nakikinig upang patuloy na mahanda sa iyong kaluwang pagbalik. At patuloy niyo pong ipagkalob sa amin ang maayos na ugnayan namin sa inyo bilang Panginoon, at kami mahanda sa inyong kalong pagbalik, amin pong ibahagi sa iba na kayo muling darating upang magbigay ng pag-asa sa aming lahat na mayroong ugnayan sa inyo. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa panibagong talakayan tungkol po sa mga katotohanan na nakasalig po sa banal na kasulatan. Ito po ang pagpapatuloy ng seryeng Katiwala ng Pag-asa. Ako po si Sister Paula, ang sisterat nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong programang Stories of Faith, na kung saan natin pong napapakinggan ang mga patotoo na patungkol sa buhay ng isang tao sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paggawa, at sa kanila pong mga naranasan na kung saan ang Diyos ay gumagalaw sa kanila at atin pong buhay. Kaya ngayon po mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo dahil napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito po ay pagkakataon na naman upang atin na namang sariwain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po ngayon mga kaibigan, kung kayo po ay inyo pong nasa mga tahanan o inyong mga sasakyan na nakikinig ngayon sa akin, ay gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Okay, yesterday we have talked about the life of Adrian. Well, sino nga ba si Adrian? Si Adrian ay isang lalaki na kung saan talaga namang nakaplano na yung kanilang wedding date, wedding preparation is almost done ni Leia. Sa kasamaang palad, nagkaroon pagka-burnout si Adrian, na imbes na siya po ay yung kanyang buhay, mga kapatid, ay parang nag-agaw buhay siya sa mga kalaunan ng kanyang buhay. Akala nila hindi na siya aabot sa kanyang kasal. Malapit na isang linggo na lang, ikakasal na sila. Ngunit sa awa at pag-ibig ng Diyos, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanila. Lalo niyang na-realize na ang bawat hininga ay kaloob ng Panginoon sa bawat sa atin. Gayun din sa kanya mga kaibigan, na bawat hininga niya ay kaloob. Kaya ngayon ay ibinabahagi sa atin na hindi man biglaan yung kanyang paggaling, hindi man overnight, pero bawat araw na may improvement siya at habang lumalakas siya, lalo niyang nare-realize kung gaano kahalaga ang ating buhay. Alam niyo mga kaibigan, minsan tayo po ay dumadako din sa ganun pong pagkakataon, na kung saan minsan tayo po ay napapaisip at tumitingin doon sa tinatawag po natin na sa ating sarili pong kalusugan. Alam niyo po, kaya nga may mga programa po tayo dito sa Adventist World Radio na kung saan ay atin pong mas nararanasan pang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil nga naman, there are times many of us really look at how we can be good and how we become healthy. Pero dahil minsan may mga pagkakataon din na hindi natin talaga maiwasan, kaya ilapit natin lagi sa atin pong Panginoon. Kaya now mga kaibigan, ay gusto ko po munang batiin ang atin pong mga masugid na tagapakinig na naman. We have your Lynn Hashimoto listening again from Japan. Jinbi Juanites, magandang hapon po sa inyong lahat. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng nakikinig ngayon sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio. Okay, ngayon po mga kaibigan, ang atin pong kwento ay isa na namang napakagandang kwento na kung saan sa bawat episode ng atin pong programa, nagbabahagi tayo ng mga kwento ng tunay na buhay. Mga kwento ng sakit, paghanap, paghilom at higit sa lahat, mga kwento ng pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman sumusuko. Alam niyo mga kaibigan, maraming tao ang lumalaki na naghahanap ng pagmamahal. Totoo nga naman iyon. At minsan, kahit may pamilya ka, kahit may mga taong nagmamahal sa iyo, maaari pa rin may bahagi ng puso mo na pakiramdam ay parang kulang. Parang may hinahanap kang pagmamahal na hindi mo man lang maipaliwanag. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng buong buhay ay naghahanap ng unconditional love. Hindi niya alam na matagal na pala siyang minamahal ng Diyos. At ang kanyang pangalan, ang atin pong kaibigan, walang iba kundi si Charlene. Lumaki si Charlene sa isang simpleng pamilya. At mahal naman siya ng kanyang mga magulang.
Pero habang siya ay bata, hindi niya iyon lubos na nararamdaman. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil pakiramdam niya noon kailangan muna niyang maging enough bago niya maramdaman ang buong pagmamahal. Pakiramdam niya kailangan niyang maging mas maganda, maging mas payat, mas maayos para mas tanggapin siya. At habang lumalaki siya, unti-unti niyang dinala ang insecurities na iyon sa kanyang puso. May mga pagkakataong nakikita niya ang ibang babae at iniisip niya, bakit parang mas madali silang mahalin? Bakit parang hindi ako sapat? At kahit na bata pa siya noon, nagsimula na siyang maniwala na kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga para siya ay mahalin ng iba. At dahil doon, hinanap niya ang pagmamahal sa ibang tao, sa atensyon, sa relasyon, at sa mga lalaking nagbigay sa kanya ng kakaunting validation. Akala niya noon kapag pinili siya ng isang tao, ibig sabihin, napakahalaga niya. Pero habang tumatagal, mas lalo lang siyang nasasaktan. Dahil hindi lahat ng atensyon ay pagmamahal. At hindi lahat ng I love you ay totoo. May mga trauma siyang naranasan. May mga sugat na hindi niya agad na ikwento kahit kanino. At dumating nga sa punto na halos hindi na niya makita ang sarili niyang halaga. Pero sa kabila ng lahat, may isang talata sa banal na kasulatan na kung saan ay hindi mawala-wala sa kanyang isip. Nakasaad sa Juan, Kabanata 3, talatang 16. For God so loved the world. Kahit noong bata pa siya, paulit-ulit niya iyong naririnig sa isip niya. Hindi man pa niya lubos maintindihan noon, pero parang may bahagi ng kanyang puso na kumakapit doon. At hindi nga nagtagal, nabuntis si Charlene. 17 taong gulang lamang siya noon. Takot, nalilito. At pakiramdam niya, mag-isa lang siya. Maraming gabi, siya ay umiiyak. Maraming gabi, siyang nag-iisip kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak. At dumating ang araw ng panganganak. At nang ipanganak ang kanyang unang anak na lalaki, ang oras ay 3:16. Noong panahon na iyon, wala lang iyon sa kanya. Hindi niya alam na ang simpleng oras na iyon magiging isa sa pinakamalalim na reminders ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Habang lumalaki ang kanyang anak, may unti-unting nagbabago sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaranas siya ng unconditional love. Iyong simpleng I love you, Mommy, iyong maliit na yakap, iyong mga pagkakataong sasabihan siya ng kanyang anak, ang ganda mo, Mommy. At sa bawat salitang iyon, parang may bahagi ng sugatang puso niya ang unti-unting hinahawakan ng Diyos. Dahil habang buong buhay niyang hinahanap ang pagmamahal, ginagamit pala ng Diyos ang anak niya upang ipakita na minamahal siya ng Diyos mula pa nung una. At doon niya naintindihan ang Juan, Kabanata 3, talatang 16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin nang hindi tayo mawaglit kundi tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pala para sa ibang tao ang talatang iyon, para na rin pala sa kanya. At nang tuluyan niyang ibinigay ang buhay niya kay Jesus, doon niya nakita ang buong larawan na kahit noong wasak siya, mahal siya
ng Panginoon. Kahit noong hinahanap niya ang love sa maling lugar, mahal siya ng Diyos. At kahit noong pakiramdam niya hindi siya sapat, mahal siya ng Diyos. At kahit noong hindi pa niya kilala ng lubos si Jesus, hinahabol na siya ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, tuwing maaalala niya ang oras ng kanyang kapanganakan, alas 3:16 o oras na 3:16, hindi na lang iyon simpleng oras, isa na itong paalala na hindi siya kailanman iniwan ng Diyos, na kahit nung akala niya walang nagmamahal sa kanya, may Diyos na matagal nang nagsasabing, "Pagkat ikaw ay aking minamahal." At kasama siya doon, kasama ka rin doon, kaibigan. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng paghilom, pagmamahal at Diyos na hindi kailanman bumibitaw. Ayan mga kaibigan, ang ating pong kwento ngayon sa oras at panahon po na ito. Nakita po natin mga kaibigan na ang Diyos nga naman ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Dahil napakaganda ng kwento ni Charlene At first, mga kapatid, mga kaibigan, we have to be very careful. When we feel like we are not loved by our parents, we are to communicate it properly with them. Ipaalam nyo, sabihin ninyo sa mga magulang ninyo, "Ma, pa, I need love." But if they could not give it, please do not look for it on something else. Baka naman, instead na makatulong sa inyo, mga kaibigan, ay makasira pa sa inyong buhay. Pero alam nyo po, yung mga pagkakamali natin, hindi naman nananatiling pagkakamali lang iyan. Minsan, yung mga pagkakamali natin ay ginagamit din na instrumento ng Panginoon upang iparamdam na kahit tayo nagkamali, nariyan pa rin ang kanyang dakilang pag-ibig. Si Charlene, hindi naging perpekto ang kanyang buhay. Si Charlene, lumaki siya na naghahanap ng pagmamahal. Marahil karamihan sa atin dito may ganito ring sitwasyon. Ngunit minsan, o kaya naman tayo rin, karamihan din sa atin na nakikinig ngayon ay hindi nakaramdam ng ganitong bagay. Ngunit sa ating pagpapagal sa mundong ito, naipapakilala at naipapaalam sa atin na minsan may mga pagkakataong tayo po ay nawawala rin sa landas, ngunit ang Diyos hindi niya po tayo pinapabayaan. So yan po mga kaibigan, ang ating pong kwento ngayon sa oras na ito. Ayon, bago po tayo dadako sa ating pong katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig po ng isang awitin. Kaya dyan lang po kayo, wag na wag po kayong mawawala at atin pong pakinggan ang mga awiting ito. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

And that's the song Ancient Words by the Fountain View Academy. Okay, ang ating pong katanungan ngayong araw po, mga kaibigan, ay ano ang ibinigay ng Diyos sa kanya? O kaya naman, ano yung ipinakita ng Panginoon na oras sa kanya nung ipinanganak niya yung kanyang anak ni Charlim? Ngayon po, mga kaibigan, ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po, 0918-944-7891. Ano po yung oras na ibinigay ng Panginoon kay Charlim upang maalala niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Atin pong tatawagan ng mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw pagkatapos po ng awiting ito.

0: And that's the song Behold Our God by the Fountain View Academy. Okay, ano na pong tawagan? Ang mapalad na nakasagot po sa ating katanungan po ngayong araw. Dalawang beses lang po tayo tatawag at pag hindi po nasagot ay tatawag po tayo.
1: Hello?
0: Hello po, ma'am. Good afternoon po.
1: Good afternoon po.
0: Ma'am, pwede pong pa-off po muna ng ating radio? Saglit po.
1: Okay po, okay po.
0: Alright. Ma'am, ano pong pangalan po ninyo?
1: Dana po.
0: Taga saan po si Ma'am Dana?
1: Tansa, Cavite.
0: Taga Tansa, Cavite. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Ma'am Dana?
1: 316.
0: Ayan, 316. Na dahil po dyan, kayo po makakatanggap ng atin pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio. Kamusta naman pong pakikinig, ma'am, sa atin pong programa?
1: Okay naman po. Maano sa damdamin.
0: Praise the Lord. Praise God. Ayan po, dahil po dyan ay napakabuti nga naman ng Diyos po sa bawat sa atin po. Okay, ipadala

0: at tayo na naman ay mabigyan ng kalakasan ng ating pong Panginoon. Muli po, ako po ang inyong paboritong DJ host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
1: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye, Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay, patuloy pong nakikinig na atin pong programa. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa inyong pong pagsuporta at gayon din po nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong pong kaibigan at ang inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ay kaluwang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang pinag-aaralan po natin ngayon ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At syempre, makasama pa rin po natin atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
1: Tayo po ay mapalad na magkakasama sa mga oras na ito upang ating ipagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong makakasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
0: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
1: Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa mga pagpapala at kagandahang loob na iyong ginagawad sa aming mga buhay, sa iyong mga pakikisama at pagpatnubay na aming patuloy na naranasan. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy po kaming humihingi ng iyong pagpatnubay at pagpapala igawad sa amin kasama ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroroon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo inimbitahan na mag-follow, mag-like, mag-share or subscribe sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook page. Hanapin niyo lang po ang Adventist Teleradio at ang mismong official Facebook page ng Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa. At sa seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, The Gospel,

0: of Jesus. Narito ang ating paksang pag-uusapan na siniyasat ng mga Pariseo ang lalaking bulag. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Juan 9:1. Ganito ang sinasabi, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Kaya itong bulag na ito na at pinagaling ng Panginoon ay bulag na sa pulpa sa kanyang pagkapata. John 9:2. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkakasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya'y ipinanganak na bulag. Ang lalaking ito ay iniisip ng kanilang mga panahon na ang may kasalanan ay siya. Para hindi na siya makagawa ng masama, binulag na siya sa kaniya pa lamang pagsilang. O kaya naman, ito ay resulta ng kasalanan ng kaniyang mga magulang. Yan ang kanilang paniniwala sa panahon na dumating ang ating Panginoon. John 9:3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ito ay nagkataon na ang lalaking ito ay dinatna ng ating Panginoon. At iyon ang tamang-tama at napakagandang pagkakataon upang magkaroon ng pagkakataon ang ating Panginoon na kanyang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay mayroong kapangyarihan na magpadilat ng bulag. John 9:4 and 5. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Mabuti nga, parang sinabi ng Panginoon, mabuti nga nasa lubong natin siya ngayon. Kasi kung hindi pa siya natin papagalingin ngayon, darating araw wala na ako rito sa sanglibutan. Kawawa naman siya, wala na siyang pagkakataon na gumaling. Kaya ang pagkakataong ito ay napakaganda sapagkat ang ating Panginoon ay nakasalubong ng lalaking bulag na ito. Aklat ng Juan 9:6. Nang masabi niya ang mga bagay na ito ay dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki. Kung sa mga panahong ito, ito ay ating makikita, ito ay hindi malinis na gawa. Kung bakit nga aking binabantayan na tinahanap na ang mga Pariseo o ang mga kontra sa ating Panginoon, dapat makakita sila ng ganito. Hindi ito malinis sa ating kapanahunan na ang isang tao ay dudura sa lupa at pagkatapos ipapahid sa katawan ng tao. Nagkataon pa naman na sa mata ang suliranin, ang putik ay hindi tama na ipapahid sa mata, ipupuna sa mata, baka lalong mabulag. At ito sapagkat ito'y laway na maraming bakterya, siyempre lalong magiging mahirap ang sitwasyon. Pero ito ang nangyari sa tanawin na ating pinag-uusapan. Ang Panginoon ay dumura sa lupa, kumuha ng putik at ipinahid sa mata ng bulag. Sa sumunod na talata sa 9:7 and 8, at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakita. Meron doon sa Jerusalem na tinatawag na Pool of Siloam, na doon ay lahat ng mga bagong dating galing sa ibang mga lalawigan, ibang lugar, naglakbay ng isang araw, dalawang araw, isang linggo, gutom na gutom, uhaw na uhaw, diyan sila nagpapahinga sa lugar na yan ng Pool of Siloam. Kaya doon din sila naliligo, doon din sila naguhugas. Yun ang kanilang kaugalian. Kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo noon at nagpapalimos? Na-recognize ng mga tao sa paligid na palaging nandoon na ang lalaking ito ay isang pulubi na nagpapalimos. Natural, yun lang ang kayang maging hanap buhay ng lalaking ito sapagkat siya'y bulag. At iyan ang kalimitan nating makikita sa mga taong bulag, ang sila ay magpalimos. At iyan ang itinuturo rin ng mga kamag-anakan nila o ng mga taong nasa paligid. Tutal, ikaw naman ay bulag, pag ikaw ay nanghingi, bibigyan ka ng mga tao ng pera. Kaya iyan ay karaniwang nangyayari sa ating mga pulubi na mga bulag o mga lumpo o mga may kapansanan na sila'y inaakay at dinadala sa isang lugar na nagdaraan ang maraming mga tao. Kaya lang, ang ebanghelyo dyan, nakapagtataka ngayong panahon nating ito, napakarami ang magpapalimos na malalakas pa kaysa sa ordinaryong mga tao. John 9:10-11. Kaya't sinabi nila sa kanya, paanong nabuksan ang iyong mga mata? Inimbestigahan, ito ang ating paksa ng usapan, na inimbestigahan ng Pariseo ang lalaking bulag na isa sa pinagaling ng ating Panginoon. Sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya't ako'y umalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Tinanong ng mga tao, sino ang nagpagaling sa iyo? Sino ang nagpadilat ng iyong mga mata? Simple lang naman ang sagot ng lalaking bulag. Ang taong tinatawag na Jesus, siya ang gumawa ng putik at pinahiran ng aking mga mata. Ako'y pinaghugas sa pool of Siloam at ako'y naging magaling. John 9:12-13. Sinabi nila sa kanya, saan siya naroroon? Sinabi niya, hindi ko alam. Dinalan nila sa mga Pariseo ang lalaki na dating bulag. Dahil nga iniimbestigahan ang lalaking bulag, hinahanap nila sa kanya ang ating Panginoon. Siyempre, hindi na niya kayang ituro sapagkat nagkahiwalay na nga sila. John 9:14 at 16. Noon ay araw ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Ito ang isa sa argumento ng padilatin ng Panginoon ang lalaking bulag na ito sa pamamagitan ng laway na ginawang putik at ipinahid sa mata, ito pala ay araw ng Sabat. At sa kanilang mga kautusang seremonyal ay bawal na kumilos at gumawa ng ganito kagaya nito kapag araw ng Sabat. Iyon ang isa sa mga habla at tutol ng mga iskriba at Pariseo at ng mga taong nandoon sa kapaligiran nila. Kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos sapagkat hindi siya nangingilin ng Sabat. Subalit sinabi ng iba, paanong makakagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakahati-hati sa kanila? Ang pinagmulan ng pagtatalo ay ang pagpapagaling sa bulag. At ang pagtatalong ito ay nauwi sa pangingilin ng araw ng Sabat. Dahil ang teorya ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ang taong hindi nangingilin ng Sabat ay hindi galing sa Diyos. Pero ang sagot naman ng ibang mga tao, hindi makagagawa ng ganitong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon sa kanila ng pagkakahati-hati, nagkaroon ng pangsyon-pangsyon. Kaya dito'y may ebanghelyo ang Panginoon na sinasabi sa pamamagitan ng salita ng mga tao na ang tao na hindi nangingilin ng Sabat ay hindi galing sa Diyos. Ang tao na galing sa Diyos ay nangingilin ng araw ng Sabat. Subalit ang ating Panginoon ay hindi ito kasalanan para sa Kanya. Kaya lang ayaw kilalanin ng mga taong nasa Kaniyang kapaligiran ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. John 9:17. Muling sinabi nila sa bulag, itong mga taong ito ay nagtatanong naman sa Panginoon, nakakausap naman nila ang Panginoon. Kaya lang bakit sa ganitong mga pagkakataon, itong bulag ang kanilang iniipit na magpatotoo laban o pabor sa ating Panginoon? Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata at kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Yun lang ang kaya niyang sagutin sapagkat ang mga ganitong mga gawa ay talagang sa Diyos lamang magmumula na maaaring makagawa nito. Kaya ang alam niya, ang taong galing sa Diyos ay isang propeta. Yun lamang ang abot ng karunungan ng bulag, pero hindi matawaran ng mga Pariseo. 9:18 and 19. Hindi naniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag at nagkaroon ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang ng lalaki na nagkaroon ng paningin. Eh maliwanag ang lalaking ito ay nandoon sa isang lugar na yon at patuloy na nagpapalimos simula pa sa kaniyang pagkabata. Pagkatapos hindi nila nakilala ang lalaking ito na bulag at ayaw nilang maniwala na siya'y bulag sapol sa kaniyang pagkabata hanggang sa ipinatawag ang kaniyang mga magulang. Magulang naman ngayon ang iniipit ng mga Pariseo at tinanong sila, ito ba ang iyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paanong nakakakita na siya ngayon? Tanong ng tanong ang mga eskriba, mga Pariseo, tungkol sa kung papaanong dumilat ang bulag na ito. Dahil ang inaantay nila ay yung salita na ang ating Panginoon mismo ang nagpabilat sa kanila na ayaw nilang maniwala at pinipilit nilang baliin ang kwento ng mga nagsasalaysay. 9:20 and 21. Sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Subalit kung paanong siya'y nakakita ngayon ay hindi namin alam o kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata ay hindi namin kilala. Tanungin ninyo siya, siya'y may sapat ng gulang na at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Ang magulang naman ay play safe. Ayaw nilang sabihin at kilalanin na ang Panginoon ang nagpagaling sa kanila. Bakit? Sa takot sa mga Hudyo. John 9:22. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo. Sapagkat pinakaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. Iiekskomulgado ang sino mang tao na magsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Jesus ay siyang Kristo. Kaya ang magulang ng bulag ay tumatanggi hindi sapagkat siya'y hindi naniniwala. Siya'y naniniwala kaya lang siya ay takot. John 9:23-24. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na, tanungin ninyo siya. Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos na nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Ito ang pagbibintang ng mga eskriba, ng mga Pariseo at ng mga taong kakontra ng ating Panginoon. Kailangang makatagpo sila ng mga pangyayari na ang ating Panginoon ay isang makasalanan. John 9:26 at 27. Sinabi nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kanyang sinagot sila, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? Ganyan ang mga taong sarado ang isip. Tanong ng tanong, usisa ng usisa, pero hindi makaintindi, hindi naman talaga nakikinig. Kaya yung mga taong tanong ng tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa katotohanan, at pagkatapos ay hindi natututo, ang mga taong ganyan ay sarado ang pag-iisip. Ang hinahanap nila ay yung mga aral na pabor lamang sa kanila. Pero kapag ang aral ay tumutukol para sa kanilang sarili, ito ay kanilang hinahatulan ng mabilis. John 9:28-29. Alin sa dalawa ang kalalagyan ng tao, nagdudunong-dunungan o nagmamaang-maangan? At siya'y kanilang nilait at sinabi, ikaw ay alagad niya, Subalit kami mga alagad ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula. Nagdudunong-dunungan sapagkat sinasabi nila na alam nila ang kautusan ni Moises. Subalit sila ay nagmamaang-maangan o hindi nila alam dahil hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Dito sa aklat ng John 9:30-31, sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, "Ito ang nakapagtataka, hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata." Kaya narito ang pabalita na salita ng Diyos na inilagay ng Diyos sa bibig ng bulag na ito na pinadilat ng ating Panginoon. Ang mga taong may mata na nakakakita, hindi nila nakilala ang Panginoon. E ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon na, na ang ating Panginoon ay pagalagala sa lugar na iyon na nagpapagaling ng sari-saring may sakit. Bakit hindi nila nakilala ang ating Panginoon? Samantalang ang bulag na ito ay nakilala niya. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Mayroong ganitong ebanghelyo sa salita ng bulag. Alam ng bulag na ito na narinig sa lahat ng mga tagapagturo sa templo o kung saan man, sa kanyang mga magulang o sa kanyang mga ninuno, na ang sino mang tao na makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Yon ang kanyang alam. Sa kanyang pagkabulag, simula sa pagkabata, bulag siya. Pero nakaalam siya ng isang katotohanan kagaya nito na ang taong makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Subalit, kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos ay gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinakikinggan. Ang pangalawang teorya, paniniwala ng bulag na ito ay tama. Kapag ang isang tao ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang mga taong pinakikinggan ng Diyos. Kaya narito ang ebanghelyo. Ang isang taong makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Ang pinakikinggan ng Diyos ay yung taong sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban. Yan po ang ebanghelyo ng nasulat sa pamamagitan ng salita ng bulag. Matalino ang dating bulag, John 9:32-33. Buhat ng magsimula ang sanglibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Alam pala ng bulag na ito na talagang siya ay magiging bulag habang buhay. Dahil sa buong kasaysayan ng daigdig, wala pa raw na tao na bulag na nabuksan ang kanyang mga mata. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Ang lalaking bulag na ito ay napakatalino. Nagbigay siya ng deklarasyon na kung ang ating Panginoon ay hindi galing sa Diyos, hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ito. Pero ano ngayon ang ibig sabihin? Pinatututuhanan ng matalinong bulag na ito na ang ating Panginoon ay galing sa Diyos. John 9:34. Kanilang sinagot siya, "Ipinanganak kang lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami." At siya'y pinalayas nila. Ito ang espiritual na pagkabulag ng mga taong nandoon sa kapaligiran ng Panginoon. John 9:35-36. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. At nang kanyang makita siya ay sinabi niya, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot siya, "Sino ba siya Ginoo upang ako'y sumampalataya sa kanya?" Nagpakilala ang ating Panginoon. In-interview niya ang lalaking bulag sapagkat tama ang kanyang mga sagot at deklarasyon na may kinalaman sa ating Panginoon. Bagaman hindi niya lubos, nakilala ang ating Panginoon. Kaya nagpakilala ang ating Panginoon sa ganitong paraan. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Siya'y nakita mo na, at siya ang nakikipag-usap sa iyo." Sinabi niya, "Panginoon, sumasampalataya ako," at siya'y sumamba sa kanya. Ito ay ebidensya na narito ang kwento ng lalaking bulag na siyang nagpaliwanag sa mga iskriba at pariseo, sa mga taong kaaway ng ating Panginoon, na siya ang nakakaroon ng ganitong karunungan at unawa upang ipagtanggol ang side ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang matalino sa ibabaw ng lupang ito at patuloy nilang inaatake ang ating Panginoong Hesukristo. Pero narito ang isang simpleng hamak na tao na bulag na dinatnan ng ating Panginoon. Siya ay nagbigay ng deklarasyon. Siya ang nagpaliwanag sa mga Hudyo, kaya lang hindi nila siya pinaniwalaan. Ano ang ginawa nila? Ang siya ay pinalayas sa kanilang kalagitnaan. Ito ang mahirap na sitwasyon sa ating kapanahunan, na kung sino ang tama ay siyang itinatakwil at kung sino ang mali ay siyang tinatangkilik. John 9:39. Sinabi ni Jesus, "Pumarito ako sa sanlibutang ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag." Sa ganitong karanasan, ang Ebanghelyo ng Panginoon, sa ganitong pag-aaral, ang The Gospel of Jesus ay patuloy na naghahatid sa atin ng pabalita na nagbibigay ng karunungan at unawa ang ating Diyos sa isang tao na simple, tiwasay at payapa na gusto niyang makilala ang ating Panginoon. Pero sa mga taong patuloy na nagmamatigas ang kanilang kalooban, patuloy na mabubulag ang kanilang mga mata sa mga butil at salita ng katotohanan na patuloy nating naririnig. Sana ang karunungang ito ay patuloy na magmulat ng ating mata ng pananampalataya na makita natin ang kabutihan ng Diyos. Iyan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Salamat po ulit, Pastor Nick. Kaya po mga kaibigan, sa amin pong mga tagapakinig, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa pauna po ni Pastor Nick.
0: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit. Patuloy mo pong idilat ang aming mga mata. Buksan ang aming mga pandinig. Patuloy naming makita, patuloy naming marinig ang mga katotohanang nakatago sa iyong banal na salita, upang ang mga bagay na ito ay aming maging gabay sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. At ito rin ay aakay sa amin sa landas ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, na patuloy kang nagpapakilala sa amin at patuloy kaming magkaroon ng iba yung taas at antas ng pananampalataya, paglilingkod at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan, na sa pamamagitan nito ay mabubuhay kami sangayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang lahat po'y aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ipatuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po yung kaibigan at ang inyo pong lingkod, Brother Edison Aceveras Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang paksa pong itong inimbestigahan ang mga bulag. Tatlong pabalita ang dumating sa mga iskriba at pariseo at sa lahat ng ayaw maniwala sa ating Panginoon. Ang una ay ang kasulatan ni Moises, na kanilang ipinagmamalaki na sila ay alagad ni Moises, pero ang totoo, hindi talaga nila naunawaan. Nagsalita ang ating Panginoon at nagpakilala sa kanila, kaya lang ayaw rin nilang pakinggan at ayaw rin nilang paniwalaan. At ang pangatlo na naging tagapagbalita sa kanila tungkol sa ating Panginoong Jesus ay ang bulag na ito na kanilang inimbestigahan. Gayunpaman, hindi pa rin sila naniwala. Salamat sa patotoong ito ng lalaking bulag na pinagaling ng Panginoon, na sa kanyang pagkabulag, sa pulsa pagkabata, namulat siya sa katotohanan. Nakilala niya ang daan ng katotohanan. na nararapat isa kabuhayan ng isang taong matuwid na sumasamba at gumaganap ng kalooban ng Diyos sa kabila ng kanyang pagiging bulag. At ito ang kanyang patotoo sa ating Panginoon na kinilala niya ang ating Panginoon at kanyang sinamba. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang programang nagbibigay po ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, ano, tatalakayin po natin ang isang paksa na napapanahon at mahalaga, and we will be talking about nurturing health sense. Kung kayo po ay may mga katanungan o karanasan patungkol po sa ating paksa na ito, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Alam nyo ba mga kaibigan, marami po sa atin ano, ang nakatuon lang po sa paggamot kapag may sakit na. O sino po ang guilty dyan? Ngunit nakakalimutan pong alagaan at palakasin ang katawan bago pa man po magkasakit. Ang health sense mga kaibigan ano, ay tumutukoy po sa kakayahan nating pahalagahan o pag-aaruga ano, or pakinggan at ingatan ng ating mga kalusugan. Kasama po dito ang tamang pagkain, sapat na tulog, regular na ehersisyo, stress management at pag-aalaga hindi lang po sa ating mga katawan kundi pati po sa ating relasyon kasama ang Panginoon at ang ating pong pananampalataya. Para bigyan po tayo ng mas malinaw na pag-unawa tungkol po sa ating paksa ngayong gabi, makakasama po natin si Doc Vigil.

0: Landa Solihon. Ayan, isa po siyang lifestyle medicine specialist. So, good evening po, Doc Vigil.
1: Gandang gabi naman, Irish.
0: Ayan.
1: Salamat sa pag-aanyaya.
0: Thank you very much, ano, for sparing some of your precious time, Doc Vigil, ano. And for our new listeners, maaari po ba kayong mag-introduce, ano, we would want and we would love to get to know you better, Doc Vigil. So, can you introduce yourself? Ano po ang inyong specialty at saan po kayo currently naglilingkod?
1: Okay. Actually, nag-train ako sa Manila Sanitarian Hospital as internal medicine. Tapos ako dyan, nag-new start sa Weimar Institute, tapos ay naglingkod sa ibang bansa at nakipagdalubhasa pa ng iba't ibang pamamaraan ng pag-ayos at pag-ingat sa ating sarili at ating kalusugan. At nung bumalik ako dito after mga 20 years, ay natagpon ko po na meron palang lifestyle medicine dito. Ay naging malapit sa puso ko po at damdamin ng lifestyle medicine. Kaya akin po itong sinusuportahan at ang namumuno po ng discipline na ito. Kaya ngayon ay pumupunta ako sa iba't ibang lugar at iba't ibang munisipyo at pinapahatid sa mga kababayan natin na mayroong paraan na mumuhay na isang malusog at masayang pamumuhay.
0: Ayan. And our topic this evening, Doc, is very interesting. Personally for me, this is something that I would want to know more. Ano? So, and para rin po sa ating mga listeners, Doc, ano po ba ang ibig sabihin ng health sense? Kasi ang topic natin this evening, Doc, is pag-aaruga ano, ng ating health sense. So ano po ba ang health sense and why is it important to our everyday life?
1: Eh, hindi ba tayo may mga, ang alam natin, meron tayong five senses, ano? Merong limang klaseng pakiramdam ang sa ating paningin, sa ating pakikinig, sa ating panlasa, sa ating pangamoy, at sa ating pakiramdam. Kung ito ba'y mainit, mabigat, you know, sensations. Meron din tayo sinasabing pang-anim na sense, ang pakiramdam. At sinasabi nila na ito ay common sense, ano? Meron din sinasabi na sense of humor. Sense din yun, ano? Ang pakikipagramdam. Ang but natin, ang nais natin bigyang diin ngayon ay ating pakiramdam kung tayo nga ba ay malusog o hindi. Eh, gusto natin pag-aruga natin na ating pakiramdam na kalusugan. Yan ang ating dinibigyan diin ngayong gabi.
0: Yes, and it's very important na we have to be sensitive, no? Tayo pong mga listeners, ngayong gabi, it's very important na maging sensitibo po tayo sa pangangailangan po ng ating mga katawan. And dumako naman po tayo, Doc. So, you are a lifestyle medicine specialist, ano? So, ano po ba, Doc, ang six pillars of lifestyle medicine? At bakit po ba ito itinuturing na pundasyon ng mabuting kalusugan?
1: Kumbaga, ito'y haligi. Alam niyo yung pillar, ano? Ito yung pinaka-foundation ng kalusugan. Ang unang-una ay ang wastong pamamaraan ng pagkain. Pangalawa ay ang paggalaw. Galaw-galaw, exercise, at kung basta galaw, physical activity. Tapos meron tayong restorative sleep. Hindi lang basta sleep eh. Yung restorative talaga. Yung nagpapaganda ng ating karamdaman at na umaayos ng ating kalusugan. Then meron din tayong stress management. Lahat tayo. Talaga na-stress tayo kahit papaano. Yo? Kailangan nating malaman kung paano natin harapin itong mga challenges ng buhay natin, ang mga stressors natin. Meron din tayo pag-iwas ng mga hindi nakakabuting mga chemicals, substances, ano? I-avoid natin yon. Yan ang panglimang pillar. At ang panganim ay ang wastong relasyon at koneksyon sa bawat isa. Unang-una sa sarili, pangalawa, sa may kapal. Pangatlo, ay sa isa't isa sa atin, relasyon natin, at ang pang-apat ang relasyon natin sa kabihasnan. Yung relasyon na yon ay dapat atin itong palakasin, pawastuhin, at bigyang diin din kahit dahil nakakatulong ito sa ating kalusugan.
0: Ayan, para po sa ating mga listeners this evening, ano, let's have a recap. Ano nga po ba ang six pillars of lifestyle medicine na nabanggit ni Doc Vigil? Ano? Una po is malusog na nutrisyon, ano, pagkain po ng masustansyang pagkain. At pangalawa po is regular exercise o regular na ehersisyo. Ano? Ang pagkilos po, ano, para po sa mas malusog na katawan at puso. Pangatlo naman po is sapat na pahinga at tulog. Nabanggit nga po kanina ni Doc Vigil, ano, we have this term called restorative sleep. And fourth naman, mga kaibigan, is ang pamamahala po ng ating stress or stress management. At panglima ay ang pag-iwas po sa mga bisyo, mga kaibigan, ano, kasama na po dyan ang pag-inom ng mga alcoholic drinks, ano, or paninigarilyo, at mga ang paggamit po ng mga ipinagbabawal na gamot. At pang-anim naman po ay mabuting ugnayan at suportang panlipunan. Yan po ang six pillars of lifestyle medicine para po silang haligi ng isang bahay, mga kaibigan. Ano, kung kulang po o mahina ang isa, apektado po ang buong katawan. And speaking of that, Doc, ano, paano po ba nakakaapekto ang bawat pillar? Ano, so there's six of them. Paano po ito nakakaapekto sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan?
1: Yan ngayon. Alam mo, Ma'am Iris, ano, ang bawat haliging ito nakakaapekto ng bawat selula ng katawan. Halimbawa, ang itong pagkain, ating binibigyan din ang wastong pagkain, ano? Hindi lamang ang wastong pagkain eh. Not only the right kind, kundi the right amount. O kung gaano kadami. The right timing. Hindi yung dahil maayos naman itong pagkain ko daw, kahit na kailan gusto mong kumain, kain ka na lang ng kain. So there's the right timing ng nutrition. Then there's the right method. Kung paano natin ito hinahanda, ang pagkain. Nakaka-apekto din ito nung kanyang kayamanan ng sustansya na ating kinakain. So the right method. And then the fifth part of the right in nutrition is the right attitude towards nutrition or towards eating. Yung iba kasi, basta makakain na lang. Maalala ko nung maliliit pa kami, naririnig ko yung mga kapitbahay namin, sige, kain na para matapos. Ano? Gusto lang pakainin para matapos. Ang ibig sabihin, ganun ba? Hindi naman siguro, ano? Ang right attitude. Tapos meron din ako naririnig na, ito lang pagkain natin, walang ulam, ano, you know, ganun. Samantalang, na ako nakikita na sa akin, nilaga, tuwan-tuwa na sila. Buong mag-anak. Masaya silang kumakain. No? Sa akin, ha? Importante ang anong klase, pero mas importante kung ano naman ang attitude natin sa pagkain natin. You know? The right attitude towards food. Kasi nga, much as it is important to know what we eat, is more important to know what's eating us up. No? So the right attitude, Ma'am Irish, in nutrition.
0: Ayan.
1: And that affects, yeah. Itong kinakain natin, yan yung bumubuo ng mga cellula natin eh. Tapos ngayon, tinanong mo ako, paano itong ibang mga haliging ito? Itong paggalaw-galaw natin. Okay, paggalaw-galaw natin. Ganito yun eh. Ang ating circulation, siyang nagdadala ng mga sustansya. Galing sa ating bibig, nililiit-liit yan para lumabas at ma-absorb doon sa ating mga bituka. Galing sa ating bituka, kinukuha yan at dumadalo yan kasama ng dugo ang mga sustansya. Ngayon, eto. Mabuti ang arteries. Yung ugat na galing sa puso, kasi puso na nagpa-pump. Merong bomba, yung pump, may lakas yun eh. Pero yung galing sa puso hanggang sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit, galing sa iba't ibang parte ng katawan, pabalik sa puso, walang tumalang pump yun eh. Ang veins natin wala ng pump. Diba yung ano nakakatulong para bumalik sa puso, sa ating sirkulasyon, itong ating dugo, ating mga muscles, pagbanat ng ating mga laman-laman, yun ang nakakatulong pag-pump dun. Kaya kung mas marami at mas malakas at mas shorter ang time between inactivity and activity, ano mas madalas na tayo ay kumagalaw, mas maganda pag-pump ng ating dugo pabalik sa ating puso. Physical activity is very important, both for the circulation of the nutrients para sa mga sustansya na pinapaikot sa buong katawan at ang pagtanggal ng mga bagay na dapat ilabas ng katawan. Dahil ito ay waste products na. Physical activity yun. Okay, ngayon, alam niyo ba na isa sa mga bagay na nakakasira, yung sinabi ko nga, is not only what you eat but what eats you up. That actually is mental health eh. Yung what eats you up. Okay. Kung ano ang nararamdaman natin at naranasan natin buong araw, eto na. Diyan sa pagtulog natin, nasasala kung ano dapat maitago sa ating karamdaman at sa ating pag-aalala at ano dapat ang kalilimutan. Kailan nangyayari yan? Sa panahon na tayo natutulong. Kaya sinabi natin kanina, Ma'am Irish, binigyan natin ng diin, ang restorative sleep, hindi lang basta pumikit eh, kundi ang ating katawan ay nabago ulit. Napalusog, napalakas ang ating katawan, na-restore ito during sleep. Good for memory, good for judgment, good for mood, good for relationships. Okay? Ang ating pag-uugnay sa ating sarili, sa kapwa, sa Panginoon, at sa ating mga palipaligid, sa ating panlipunan. Okay? Nakukuha natin yan sa restorative sleep. In fact, there's such a thing as glymphatics. Yung bang, pagka may mga sakit tayo, may mga bukol-bukol dito, kulani, part ng lymphatics yan. Ngayon, ang nangyayari dito, Ma'am Irish, nililinis ang katawan natin sa pamamagitan ng lymphatics natin. At there's such a thing as glymphatics. Ito ay ang paglinis ng ating mga experiences at ng ating mga moods and affections. Nangyayari yan sa utak natin. Kailan? Pag tayo natutulog. Yun. Kaya kailangan ang tulog natin. Tapos, ang ating pag-handle ng stress, kung paano natin ito hinaharap ang ating mga stressors, yun, importante din yun. At paano tayo magsasabi sa mga masasamang substances na oo, hindi para sa katawan ko yan, hindi para sa pag-iisip ko yan, hindi para sa damdamin ko yan, hindi para sa kalusugan ito, iiwasan ko ang mga ito. At isa sa mga bagay-bagay na dapat nating iwasan, bukod pa sa sigarilyo, no, mga may alcohol, na mga ano, bukod pa doon, ang dapat nating iwasan ay ang mga processed foods, refined foods, refined carbohydrates. Yan, dapat natin iwasan yan. Nakakalimutan natin na ito ang mga substances na hindi nakakatulong eh. Nakakatagdag ito ng kahinaan na ating katawan. Sugar, what sugar? Itong mga processed na masyado na mga pagkain, na maaalat din. Okay? Gusto natin ng whole foods. Okay, mga substances na hindi whole foods, kasama yan ng substances na dapat natin i-avoid. Okay? Now, ang pakikipag-ugnay natin sa isa't isa ay mangyayari lamang kung ating naiintindihan kung ano ang ating halaga sa harapan ng ating manlalalang. Dahil kung hindi natin naintindihan kung gaano tayo kamahalaga sa harapan ng ating manlalalang, hindi natin magbibigyang halaga ang ating sarili, hindi natin mabibigyang halaga ang ating kapwa. Kahit ng ating kapaligiran, hindi na natin mabibigyang halaga. Dahil we can only value anything or anyone as much as we know how valuable we are.
0: Amen to that. I learned a lot, Doc. Ano? And para po sa ating mga listeners ngayong gabi, from what I learned from what Doc said is, bawat simpleng gawain po natin, mga kaibigan, ano, ay may direktang epekto po yan sa ating kalusugan. And it all boils down, mga kaibigan, to having the right attitude, ano, having self-control and temperance. And speaking of the right attitude, Doc, ano, so ano po ba yung mga karaniwang maling gawi, ano, or mga bad habits nating mga Pinoy na nakakasira po pala sa ating health sense?
1: Napakaganda na tanong na yan, Ma'am Irish. Ang unang-unang gusto kong banggitin ay yung kaugalian natin na nagsasabi, ito na ho ang nakasanayan ko eh. Ipinanganak ako na ganito, ganito ang sinabi ng aking mga magulang, mga lolo't lola, mga ninuno, ay ganito na rin ho kami. That to me, ay kailangan talaga baguhin eh. Dahil hindi ibig sabihin, you know, na nagkamali na ang ating mga ninuno, susundin pa natin. Ma'am Irish, alam nyo, yung malit pa ako, no? Elementary pa lang ako. I was introduced to the phrase calf's trail. C-A-L-F apostrophe S trail. No? Yung baka, yung daanan ng mga baka, ganito yun eh. Ang mga baka, mga kalabaw, mga kabayo, pag yan ay dumaan sa mga kadamuhan, ano? Pag yan ay nakadaan na, maghahanap yan sila, hindi sila naghahanap ng straight eh. Naghahanap sila ng medyo maayos para sa kanila. Pag ganyan-ganyan yan siya. Unang daan. Pangalawang daan, sinusundan nila yan. Pangatlo, pang-apat. Hanggang pati ang tao, doon na rin sumusunod. Maalala niyo, kung tingnan natin ngayon, ang ating mga daan, kung gano'n ka ganyan-ganyan, ang sinundan niyan, half eh. Nasaunan na gano'n eh. Sinundan na. May pwede namang diretsuhin. Ganon din ang kaugalian na nais kong bigyang diin ngayong gabing ito. Sana naway bawat isa sa atin, lahat na nakakarinig ngayon, panahon nito, intindihin naman natin, huwag tayo sumunod ng calf's trail. Hindi naman nag-isip yung baka eh. Kung ano lang convenience sa kanya. Hindi economical yun. It may not be safe at all. So ating bigyang diin ang ating pagbubulay-bulay kung ito bang paraan na ito ay siyang tama. So that's number one. Number two, isang kaugalian natin ay bahala na. Kakain ako, Doc, mag-exercise ako, o you know, may bisyo ako o wala, mamamatay din naman eh. Ganun pa rin eh. Eh di bahala na. Alam nyo, kung atin lamang maintindihan na ang ating buhay ay hindi nakasalalay sa pag-iisip na bahala na, kundi nakasalalay sa bawat desisyon ng bawat isa. Life is a choice whether we want to be nonchalant na bahala na, or we want to be decisive na ating tinutukoy ang bawat bagay. Kung ito nga ba ay nakakadagdag ng sa ating kalusugan o ito ay nakakabawas ng ating kakayahan. Life is a choice. Tanggalin natin yung bahala na. Pangatlo, convenience. But Doc, ang hirap naman kasi mag-prepare ng mga pagkain. Eh, mabuti na, bibili na lang ako dito sa kanto-kanto. Eh, meron naman chichiria dito. Ano? Convenience. Ayaw mag-araro, ayaw magtanim. Mag-antay na lang. Na buwan-buwan, meron naman natatanggap kung magkano. Eh, pwede naman nating paayusin pa. Na lumago pa ang ating pamumuhay. Huwag naman tayo makontento. Dahil tayo ay merong kakayahan. Bawat Pilipino. Umangat tayo dahil tayo may kakayahan. Ngunit kung tayo tumalikod at sasabihin natin na bahala na, ay talagang babagsak at babagsak tayo. Inihanda na natin ang ating sarili na hindi tayo lalago kahit papaano. Yun lamang tatlo muna ang aking gustong talakayin, Ma'am Irish. At baka makalimutan na ng ating mga tagapakinig.
0: Yes, and I just want to repeat that again, ano, mga kaibigan. Nabanggit po ni Doc Vigil, ano, yung mga ugali nating Pinoy, ano, nakakasira po ng ating health sense. So yung pangangalaga po natin sa katawan, nabanggit po niya, is una, ano, usually sinusunod po natin kung ano na po yung nakasanayan natin, ano. So dapat iwasan po natin kung alam naman po natin na mali na po yung ating sinusundan, ano. We have to know the difference between right and wrong. Second one, mga kaibigan, ano, is yung bahala na. Actually, mga kaibigan, ang bahala na is a kind of mindset na us Filipinos have, ano. We're being too lenient, ano. Pero nabanggit nga po ni Doc Vigil kanina na it can affect our health. And lastly is convenience, ano. It's a wake-up call, mga kaibigan, na kailangan po natin magbigay ng effort, ano, if we really want to take care. Sabi ni Sister Helen, mga kaibigan, sa ikauunlad ng ating katawan, disiplina ang kailangan. Amen to that, Sister Helen, and that is very, very right. Would you want to expand on that, Doc Vigil, ano, sa sinabi ni Sister Helen? Na discipline.
1: Kahit na anong gawain ng tao, kung wala tayong pagtitimpi, halimbawa, kahit na ba gaano kagandi, halimbawa, itong magbibigay pansin tayo ng mga pangangailangan ng ating mga kapitbahay. Okay? That's very noble. Maganda-maganda yan. Ngayon, ganito. Kung atin namang ibinigay ng lahat at wala nang naiwan para sa ating mga anak, para sa ating mga kapatid, para sa ating mga magulang, dahil magbigay na lang lahat, ay, kahit na gaano kaganda yon. Intemperance din yun eh. Kasi akala kasi natin, ang intemperance ay yun lamang na, oh sige, nasanay ng uminom ng kape, umabot na ng ilang galon ang kape ininom. O nasanay na uminom ng ganito, ay ganun na. Yun lang, iniisip natin pagtitimpi at pagdidisiplina eh. Ngunit tayo rin ay nangangailangan ng disiplina kahit na gaano kaayos pa ang isang bagay pagka ito ay hindi natin namomodify na nadidisiplina. Wala rin. Kumbaga, maayos na. Magtawanan tayong lahat eh. Eh kung magtawanan tayo lahat at wala nang nagluluto, ano, wala nang nagsasayang, wala nang nagtatanim, wala nang naglilinis ng bahay, wala nang naglalaba. Paano na tawanan na ito? Katagalan magsusuntukan na. Maalala ko yung sinabi ng isang author. When fishermen don't fish, they fight. Kung hindi natin ginagawa ang wasto sa tamang panahon at sa tamang pag-iisip, sa tamang damdamin, at sa tamang dami, katagalan, mag-aaway tayo. Okay, eto ngayon. Ang ating problema ganito, so ako personally, Ma'am Iris, ganito eh. I have trained myself na I eat twice a day. Okay, hindi ito sa lifestyle medicine, ito'y aking gawain na bago ako nag-lifestyle medicine. Okay? Ngayon, ganito. Ako pa rin ay nagfa-fasting once a week. One day a week. Okay? Maganda ang aking pakiramdam. Alright? Ngayon, ganito. What if ako nga ay nagfa-fasting Ako naman, ang kinakain ko pag ako'y kumakain ay chichirya. Pagtitimpi ba yon? Okay. At isa pang bagay, kung ito ay hindi whole food plant-based, meron diyang mga chemicals sa mga pagkain na process na ang ating satiety center, yung center sa ating utak, na nagsasabing, oo, okay, vigil, busog ka na, sinusupresyon. Kaya mas madali sa akin na pag ako ay mag-refrain, hindi na lang ako tikitikim ng kahit ng mga konti. Kasi pag ako'y nakapagtikim na ng konti, gusto ko nang kumain ng marami. Iwasan ko na muna ang dapat hindi ko gagawin kaysa sasabihin ko, sige, konti lang, inom lang ako kaunti. Okay, that to me is easier. Merong ibang tao na kaya nila na okay, pag sinabi nila na one half cup lang talaga, I salute to that. Ang sa akin naman, ay hindi ko na muna umpisahan kung hindi ko kayang tapusin. At hindi ko kayang disiplinahin. Disiplina pa rin. Tama yon ang kailangan natin. At ang sa disiplina, hindi lamang sa pagkain at pag-inumin. Disiplina din sa pagtingin ng ating mga televisions. Disiplina din sa pagtingin ng ating mga cellphones. Disiplina din sa ating pag-upo. Kasi dapat tayo every hour gumagalaw-galaw. Maalala nyo, sinabi natin earlier, Ma'am Iris, ano, na ang wala nang pump galing sa veins, eh, galing sa iba't ibang parte ng katawan. Yung muscles na natin, yung paggalaw-galaw na natin, ang nakakatulong na magpabalik. Okay, so, yun din ang isipin natin. Kailangan na ng disiplina dyan. Pati yung kailangan na natin yung pagtitimpi ng ating mga karamdaman eh. Yung mga damdamin natin. No? Ba't ba natin na ano yung ating mga frustrations, mga depressions, mga disappointments? Disiplinahin din natin ating sarili. At ito ang pagdisiplina. Ang pagdisiplina ay hindi yung sasabihin natin, hindi na ako kakain ngayon. Ang ating brain hindi gaano nakakaisip ng reward na hindi eh. Yun lamang kain eh. So, hindi nakakain. Oops. Eh di kumain ka kasi walang hindi. Hindi na inom. Okay. Hindi na ako gaganito. Ang gawin natin, positive. Para mawala ang kadiliman sa isang silid, hindi naman natin winawalis ang dilim eh. Sinisindihan lang natin ng ilaw. So, para sa pagtitimpi natin, ang pinakamabisang pagtimpi at pamamaraan na mawala ang ating isipan at damdamin sa mga bagay na hindi dapat natin pag-ukulan ay ang pag-iisip at ang paggagawa at ang pagpa-practice and experience something good. Add something good. And the best possible good thing we can do is being thankful and grateful for God-given moments, God-given talents, God-given resources, and praise Him forever.
0: And I just want to add to that, Doc Vigil, ano, nabanggit po natin ang pagtitimpi. Mga kaibigan, sa Galatians 5:22-23, sabi po sa Biblia, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito po mga kaibigan, ano, ito po yung tinatawag natin na fruits of the Holy Spirit. At ang mga bungang ito mga kaibigan ay hindi po natin kayang likhain sa sarili po nating lakas. Ano. Ito po ay ibinubunga lamang ng Espiritu Santo ano, sa mga pusong handa pong sumunod kay Jesus. Ano. Kaya araw-araw mga kaibigan, ano, manalangin po tayo, magbabad po tayo sa salita ng Diyos at hayaan po natin na ang Espiritu po ano, ang humubog sa ating sarili at sa ating pong pamumuhay at ugali at kasama na po dyan ang pagkakaroon ano, ng pagtitimpi sa ating kalusugan. Dumako naman po tayo, Doc Vigil, ano, sa body system. So we have touched the 6 pillars of lifestyle medicine. So ano naman po, Doc Vigil, ang body system ano, at ano po ang ugnayan ng body system sa overall health po ng isang tao?
1: Okay. Ang tao kasi, Ma'am Irish, ay hindi lamang isa, kundi composite. meron tayong iba't ibang system sa katawan. Halimbawa, integumentary system. Ang ating system sa balat. Bakit yung naging system? Kasi ang part ng balat ay ang ating kilay, pilik mata, ang ating buhok, ating kuko. Part yan siya. Kaya naging system yan siya. Okay? Anong gawain ito? Protect, prevent excretion, unnecessary excretion, or unnecessary entrance ng mga hindi mabubuting bagay sa katawan. And mag-regulate ng temperature. At isa sa mga bagay na gusto ko ditong itong system na ito, it actually gives you identity. Ang dali mo, balat mo. At iwan mo na labak yung iyong laman at yung buto. Makilala ka pa. Mahirap. And of course, part ang itong thumb mark natin, part yun ang integumentary system. Yan yung isa pa rin bagay na nagde-delineate sa atin. It makes us an identity. It makes us one person outside and distinct from the environment. Itong integument natin. Nabubuo tayo isang tao sa pamamagitan ng border ng katawan, which is our boundary, which is our skin. Integumentary system. Ano? Ngayon, pagtanggalin mo yan, ay muscle tayo, muscular system. Ito ngayon ang nagpapagalaw sa atin. Hindi ako makakapagsalita, hindi kayo makakapag-inom ng tubig, ano, kung walang muscles. Okay. Contraction, relaxation, contraction, relaxation. And now, you know, alam niyo ba ang tama at wastong pag-ayos ng ating muscular system, paggamit, you know, pag ito ay regularly ginagamit. At yung meron tayong warm up at pull down. Huwag yung bigla-bigla. Iwasan natin yun. Keep moving, keep moving. Okay. And then, bones. Itong bones natin na pinapanggalingan ng ating mga stem cells. Kung meron tayong sugat, bakit yan naaayos? Galing yan sa ating stem cells, sa ating buto. It gives the firmness of our body. Tumutulong yan sa locomotion din natin. But it produces a new us. Our bones. And we needed that. Okay? Ang ating respiratory system, paghinga, ilong hanggang sa baga, okay? Yan ang tumutulong na magbigay ng oxygen sa katawan na ginagamit ng bawat selula ng ating iba't ibang bahagi ng katawan. Siya din ang nagpapalabas ng carbon dioxide na hindi na kailangan ng ating katawan. Okay, respiratory system. Ngayon, sa bibig, ano? Hanggang sa paglabas nito, digestive system naman yan. Then yung ating pag-ihi, rin yun, excretory system yon. Ang ating mga ovaries at mga uterus sa mga babae at testes naman sa mga lalaki, ano, reproductive system yon. Meron din tayong hormonal system, iba't ibang hormones. Meron tayong circulatory system. Ang heart natin, ang puso at iba't ibang ugat, kasama na ang ating mga kulakulani, circulatory lymphatic system yan. Ano pa? Meron din tayong nervous system. Ating utak, tapos ang mga nerves natin, spinal cord, yan, na siyang nagko-control ng bawat isa sa ating mga gawain at mga functions ng ating organs. Okay. So, meron tayong special senses. Ito na nga, yung sa mata, pagtingin, sa ilong, ang pag-amoy, sa bibig, ang panlasa, tenga, ang pandinig, at ang ating balat na nakakaramdam. Special senses yun. Ano naman kaugnayan ito sa pillars ng lifestyle medicine? Itong mga pillars natin, mga hali-haligi natin, ng kagawian ay siyang nag-influensya either for good or for bad ng ating system. isa't isa nito apektado ng bawat anim na mga pillars ng lifestyle medicine. Okay? So yun yung mga iba't ibang organs natin na siya ang gumagawa, nagfa-function ng iba't iba rin upang tayo ay makakagawa at makakamit ng ating mga adhikain bilang isang tao. Yan ang kabuuan ng katauhan natin. Itong iba't ibang system at ito ay mapapangalagaan lamang ng anim na haligi ng ating kaugalian. The lifestyle medicine. Irish?
0: Ayan, Doc. I remember, parang maihintulad ko ang ating katawan sa isang orchestra, Doc. Ano? Kapag wala po sa tono ang isang instrument, di ba mga kaibigan ng orchestra, it's composed of many different instrumentalists. Yung iba nagva-violin, yung iba nagfu-flute, yung iba nag-cello, ano. Kapag may isang instrumento, mga kaibigan, na mali po sa tono, ano, or medyo may sira, apektado po ang buong pyesa ng awit. And the same way, mga kaibigan, ano, kapag ang isa po sa ating mga body system ay may problema, apektado po ang ating buong katawan. And Doc, I just want to ask, ano, para po sa ating mga listeners, ano po ba ang mga practical steps, ano, na pwedeng simulan ng ating mga tagapakinig ngayon, ano, upang palakasin po ang kanilang health sense?
1: Oh, I see. Paano nga ba natin maaalagaan, mahapapahalagan ang ating health sense? Eto ngayon. Pakiramdaman natin ang ating sarili. Okay? Kumbaga sabi ni Socrates, know thyself. Know thyself. Let's know ourselves. Ano ang ating kakayahan? Ano ang ating pangangailangan? Ano ang ating kahinaan? At saan tayo may kalakasan? Ating intindihin yun. At ating isipin, alin sa mga bagay-bagay sa mundo ang nakakatulong sa bawat parte ng ating katawan. Sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating katawan, sa ating pakikipag-ugnay, sa sangkatauhan, at sa may kapal. Ano nga ba ang nakakatulong nito? Dahil kung ano ang nakakatulong nito, yan ang nabibigay kalusugan. Diyan natin maaaruga ang ating health sense. E kung naramdaman naman ba natin na masakit ang ating isipin natin, ano bang kadahilanan nito? Bakit masakit ang paa ko? Dahil ba sa tsinelas ko o sa sapatos ko? Dahil ba sa paglalakad ko? O dahil sa hindi ako naglalakad? Dahil ba ako'y galaw ng galaw na wala na akong pahinga? O dahil ba ako hindi gumagalaw at puro naman ako pahinga? Pakiramdaman natin kung ano talaga ang sanhi ng ating nararamdaman. Ating bigyan halaga at bigyan ng mga sandali na ating suriin kung ano talaga ang ating mga gawain na nakakadagdag sa kaayusan at kalusugan ng ating pangangatawan, pag-iisip, karamdaman, at kaugnayan. Kung atin itong nanamnamin, kung ating bibigyan ng mga panahon, kung ating pag-iisipan na mabuti, at kung anong ating alam ay ating isa kabuhayan. Doon natin mapapalago ang pag-aaruga sa ating health sense. Alam mo kasi, Ma'am Irish, kung tayo ay nakakailam ng isang bagay na mabuti at hindi natin isinasakabuhayan, ito ay wala mabibigay dulot na kaayusan sa ating pamumuhay. Whatever little thing we know that is good, that is lovely, that is joyful, that is pure, we only don't think of these things, we also exercise and live up to this. Then, and only then, can we nurture health sense. Know thyself, know what is best, practice it, live it up.
0: Thank you so much, Doc Vigil. Ano? And to end our episode this evening, I'm sure, Doc, ano, na ang dami pong nababaon ng ating listeners this evening. Ano? And kanina, Doc, nabanggit niyo po something about calf's spot, ano, na usually tayo mga Pinoy, sinusundan lang po natin ang ating nakasanayan. And to end tonight's episode, Doc, ano po ang inyong mensahe at may ituro ano, para po mapasa ang healthy lifestyle habits para po, lalo na po sa mga anak. Ano, I know na may mga nanay at tatay po na nakikinig sa atin ngayong gabi. So what is your last advice? Ano, paano po maipapasa ang healthy lifestyle sa ating pong mga anak at sa susunod po na henerasyon?
1: Isa kabuhayan talaga. The best sermon is still the life we live. Merong con, Ma'am Irish. Merong poem kami nung bata-bata pa ako. The eyes is a better pupil and more willing than the ear. Fine counsels are confusing, but it's examples which are always clear. Don't just talk, okay, not just learn about it, move on and talk about it. And the best way to talk about it is to live it. Live it in our lives. And only when necessary will we use words.
0: Parang ang sa ating church, Doc Vigil, ano, be the sermon. Yan po yung laging quotation ng mga events, ano. Our life is the best testimony. And mga kaibigan, minsan nga may nabasa pa ako, Doc, na ang ating pong buhay, yan lang po yung Biblia na mababasa ng ibang tao. Ano? In the same way, in our health din, mga kaibigan, ano, we have to be an example, lalo na po sa ating mga magulang na nakikinig po ngayong gabi. At mga kaibigan, natutunan po natin ano, na ang ating pong kalusugan ay isang kayamanan na dapat po natin pangalagaan araw-araw. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya tuwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kapag inaalagaan po natin ang ating mga kalusugan at ating katawan, mga kaibigan, pinararangalan din po natin ang maylalang. Maraming salamat po, Doc Vigilanda Solihon, for your time, ano, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman at sa inyong, at pati na rin po sa aming mga listeners this evening, maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Hanggang susunod po natin na episode, stay healthy and may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kaagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilyang mahal.
2: Sa Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Si maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya.
8: Ang panukala ng
9: Jesus, siya ang kasagutan.

Mga ginigiliw kong mga kapatid, malugod ko kayong inanyayahan na makiisa tulad ng Area 3 sa Rizal Province, Pasig, at Marikina sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tara na't makibahagi ng ating

makarasan kay Hesus Kristo. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na pumupuri at kumikilala sa inyong kadakilaan. Sa oras na ito, kami ay patuloy na mag-aral ng inyong banal na salita. Aming inilalapit ang aming tagapagsalita na si Pastor Rene Montoya. Gabayan po siya ng Santong Espiritu. At kung magkagayoy, ang mapakinggan ng aming mga tagapakinig ay magtimo sa kanilang puso't isipan at makilala nila ang aming Panginoong Hesukristo. At kung magkagayoy, sila ay tatanggap din ng katotohanan at ng kaligtasan. Salamat sa pagdinig niyo ng aming dalangin. Alang-alang na lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Isang kagalakan at privilege na naman na makasama ko kayong muli upang sama-sama nating pag-aralan ang salita ng ating Diyos. Sa seryeng ito, mga kaibigan, pinag-aaralan po natin ang temang si Jesus ang kasagutan. At totoo, wala nang ibang kasagutan sa lahat ng tanong. Problema? Pangamba? O kaya kundi si Jesus? Kasi kung titingnan natin ang mundo ngayon, sobrang daming uncertainties, ang daming worries, ang daming tanong. Minsan napapaisip ka, ano kayang mangyayari bukas? May pag-asa pa ba kaya ako? O baka uli na ang lahat? Baka ikaw mismo, kaibigan, abang nanonood ka ng pag-aaralan po natin ngayon, ay meron tayong problema sa buhay. Mga kaibigan, sa ating pong napag-aralan kahapon, nakita natin na sa lahat ng ito, malinaw ang message ng Diyos, si Jesus ang kasagutan. Siya yung nagbigay ng kanyang buhay para bayaran ang ating pong mga kasalanan at siya yung patunay ng dakilang pag-ibig at perfect na plano ng Diyos para sa atin. May dalawang magkaibigan, isang Kristiyano at isang ateista, na naniniwalang lahat ng bagay basta na lang dumating, walang creator. Isang araw, bumisita ang isang Kristiyano sa bahay ng isang ateista. May dala siyang maliit na halaman at palihim niya itong inilagay sa isang sulok. Nagulat ang ateista, bakit may halaman dito? Wala naman ito kanina. Sagot ng isang Kristiyano, baka bigla lang yan lumitaw. Tumutugol agad ang isang ateista, imposible. Siguradong may naglagay nito. Ngumiti ang Kristiyano. Kita mo, sa simpleng halaman, hindi ka naniniwala na basta na lang lumitaw. Pero sa buong mundo at kalangitan, kaya mong sabihin na walang naglagay? Kaibigan, tahimik na napaisip ang isang ateista. At doon niya unti-unting nakita na merong ang Diyos na may lalang sa lahat. Kaya nga mga kapatid, minsan kailangan po natin ng simpleng ilustrasyon para makita ang katotohanan. Ngayon, magpo-focus tayo sa isang napakahalagang aral ng Biblia na madalas sa tanungin at pagdudahan at kontrahin. Ang Trinidad, tatlong persona sa iisang Diyos. Kung titingnan natin ngayon, iiba ang naririnig tungkol sa Diyos. Mayroong nagsasabing wala raw siya, may iba, meron nga pero hindi concerned. May naniniwalang si Jesus at ang Ama ay iisa lang at walang Espiritu Santo. May ilan namang nagsasabing tatlo raw ang Diyos. Ang daming version, ang daming confusion. Kung hindi tayo rooted sa salita ng Diyos, baka madala tayo sa maling turo. Kaya mahalaga na bumalik tayo sa Biblia. Walang dagdag, walang bawas, ang doktrina ng Trinidad ay hindi imbensyon ng tao. Malinaw itong ipinapakita ng Biblia mula sa simula hanggang dulo. Bakit mahalaga ito, kaibigan ko? Kasi ang pagkaunawa natin kung sino talaga ang Diyos ay directly nakakaapekto sa ating pananampalataya. Sa relationship natin sa Kanya at sa paraan ng pamumuhay natin araw-araw. Ngayon, pwede ba nating tanungin ang ating sarili, may Diyos ba talaga?
Sa Genesis chapter 1 verse 1, ano po ang sabi? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Straight to the point. Walang pasikot-sikot. Sa opening verse pa lang, diretso na agad. Merong Diyos at siya ang creator ng lahat ng bagay. Hindi chance, hindi isang aksidente, kundi intentional na ginawa ng Diyos ang lahat. Idagdag pa natin ang sinasabi sa Genesis chapter 19 verse 1. Mga awit, 19 verse 1. Nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kalawakan. Kaya minsan, kapag overwhelmed ka sa dami ng problema, subukan mo tumingin sa paligid. Kaibigan, tumingala ka sa langit, sa bituin, sa buwan, sa araw, lahat sila parang sumisigaw ng isang message. May Diyos at siya ang gumawa sa atin. Hindi random, hindi aksidente, planado at may layunin. Pero alam naman natin, hindi lahat ng naniniwala. Kaya nga pala, may paalala ang awit chapter 14 verse 1. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ang sakit lang isipin. Kasi gaano ka kaganda at kalinaw ang mga nilikha. Kung sarado ang puso ng tao, hindi pa rin niya makikita ang Diyos. Kaya challenge ko ngayon para sa atin. Huwag tayong masyadong madistract ng ingay ng mundo, social media na punong-puno ng fake news, mga problema sa buhay, kahit mga personal na struggles na kakahatak ng focus natin. Instead, take a pause. Look around. Appreciate the creation dahil bawat bahagi ng kalikasan ay patutuo na meron pong manlalang, may author, may Diyos na buhay na nagmamahal sa atin. Kaibigan, kapatid, ngayon, isa sa mas madalas itanong ng marami. Kung merong Diyos, iisa lang ba siya? Kung babalikan natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. Diretso, malinaw na iisa ang Diyos. Pero interestingly, kung titingnan natin sa original language, mas malalim pa ang ibig sabihin. Ang ginamit na Hebrew word na ekad ay isinalin na one. Pero ang ibig sabihin nito ay hindi lang basta singular one. Ito ay isang uri ng oneness na may kasamang unity. In other words, hindi lang simpleng numero ang pinapahubatig dito. Kundi isang pagkaisa na mas may lalim. Parang sinasabi ng talatang ito na ang Diyos ay iisa. Pero ang kanyang pagkaisa ay hindi flat or simple lang. Kundi may richness ng kaisa-isa at pagkakaisa. Kaya nga, mga kaibigan, sa 1:17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesu Kristo na inyong sinugo. Mapapansin natin dito na mayroong distinction. Mayroong ama, mayroong anak na isinugo.
iisang Diyos, pero may malinaw na pagpapakilala sa persona ng Ama at ng Anak. Ganito rin ang nakikita natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Napansin niyo ba yung ginamit na pronoun? Hindi gawin ko, kundi gawin natin. May plurality sa mismong pagpapahayag ng Diyos. At dito pumapasok ang salitang Elohim. Sa Hebrew, yung salitang Elohim is very interesting kasi plural ang form niya, pero lagi siyang gumagamit ng singular verb. Kung titingnan natin, parang may contrast na plural pero singular. Kaibigan, hindi ito contradiction, kundi isang matibay na pagpapakita mula pa sa simula. Ipinapakita na ang Diyos bilang igit pa sa simpleng solo. Siya ay isang pagka-Diyos na may lalim. May relational richness. May kahulugan na lampas sa kaya ng simpleng numero. Kung isipin natin, hindi ba't mas logical na ang isang Diyos na puno ng pag-ibig ay hindi isolated? Kasi kung ang Diyos ay purely mag-iisa lang, paano siya magiging loving mula pa noon pa man? Pero dahil siya ay Trinity, may communion, may love na umiikot sa loob ng kanyang pagka-Diyos bago pa man likayin ang mundo. Kaya ang nature ng Diyos, kaibigan ko, hindi lang basta existence, kundi relationship mismo. At para maging mas malinaw, basahin po natin ang talata na makikita sa Mateo chapter 3 verses 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad-agad siyang umawon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng kalapate at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na lulugod. Isang eksena pero andon lahat. Si Jesus nasa tubig. Physical and visible. Ang Espiritu bumababa tulad ng isang kalapate. Present, dynamic, at gumagalaw. At ang Ama nagsasalita mula sa langit at ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa anak. Tatlong persona, pero hindi tatlong Diyos. Ito'y nagpapatunay na ang Diyos ay involved, personal, relational. Ibig sabihin, hindi siya Diyos na malayo, kundi isang Ama na nagmamahal, isang anak na nagliligtas, isang Espiritu gumagabay at nagbibigay ng buhay. Kung titingnan po natin from a practical angle, ang Diyos mismo ay relational sa kanyang pagka-Diyos. Kaya niyang i-extend yung relationship na yon sa atin. Kaya kung feeling mo minsan nag-iisa ka, kaibigan, alalahanin mo, ang Diyos ay laging nandyan. Ama na nagmamahal, anak na kasama mo, at ang Espiritu gumagabay sa'yo araw-araw. Kaya ngayon, ito'y magandang tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang isa?
Sa context ng Biblia, sa 1 chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Kung babasahin mo ito ng mabilis lang, baka isipin ng iba, ayan, iisa lang sila, walang distinction. Pero teka muna, kaibigan ko, kapag binasa natin ito in context, ano ang ibig sabihin ng iisa dito? Ang tinutukoy na isa ay unity in essence, in purpose, at sa nature. Hindi sila parehong persona, pero pareho silang Diyos. Parang ganito po yan, mga kaibigan ko. Sa Genesis chapter 2, verse 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Mag-asawa, dalawa sila, husband and wife. Pero ang tawag ng Biblia sa kanila ay isang laman. Ibig sabihin, mayroong unity, mayroong pagkakaisa, pero hindi ibig sabihin na nawala yung individuality nila. Gayun din ang pagka-Diyos. Kapag sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay iisa, hindi ibig sabihin nawala na ang tatlong persona. Ang ibig sabihin, may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Pero sila ay perfectly united. At uli, wala silang conflict, wala silang division. Isa sila sa diwa, isa sa kapangyarihan, isa sa kalikasan. At dito natin makikita ang kagandahan ng pagkakaisa ng Diyos. Hindi siya simpleng numerical one, kundi isang malalim na unity na hindi natin madalas makikita sa tao. Kung tayo, kahit magkaibigan o mag-asawa, may times na nag-aaway at hindi magkakaintindihan, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu ay perfectly in unity. Oho, kaibigan ko, walang pagkukulang, walang pagkakaiba sa layunin. Lagi silang nagkakaisa para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Kaya pag sinabi nating iisa ang Diyos, wag nating isipin bilang limitasyon, kundi bilang isang reality. Tatlong persona, iisa sa likas, iisa sa essence, iisa sa perfect unity. Ngayon, kaibigan, para mas clear, mas klaro, silipin natin mismo sa Biblia yung pare-parehong katangian ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang ganda kasi ng pagpapakita nito. At dito natin makikita na hindi sila magkakaiba ng essence, kundi iisa sa kanilang pagka-Diyos. So dito ay atin pong i-compare, mga kapatid. Yung likas ng Ama, likas ng Anak, at likas ng Espiritu Santo. Ano po ang likas ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid? Basahin po natin sa Awit chapter 8 verse 34. Ang Ama ay makapangyarihan. Kung babasahin natin ang Mateo 28 verse 18, ang Anak ay makapangyarihan. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Kung babasahin naman natin kung ano ang katangian ng Ama sa Awit 55 verse 22,
maalam ang anak ayon po sa Colossians chapter 2 verse 3, maalam. Ganun din po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 2 verse 10 hanggang 11. Ang banal na espiritu ay maalam. Ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa katangian ng banal na espiritu? 1:14-16, ganun din po sa anak, Mateo 28 verse 20, at ganun din po ang tinutukoy tungkol sa ama ayon po sa Awit 62 verse 8, kahit saan. Ang kaibigan, ang karakter ng Diyos Ama, ang karakter ng anak at ng Espiritu Santo, walang hanggan. Yan po ay makikita natin sa 1:17-3, ganun din po sa 1:3 verse 36, ganun din po sa Galatia chapter 6 verse 8. Kaibigan, kung ano ang karakter ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sila ho ay manlalalang. Ano ho? Dahil ang sabi sa 1 Corinto chapter 8 verse 6. Ganun din po sa 1:1:3 at sa Job 33 verse 4. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ito po'y manlalalang. Kung titingnan natin lahat ng attributes ng Diyos, ang pagiging makapangyarihan, maalam, omnipresent, eternal, loving, creator, at counselor ay nakikita o sa Ama, Anak, at ganun din po sa Espiritu Santo. Walang kaibigan, walang mas mataas, walang mas mababa. Hindi ibig sabihin na mas lesser ang isa. Pantay sila at iisa ang kanilang pagka-Diyos. Bibigyan ko po kayo ng alimbawa ayon po sa Mateo chapter 28 verse 18. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Malinaw nagpapakita ito ng kanyang kapangyarihan. At sa Awit chapter 8 verses 3-4, kung saan makikita rin ang kapangyarihan ng Ama sa lahat ng kanyang nilika. Kaya nga mga kapatid, sa Awit 8:3-4, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y inyong alalahanin, ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Ayon po sa 1 Corinto chapter 12 verse 11. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng isa at gayunding espiritu na mamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu Santo. So makikita po natin dito, kaibigan, walang discrepancy, walang pagkakaiba. Ang Ama at Anak at Espiritu Santo ay parehong makapangyarihan. Parehong may authority. Parehong gumagawa. Hindi sila tatlong magkakaibang Diyos na may kanya-kanyang specialty. Kundi tatlong persona na iisa sa diwa, iisa sa pagka-Diyos, perfect unity, perfect equality, perfect divinity. So baka may mga naisip ka ngayon. Ang ganda ng theology. Oo, pero paano ito magiging praktikal? Paano makakatulong sa akin ngayong stress ako sa trabaho? Meron akong problema? At ganun din na may problema ko sa aking pamilya. At
punong-puno ng worries sa buhay. Fair questions. Dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng doktrina ng Trinidad. Kaibigan, isipin mo ito. Ang Ama may plano para sa buhay mo. Hindi random. Hindi bara-bara, kundi specific at para sa ikabubuti mo. Kaya nga, napakalinaw na sinasabi sa Jeremias 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaibigan, ang anak naman, si Jesus, siya mismo ang sasagot sa pinakamalaking problema natin, ang kasalanan. Siya ang nagbuwis ng buhay. Siya ang nagligtas. Siya ang naging tulay pabalik sa Diyos. Oho, kaibigan ko, mga kapatid, at ang Espiritu Santo, siya yung kasama mo araw-araw. Siya yung nagre-remind ng mga salita ng Diyos. Nagbibigay ng wisdom kapag kailangan mong mag-desisyon. Nagbibigay ng lakas kapag drink ka na. At siya rin ang comforter kapag sobrang bigat ng nararamdaman mo sa buhay. Kaya, kaibigan ko, kaya itong assurance na meron tayo. Hindi lang natin sinasamba ang isang Diyos. Ang Diyos natin ay tatlong persona na involved mismo sa bawat detalye ng ating pong buhay. Ama na nagplano, Anak na nagligtas, at Espiritu gumagabay. Lahat sila iisa. Lahat sila para sa iyo. Amen? Mga kapatid, mga kaibigan, at mga kababayan, kung isasummarize natin ang lahat ng ating napag-aralan, may Diyos at siya ay iisa. Pero yung pagkaisa niyang yon, hindi simpleng numero, kundi puno ng kahulugan. Dahil siya ang Ama, ang Anak, at Espiritu. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Pareho ang katangian, pantay sa kapangyarihan. Iisang layunin na walang iba, kundi ang kaligtasan at kabutihan natin. Kaibigan ko, ang gusto ko pong iwan sa inyo sa oras na ito, ang napakalinaw na paalala mula sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung ang Diyos ang unahin natin, ang piliin natin sa bawat araw, lahat ng kailangan natin, pagkain, trabaho, relasyon, kapayapaan, idaragdag niya sa atin. Hindi ibig sabihin na magiging perfect at walang problema ang buhay. Pero siguradong nandyan siya para mag-supply ng lahat ng tunay nating kailangan sa buhay. Kaibigan ko, kaya ngayong oras na ito, wag nating sayangin ang pagkakataon. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay nag-invite sa atin na lumapit at magtiwala. Huwag na tayong umasa sa sarili po nating lakas.
at sa pangako ng mga tao. Kasi malinaw ang sinasabi po sa Awit 118 verse 9. Igit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Kaibigan, ang tao, maaring pumalya, pero ang Diyos, hindi. Tandaan natin ito. Ang Diyos ang sagot. Si Jesus ang pag-asa, ang Espiritu ang kasama natin hanggang sa wakas. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik lang sa itaas. He is with us and for us. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, kaibigan ko, gusto mo bang maranasan ang Diyos na ito sa mismong personal mong buhay? Kung oo, buksan mo ang puso mo ngayon. At sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking Ama, Ikaw ang aking tagapagligtas, at Ikaw ang aking Espiritu na gumagabay. Ikaw ang aking Espiritu.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang kapalit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka, lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangata sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang lahat sa Diyos na siya ay pamilikuran na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo ng programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
4: At ako naman si DJ Lou. At excited na nga po kami muli na makasama kayong lahat, makakapagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay ng ating mga makakasamang guest ngayong gabi.
3: Yes, binabati po muna namin lahat ang nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, ay pakisubscribe, like and share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto ring i-share sa amin, ay mag-comment or magtanong or tumawag po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
4: Ayan, muli po binabati ko po lahat ng mga masusugid nating tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ating mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers at isama na rin po natin ang mga pampribadong sasakyan na nakikinig din po sa atin ngayong gabi. Maging mga timbahay, kinananay, tatay, ate, kuya. Kung kayo po pala ay nagnanais na magkaroon ng mga librong aming ipinamimigay, ayan, wala lang po kung hawak ngayon, no? Ang Great Controversy, Steps to Christ, etc. At marami pa po mga kaibigan, ano? Kayo lamang po ay tumawag o mag-text sa same na numero na 0918-944-7891. 0918-944-7891.
3: DJ Mermi. Yes, DJ Lu, ngayon po ay babati muna tayo. Hello po sa aking pong pamilya, Martinez Angeles at Angka ni Bebang. Hello po sa inyo. At syempre sa mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello, hello.
4: Ayan, ako naman gusto kong batiin ang pamilya ko din dyan sa San Pablo City, Laguna, yung anak ko po, no? Tsaka yung family ko. And also ang AWR team po na nangangasiwa po sa atin dito ngayong gabi. Hello po, magandang gabi. And also, DJ Mary Me, nandito rin po si Sir R. Christian Roda. Ang sabi po niya, Happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Good evening and hello TikTok host with DJ Mary Me and DJ Lou. Good evening din sa'yo, Sir R. Christian. Yes. Ayan, DJ Mary Me. Ipakilala na po natin ang ating guest ngayong gabi.
3: Yes, excited na po ang lahat sa magiging guest po natin ngayong gabi. Mm-mm. By the way, ang guest po natin gabi ay matali kong kaibigan. Maganda at single.
4: Yes!
3: Siyempre, ito na. Walang iba, kundi ang may kagandahan, kagaya ko. Ayun, at kagaya din ni DJ Lu. Si Sister Kim Denso. Hello,
5: ayan,
3: Kim.
5: Hello po. Happy evening po, everyone.
4: Ayan.
5: Happy evening din po, DJ Me and DJ Lu.
4: Mm-hmm. Kamusta ka naman ngayong gabi?
5: Mabuti naman po kasi dati.
4: Yeah. Kinakabahan ka ba?
5: Hindi po.
3: Hindi. Bati ka muna.
5: And binabati ko po ang mga taga Masinop family and mga workmate dyan po sa ating hospital sa and then yung family po na.
4: Okay.
5: Good evening po.
3: So sino si Kim? Mag-ano ka muna, mag-share ka muna. Sino ba
4: about
3: si Kim?
5: Ako po. Ako po si Kim Denso. I'm 23 years old. Mm-hmm. Working at dyan po sa Adventist Medical Center Manila.
3: Dito lang po
5: and,
3: yun.
5: Yes po. And single po.
3: Yeah.

0: single and
1: natutuwa yung mga nandito sa loob.
0: And ano, ako po ay, kasal ko yan pong, pag kami mga free time, ako po ay nagtumatakbo or nag-running.
2: Oh, wow. Wow.
0: Saan? Nagpapanggap po. Diyan. Hindi, dyan po, somewhere po sa Binondo Bridge. And naglalaro din po ng badminton. Nagpapanggap wow. din po.
1: Sporty ka?
0: Hindi po. Ano lang po. Nagkaroon lang po ng pagkakabalahan. Kasi before, hindi po masyado. Ano lang po, work and bahay lang.
2: Pero maganda rin yan, DJ Merrimi, kasi di ba para maging healthy tayo and yes. fit. Ayan. Yes,
1: exactly. Mga ilang minuto ka ba nagja-jogging?
0: Nung ako po ay nadestino ng... first attempt ko po kasi dito, 4 a.m. Imaginein mo sa character ko. Wow. Kasi ako ng 4 a.m.
2: 4 a.m. ang aga.
0: Para lang po. Kasi ang start po ng work ko is 8 a.m. So, nag-everyday po kasi ako na parang gusto ko isingit sa lifestyle ko yung pag-run. So, 4 a.m. gumigising po ko until 6. Parang ganun.
2: Nag-run ka until 6.
0: Walk-run, ganun.
2: Wow.
0: Walk-run po muna, mga 3 kilometer po.
1: Mga tagapakinig po natin kung sino pong gusto mag-walk and run dyan.
2: Ayan, pwede nyo sa
1: kasamahan.
2: Ayan.
1: Sige.
2: So, simulan na natin. Simulan natin. Lilo
1: ang ating tanungan.
2: Hmm. Sino nga po ba si Kim before Christ?
0: Ako po ay lumaki sa lola at lolo kasi ayun po, yung both parents ko po separated when I was baby po. Mm-hmm. And ano po, parang months pa lang po kami. Nakamungian ko na yung lola at lolo ko. Sila po yung nagpalaki sa amin. Mm-hmm. And then, nung ako'y bata pa, nung ano ba?
2: Sige lang.
0: baby pa lang po kami. Parang, ayun po yung nagpalaki sa amin. So, nung mga grade schools po ako, hindi ko pa po naiintindihan kasi ang pagkakaalam ko nung bata pa po ako is akala ko yung lola ko, siya yung biological mother ko. So, parang na-realize ko na lang po siya nung siguro grade 5, grade 6 kasi nagkakaroon na po ako ng confused kasi pag may mga ipipill out na names ko, sino yung mother, father. Pero actually, kasama ko po yung father ko. Pero hindi, parang hindi siya existent kasi hindi din po siya yung ano, yung lahat ng sacrifice talaga ang tumet magulang talaga sa akin lola at lolo. Parang kasi yung father ko before, parang ano siya, laki, parang ano, boy binata. So,
2: pero kamusta naman yung relationship mo with your real mom?
0: Ano po, nung ako po ay nag 18 years old. Etong, yun po yung isa sa reason. Kasi po, kung bakit parang yun, nagkaroon kami ng, isa po sa aking, ano tawag dito? Kung bakit parang kinol ako ng Panginoon. Kasi nung kinol out po ako ng mother ko through Facebook Messenger nung time na yun, parang, wala pa akong galit sa biological mother ko, pero, ang tawag dito. Pero ang sabi, tinanong ko po dun sa lola ko kung ano yung real name ng mother ko. Kasi since nakita ko na yung apelido ko tsaka apelido niya same. Kasi hindi po kasal yung father and mother ko.
2: Yung nag-alaga sa'yo, yung lola mo, di ba? Yes. Kaninong side yun? Sa mami mo?
0: Sa father side.
2: Ah,
0: sa father side ko. Kaya nandun po ako sa papa ko.
1: So, bali, King, may mga experience ka ba na hindi malilimutan nung time na hindi mo kilala ang Panginoon?
0: Experience na hindi ko po makakalimutan nung... Opo. Nung ako po ay nag-aaral, before po ako ma-convert as Adventist po, ay ako po ay, tag dito, estudyante pa po. So, more on... makaibigan talaga. So, ako kasi, parang, yung yung kasi 'di ba po ano, hindi naman po kami masyadong natutukan ng mga magulang kasi mm-hmm. yung parents or yung tumayong magulang sa amin is busy din po, estudyante, parang sa bahay magkikita na lang kayo gabi na lang ganun. So mm-hmm. yung happiness parang mas nakukuha ko siya sa the friends. Mm-hmm. So may mga times talaga na tumatakas pa ako para na makapunta ako sa friend ko. Mm-hmm. Tapos kahit pandemic ganun mm-hmm. Nakakalabas ako kahit ang may pwede lang lumabas yung may mga yung magulang or kaya may pass ba? Mm-hmm. May pang entry pass ganun. Mm-hmm. Or kinakailangan lang.
1: Ganun. Pero wala namang kalokohan na ginagawa sa paglabas.
0: Wala naman po, pero ano lang, masaya lang ako pag nandun ako sa kaibigan ko. Pero yun nga, hindi makakalimutan kasi parang yun pala yung ginamit ng Panginoon sa akin na parang, di ba po, lahat, pandemic po, parang lahat po tayo naka-lockdown sa bahay. Mm-hmm. So, during that time, parang ayun na po yung binigay ng Panginoon for me na makakapag-spend ng time sa family ko. Pero mas pinili kong tumakas para lang mm-hmm. magkumuha ng happiness sa iba. Mm-hmm. Pero yun yung realization ko ng time na yun.
2: Pero siguro DJ Mary, may meron siyang... Kasi yung mga ganyang situation, parang merong sakit na nararamdaman towards sa ano, diba? So, yun ba yung na-feel mo that time? Yung parang... Like, mas napapahalagahan ka ng mga friends mo, hindi mo mahanap yon sa loob ng bahay nyo.
1: Mm-mm. Ano ba relationship nyo na ano parang?
0: Ayun po, wala po kasi talaga kaming ano, sa family kasi parang hindi kami ganun nagkakaroon ng communication or ako lang. Mm-hmm. Kasi parang ako kasi as nung bata po ako, parang na-observe ko din po na talagang tahimik lang ako.
2: Mm-hmm. Pero so yung mga ano
0: ako, yun po, parang hindi ko didit po ako nagkakaroon ng band sa kanila. Even mm-hmm. kami po. Kasi yun nga, busy po lahat. Mm-hmm. Mga tito-tita, ganun. Yung parents, working din, student, ganun din
2: so,
0: po.
2: Hindi mo talaga nakasama ang mommy mo ever since?
0: Yung biological mother ko, hindi po. Mm-hmm. Pero nag-attempt po siya akong puntahan nung ako po ay, dapat po 18 years, nung dibo ko po. Mm-hmm. Kaso, yun po yung time na namatay po yung lola ko. Pero nung 19 years old po ako, nag-attempt siya ulit na puntahan ako. Pero yun, nagkita po kami. First, mm-hmm. kita po namin mm-hmm. ng mama ko.
2: So, yun lang yung mga unforgettable experiences mo nung hindi mo pakilala ang Panginoon? Mm-hmm. Or meron pang mga iba? Meron ka pang ibang natatandaan?
0: Ano po? Yung hindi ko pakilala yung Panginoon? Ano?
2: Like, ano yung mga ways mo?
1: Oh, yun, yung mga ginagawa.
2: Ano yung mga ginagawa mo before?
1: Nagsisimba ka ba?
0: Mm-hmm. Ano po?
2: May nakapag-introduce ba sa inyo? Ano yung religion? Sige, umaano nun before?
0: Ako po kasi, yun nga, taong bahay lang po kasi talaga.
1: Nonchalant ka. Nonchalant po dyan. Taong, hello po sa inyo.
0: Taong bahay lang po ako. So, nung naka-experience na po ako ng mga, ayan, marami na pong kaganapan sa buhay ko, yun, nakalala ko talaga yung Panginoon eh.
1: Mm-hmm.
0: Parang dun po ako sinubok ng Panginoon talaga.
1: Bago natin ituloy yan, Kim.
0: Ayun nga po pala, naalala ko lang, parang ako po pala yung nangunguna sa mga kaibigan ko sa mga gala-gala.
1: Sa mahilig ang mag-gala.
0: Yes, sa mga alis-alis.
1: Sana all maraming pera, no? So bago yun, Kim, bago natin ituloy, DJ Lu, no? Makikinig po muna tayo na isang awitin galing po sa inyong lingkod, Mary Me Angeles, na ang title po ay Kalooban Mo. Yan kasi ay paborito niya eh. Pakinggan po natin.

0: pasok.
1: Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ Mary Me. Time check po natin, it's 8:18, hatid sa inyo ng Philippine Standard Time at ng AWR.
2: Ayan mga kaibigan, and this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe and like na po. If meron po kayong mga pa-shoutout dyan, mga comments, mga kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. DJ Mary Me, promote yes. po muna natin ang ating
1: sa mga
2: books.
1: Gusto po ng ating Ayan. Pinamimigay na mga libro. Eto, meron po tayong Ang Huling Pag-asa, Pag-asang Daig ang Bukas, mm-hmm. Ten Commandments Twice Removed, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, at Explore Isang Gabay sa Pag-aaral ng Biblia. Ito po yung magandang mga libro. Libre-libre na para sa inyo. Ang gagawin nyo lang, mag-text or tumawag sa 0918-944-7891.
2: Ayan, DJ Mermi, meron ba tayong mga babatiin dito sa
1: yes,
2: ating Facebook page?
1: Batiin po natin si Ma'am Jeremy Quinto. Hello po, good evening TikTok. Please greet Kalawan Mission Group. Hello po sa mga Kalawan Mission Group. Good evening. Ganun din kay Ma'am Nena Huelar.
2: Yeah.
1: Tama ba? Good evening everyone.
2: Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa pagtutok sa ating programang TikTok.
1: Yes.
2: Kasama pa rin po natin ang ating guest na si Kim Denso. Ayan, Kim Denso. So yes. Kim, pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. DJ Mary, may ano na yes. matatanong natin?
1: Diba ikaw ay nonchalant? Alam nyo ngayon, uso kasi talaga yung mga nonchalant. Diba DJ Lou? Kasi nung nauso yung ano, nag-pandemic. Nag-pandemic, so siyempre nag-stay na sila sa bahay, di ba? So, parang ang kausap na lang nila yung cellphone, yung social media. Maraming mga nonchalant na tao. Kaya si it's, makaka-relate po kayo mga taga-pakinig po natin. Kasi, di ba? Tapos ngayon, ikukwento po niya kung paano niya na ngayon na-encounter si Jesus sa buhay niya. Kim, paano nga ba?
3: Naalala ko po noon, nung kami po ay, nabubuhay pa po yung lola ko, kami pa ay matutulog na. Lagi ko po napapansin yung lola ko ay pag nagpe-pray po siya, ay nakikita ko po siya lagi siya nagpe-pray. Parang meron talaga siyang 1v1 talaga sa Panginoon.
2: Parang quiet time.
3: Eh ako kasi a Catholic talaga, ang alam ko lang, sign of the cross.
1: Yun ang pray.
3: Sabihin sa kanang mag-pray ka bago matulog. Oh, pray lang. Parang ganun lang. Alam ko ganun lang po. So tapos, parang na-curious ako, sabi ko, ano kayang meron? Bakit parang, ano kayang nasasabi ng lola ko dun sa Panginoon? Ano kayang, anong conversation kaya nila? Ano kayang nasasabi niya? So, nalalangin ako, or di ko alam kung prayer ba yun, or siguro prayer yun. Sabi ko, gusto ko din magkaroon, or gusto ko din makilala yung Panginoon. Tapos, at that time, yun nga na po yung nagkaroon po ng, actually, kapitbahay lang po namin yung church natin, Adventist. So, simula po akong bata po ako nung time na yon, siguro mga 16 or 17 years old ako. Yun, nung ko lang po naalam na church po pala yun. So, na-curious din po ako dun sa church na yun. Akala ko kasi parang event place. Kasi pagbating ng AY, mga ganong hapon. Masasaya nila, naririnig yung mga kantahan nila, ganun. Tapos hanggang sa nagkaroon po ng crusade. And na-remember ko kung sino po yung speaker na time. Si Brother Randy Balinton sa Amazing Facts. Siya po yung speaker noon that time. Open po yung church noon time na yon, tapos may parang sa register. Kasi yung bahay, ito yung church, ito, may bahay ng tita ko doon kasi ako nagsistay noon that time. Tapos yung time na nagkakaroon po kasi ako ng nag-iisip ako kasi po doon ko yun po yung time na nag-chat po sa akin yung mama ko. Na ni-reach out niya pa ako noon time na. First ko pa na-encounter. Kung re-replyin ko ba siya o hindi. Ganyan-ganyan. Tapos yung maya-maya po, mayroon na-open. Ako po mismo lumapit, walang invitation. Sabi ko, ano po mayroon dyan? Ano daw, United Bible Star. Parang, ganun. Tapos, Ah, sabi niya, pwede daw ako umaten bukas. Kasi yun pala, nag-start na sa taas. Sabi ko, bakit hindi po ba pwede ngayon? Mm-hmm. Right, leave on a shirt ko. Tapos nakasando pa ako nun. Nakasando ako. Tapos ako, hindi ko alam kung inudyakan talaga ako ng Panginoon. Na, ayun nga. E di, nung sabi, tungtawa po yung mga nasa register. Si, si Ate Odessa pa po ata yun. Tsaka si Ma'am Ate Eloisa. Sabi niya, sige, pwede naman kung gusto mo. Tapos nung umakat na po ako yun, ang topic po ata nun, is, di ko alam kung sa Alahas. Mm-hmm. Or sa, hindi. Sa ano po pala? Mga, ano tawag doon? Rebulto.
1: Sa mga rebulto. Sa mga rebulto.
3: Agad. So, tapos nasa mind ko, nadami ko tanong. Sabi ko, kasi syempre, as a Catholic at before, parang ako, hindi na-depensa. Hindi, ano namin yun, parang gano'n-ganyan. Mm-hmm. Tapos nagugulat ako, after that, may answer siya. So, hindi ko ma-justify yung sagot ko. Tsaka, nakamungian na po. Mm. Nakamungian na. Tsaka talaga, yun nga, hindi din po ako pala simbang. Kasi parang wala pang ilang minuto. Parang, yun nga, parang ano lang, for the clout lang nag-simba.
2: For the clout. Yan yung ano, yung mga term ng Gen Z eh. Yan,
3: na, nagsimba ka lang, pero... Pagpawisan ka na, wala pang minuto, uwi ka na, gano'n. Hindi mo talaga, iba po yung feeling ng pagsisimba natin.
2: So, dun sa pag-attend mo ng crusade na yun, dun po. Ano yung na-realize mo nun?
3: Madami po. Na-realize ko na, ito pala yung talaga, may katotohanan pa pala. Parang new learning for me. Kasi ako, parang ako kasi, yung family ko, devoted Catholic talaga sila. Meron po kaming chapel. Mga sisters, minsan po, pag may mga ano sila, dalaw-dalaw po. Yan. Ipag-pray po, ano, hatakan po nila kayo mag-pray, ganun. Pero yung prayer na, ano lang, yun ulit-ulit na. Ganun. Pero yung hindi ko po na-experience yung talagang malalim na pag-unawa sa Bible, yung sa character ng Panginoon, kung ano yung ginagawa nila. Makikita lang namin, ganyan, ganyan. Pero hindi talaga namin totally naiintindihan. Compare dun sa ito pong pinasa.
2: So, since then, nagdire-diretso ka nang mag-attend ng church?
3: Nang crusade po, opo. Kasi may mga following question po ako, tapos sinasagot din po nila. Tsaka talagang tsinatsaga din po ako ng mga kapatiro na.
2: Ganyan talaga, no? DJ Marimi.
1: Tsaka ang maganda sa'yo, Kim, kasi ikaw, open ka eh, di ba? Open ka sa, ano, natumanggap nung ano man yung pwede mong matutunan that time. Kasi DJ Lu, di ba, isa sa mahirap na pangaral is yung hahanapin mo pa yung tao, di ba? Hindi ka gaya, Kim, ikaw.
2: Willing
1: talaga,
2: ka.
1: Yes, ikaw pa yung lumapit. Ano, maganda pala talaga yung naririnig din ng kapitbahay, no?
2: Yung curiosity ba, DJ Merimi? So, yun ang maganda. Ikaw
3: saka
2: ang lumapit.
3: Feel ko talaga answered prayer kasi pinalangin ko talaga sa Panginoon yung time na nakita ko yung lola na yun, nananalangin siya.
1: Ano nakita mo yung lola mo?
3: Oo, nananalangin siya.
2: Question ko lang, ikaw lang ang Adventist sa inyo? Or pati yung buong family mo naging Adventist?
3: Actually, ako lang po noong una. Pero nung nagkaroon po ako ng pinsan ko po na convert child, dahil po sa work namin before, na Adventist po kasi yung boss ko before. Tapos, kasama ko doon yung pinsan ko, tapos na-convert po siya.
2: So, nabinyagan
3: dalawa
2: ka na.
3: Po kami.
2: Oo nga, dalawa kasi po sa mamsi ka na nag-tatrabaho. So, yun.
1: So, bali, Kim, ang dami mong natutunan that time.
3: Madami po. Ang dami po akong, ano, na, lalo na po sa mga pagkain na talagang na, naaralan talaga. Naintindihan ko po.
1: So, paano na-overcome mo yung pagkain? Ano bang hilig mo dati?
3: Ako po, hindi naman po ako masyadong nahirapan sa pagkain, praise God. Kasi, hindi talaga ako masyado, boring po ako sa pagkain. Pero, ang nahirapan lang ako, dun po sa nakasanayan ko, bawa po pag-attend mga event, birthday, ganyan. Tapos, ang dating na po sa kanila, maarte ka na. Dating na kayo mo yan. Ayun po yung naging, ano ko, naging nahirap po sa akin nung ako sa family ko. Dati, favorite mo yan. Ngayon pa yung nare-request mo.
1: Ano ba yung favorite mo?
2: Menudo.
3: Ayun po, favorite sa mga, ano po, mga, yan, tocino.
2: Mga fried.
1: Ba't bawal ba tayo kumain ng tocino?
3: Meron
2: chicken.
3: Po
2: meron
1: chicken pwede.
3: Mga pork sisi.
1: Yun, yung mga pork. Yung mga pork na...
3: Tsaka po yung may mga sinasahugan po na pagkain. Siyempre po, di ba?
1: Okay, mga may sahugan.
2: Ito naman ang gusto ko malaman, DJ Merimi, no? When it comes to your disposition in life, masumaya ka ba nung nakilala mo, na-encounter mo ng Panginoon?
3: Opo, kasi po, kung iisipin ko po, walang akong Panginoon sa dati. Siguro yung kung ano po yung background ko before, parang siguro nga baka magiging single mo po. Talagang, alam mo mangyayari sa'yo na kung walang gabay ng Panginoon or...
2: Mm-mm.
3: Kasi talagang, katulad yan, talagang marami pong nauso. Tsaka bata pa lang, mapusok na, mga ganun. Mm-mm. So, buti na lang po, nung ako'y na-convert ay yun, pausbo na po, magti-teenage na po. Kaya sa, kasi ako, parang natututo po ako sa mga ibang tao.
2: Ah, mabilis ma-influence siya.
1: Ah, mabilis.
3: But hindi, hindi po, parang natututo ako sa pagkakamani nila.
2: Ah, so, okay.
3: Ako tuloy.
2: Okay.
1: Wow.
2: Yan ang maganda.
1: Alam mo, DJ Lu, matalino daw yung ganun eh.
2: Oo. Uh-huh.
1: Yung pag natuto ka na sa experience na yun, hindi yung kagayang, kailangan i-experience mo pa yun. Uh-huh. Bago ka matuto. Ay, wow.
3: So, kasi nakikita ko sa mga naging classmate ko, batchmate ko na nahirapan po sila, ganitong age nila. Parang ito yung naging dahilan ko bakit na-stop sila sa schooling, gano'n. Tapos inisip ko kasi yung ako as a affected child dun sa mga parents ko. So, ako... Ayun nga, ayoko din ma-experience yung gano'n. Dahil akong tao, parang nahirapan po ako.
2: Maganda yan, DJ Merrimino. Hindi mo na kailangang pagdaanan para matuto ka.
1: Yeah.
2: So, meron dito nanonood
1: si
2: Ma'am Victoria Mabulak idaw. Yeah. Sabi niya, amen, Ate Kimberly din. So,
1: ayan, nag-agree siya sa'yo.
2: So, meron pang nagpapabati dito.
1: Ayan,
2: sa crew natin. Yan si Sir Mike Sia. Ayan, single din yan. Ako baka naghahanap. Tanungin natin siya. Ayan. So, ikaw DJ Mary, meron ka pa bang gusto
1: kasi,
2: tanungin?
1: Yes, kasi, diba nonchalant ka noon? Diba?
2: Nonchalant?
1: So, ngayon, may pagbabago ba nung nakilala mo si Jesus? Like, paano ka na makipagtrato ngayon sa mga tao?
3: Ayun po. Mukha lang po ako nonchalant, pero kinoconsider ko din po lahat ng feelings ng ibang tao. Lalo na po yung, kasi di ba po, talagang ipinapront natin yung Panginoon. So, ako, as much as possible po, tag dito. Kasi may experience po kasi ako sa dating work. Tapos, halo po kasi, may Adventist, may hindi Adventist. So, talagang sinusubok po ako dahil... may mga bagay na hindi sila naiintindihan, hindi mo pwedeng i-insist sa kanila.
2: Yun ang mahirap.
3: Tapos, as nagli-lead pa po ng mga devotional, nagpe-pray pa po, gano'n. Tapos, after nun, yung talagang inaano ka talaga. So, pinapaalala sa'yo, parang imperfections mo. Makakilala ka dati before, ganyan. So, ako, hanggat maaari maging, ako kasi parang pinagpe-pray ko talaga sa utak ko. Kumbaga parang, tag dito, nananalangin talaga ako na sana hindi siya bad mood ngayon. Sana, talagang kailangan mo lang talaga ng connection sa Panginoon.
2: Mm-hmm. Sa bagay yun naman talaga, DJ Merrimino, kapag sinusubok ka, kailangan mo pumikit saglit. Whisper a little prayer. Yes. Ayan. Ikaw, DJ Merrimino, anong gusto mong sabihin dun sa kanyang sinabi?
1: Palit, Kim, ngayon sa church, meron ka, ano bang ginagawa mo sa church na ngayon? Kasi nakapakinig
3: ako,
1: ka na.
3: Associate po ako ng children ministry.
2: Ay, wow.
1: Oh, sa children. So, yun ang ministry mo ngayon na ano.
3: Yes po.
2: Kamusta naman ang experience?
3: Ngayon, eto po, kami po ay nag-BBS dyan po sa Isla Buting Bato. Kasama po.
2: Doon ka nagsiserve ngayon?
3: Kami po. Kaso po kasi... depende po sa availability.
2: Oh.
1: So, di ba sa Tondo yan? Tondo ba? Banda? Ang daming bata dun. Di ba, DJ? Ang daming bata dun sa Tondo. So, bali, pinaglilingkuran mo yung mga bata doon?
3: Apo kami.
1: Sa Tondo?
3: Yes po.
1: Marami ba?
3: Madami po.
1: Mga ano kaya? Mga gano'ng karami yun? Sa palagay mo?
3: 70 po ang...
2: Ay, madami. Na.
1: Grabe.
3: Kasi kakatas lang din po namin sa Crusade every night with Pastor Samuel po. So, every Sabat ng afternoon, AY po, doon po kami pupunta para for BBS sa mga bata.
1: Wow. So, ano yung nag-push sa'yo para gawin yun? Na paglingkuran yung mga bata?
3: Ano po? Kasi po, di ba po, ako hindi po, sobrang na-amaze po talaga ako nung ako po ay naging Adventist, kasi po, mga bata pala talaga maalam na sa Bible, ma-memorize na sa mga verses. Talagang, ano na, so ako talaga, parang, kahit na may edad na ako, minsan sumasama pa ako sa children, nakikinig ako doon, kasi pag may mga nag-story, ang nag-story pa nun si Mama Bell, si Teacher Mabel, nung time na yun. Tapos nandun lang ako, pero ang sa isip ko, parang totoo ako, kahit na, ano, kahit pambata lang siya na story, parang nagkakaroon ako ng kaalaman sa Bible. Ganun. Tapos, pinangarap ko, tapos naging idol ko siya. Tapos gusto ko lang siya mag-idol. Tapos nakwento ko lang sa kanya or parang share ko lang sa group namin. Mm-mm. Parang, ano, nabutuloy po ako ng, ano, ng associate ng children's ministry.
2: Pero alam mo, DJ Mary Me, ano, ito paulit-ulit ko talaga sasabihin. Ilalagay tayo ng Panginoon minsan doon sa mga places na hindi natin expected, kung uncomfortable, ganun. Doon ka ilalagay mismo ng Panginoon para mas i-build up ka pa. So, yun. Maganda yan. Ipagpatuloy mo yan.
1: Oo. Tsaka ano, DJ Lou, yung ano ha, kung saan ka na-inspire. Kasi na-inspire siya doon sa teacher niya. Eh. Parang kung saan ka na-inspire, parang gusto ko rin ganun. Kasi na-inspire ako. Bisa Ben, pag ginawa ko to sa bata, ma-inspire din siya. Siguro ganun din. Tama ba?
3: Yes po, na-inspire.
1: Ganun yung naging ano mo.
2: Para ka magiging influencer din. Pero in a good way.
1: Yes. Maganda yan. Parang dumadami. Dumadami yung nagtuturo sa mga bata, di ba? Ministry talaga. Wow.
2: Ayan. So, DJ Mary Me, ano, i-cut muna natin
1: ito. I-cut muna natin. Oo,
2: bago papatuloy natin yan mamaya.
1: Yes. Bago tayo magpatuloy, ay pakinggan po muna natin ang kantang Gamitin Mo Ako. Yan po ay isinulat na inyong lingkod, Mary Me Angeles.

0: Nandito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. Ako po si Mary, DJ Mary Me.
1: Ayan, at ako pa rin po si DJ Lou. Sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang mga kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, ay kontakin nyo lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. At pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page, ano po, na TikTok with AWR, o di kaya naman dito sa Adventist World Radio Manila. So meron po tayong mabatiin dito, DJ Mermi. Meron ba kayo
0: nakikita? Bati tayo dyan kay Ma'am Nesitas Penuliar. Mm-hmm. Good evening dyan dito. Good morning. Ah, greetings from Vancouver.
1: Wow!
0: Hello po sa inyo lahat dyan.
1: Ang layo na narating natin.
0: Yeah, hello, Washington. O, oh, diba?
1: Ayan. Nandito rin po si Ma'am Nympha Diwata Manuel.
0: Mm-hmm.
1: Good evening, everyone.
0: Yes.
1: Si Ma'am Joyce Nepomuceno. Yes. Amen. Kim Denso.
2: Yes. Hi, Joyce. Isa po sa kabataan sa Masina.
1: Yeah. Oh, yan. Mm-hmm. Good evening po sa inyong lahat. Nandito rin po si Ma'am Edna Beduya. Good evening po, ma'am. Ayan. Salamat po sa inyong lahat sa pagtutok sa ating programang TikTok. So, DJ Mermi, diretso na po tayo.
0: Diretso na tayo.
1: Dahil ito na yung last na segment, no? Bago tayo matapos, gusto naming malaman, sino ka na ngayon after mo ma-encounter si Christ?
2: Masasabi ko po na, kasi parang tinawag, lalo na po, parang ginamit po kasi ng Panginoon yun sa health ko. Kasi nung ako po ay hindi pa po masyadong conscious, ay tayo, ako po ay unhealthy talaga.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na po ay ako ay nakakaroon ng nakakapakinig sa church or sa ano. Ito, nag-start po to nung ano eh. Parang umatid po ako ng seminar dun sa Leland, which is patungkol po sa health. Tapos dun po ako nag-wonder.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ano po, unti-unti, pinalangin ko naman po sa Panginoon. Yun nga, yun din yung commitment ko sa Panginoon na yun, kahit pa paano, magkaroon naman ng changes. Ayun nga po yung change ko yung lifestyle ko kasi po, parang sabi na natin po, nakakapakinig ka ng mga message na share mo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi man sa ibang tao, kung sa work mo man or sa family mo, pero yung body mo hindi nakakapag sa Panginoon. So, ayun po, na-realize ko na yun nga, alagaan yung katawan kasi mahirap po maglingkod sa Panginoon na madami iniinda. Mm-hmm. Kasi minsan yun po yung nagiging hindrance kung bakit tayo hindi nakapaglingkod na ganito. Kasi po, yun nga, nagiging rason kung bakit nagiging mainitin ng ulo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kulang sa tulog, yung mga ganun po. Kasi kagawan mo din naman, kahit by chance na matulog, mas pinipili mo magpuyat, o kaya din naman, libre naman yung tubig, ayaw mo minum ng tubig. Kasi po,
1: may bayad na rin ng tubig ngayon, hindi na libre.
2: Ay, sorry. Ayun nga, kasi parang kayo, ayun nga po, may water naman, ganyan, kung hindi ka umiinom ng tubig. Tara, kaya ko matapos na isang araw, kung hindi minum ng tubig, yung gano'n. Magkakasakit talaga.
1: So ngayon, ikaw ay, nung na-encounter mong Panginoon, nag-decide ka na maging healthy.
2: Yes.
1: Mm. So, in terms of your relationship with other people, ano ka na ngayon? Nung, syempre, di ba, DJ Mermi, kapag ikaw ay talagang may personal relationship sa Panginoon, nag-radiate yun, hindi po pa. So, ano ka na ngayon? Nanchalan ka pa rin? Or hindi na?
2: Siguro po, masasabi ko din po na tag dito.
1: Mm. Sige, go.
2: Ano nga pala tanong?
1: Ano ka na, ano na yung disposition mo ngayon? Mas mapagpasensyo sa ka na ba?
2: Yun.
1: Yung kung paano mo iharapin yung mga problema mo ngayon?
2: Opo,
1: na...
2: ayun nga po. Yun nga, may pagpasensya, appreciative na din po.
1: Mm-hmm.
2: And before kasi parang hindi. Ganon. Tapos, ano tag dito?
0: Paano mo nailabas yung talent mo sa pagtuturo din sa mga bata?
2: Yun nga po. Parang inalaw ko din yung sarili ko na matuto. Tsaka, na magkaroon ng pride kasi kung isipin ko na parang mas alam ko pa kung tuturuan ako or parang mahirapan din yung magtuturo or mahirapan din yung taong nag-effort or nandun sa harapan habang nagtuturo. So, yun nga, i-allow mo lang talaga yung sarili mo matuto.
1: So, naging open din siya, DJ Merrimy, no? At in-embrace niya talaga. No? So, which is maganda.
0: Yes.
1: Ayan.
0: May ano tayo dito, question. May nagtatanong. Good evening po, listening na po sa TikTok. Kamusta na po kayo? God bless po sa inyong dalawa. Tatlo tayo eh. Si Jai po ito from Amadeo. Pwede po bang magtanong sa guest nyo na si Kim kung tanggap po ba ng family niya na naging Adventist na siya?
2: Opo. Nung nung ako po ay nung na-convert nung ako nung mga una po, yung grandmother ko, siya lang po kasi buong family namin, siya lang po ang nag-a-adjust sa akin, lalo na sa pagkain po. Nung una, kino-question pa po ako kasi whole day po yung church. So, hindi po sila sanay na wala ko buong maghapon. Tapos, nung namatay po yung lola ko, na-expect ko po sa sarili ko na wala na po akong magiging kampe, hindi na po makapag-inerte, wala na mag-a-adjust sa akin sa pagkain. Tapos, grabe yung Panginoon kasi yung ina-expect ko na akala ko hindi ko magiging kampe. Yun po yung lolo ko. Siya pa yung gumigising sa akin. Oh, sisimba ka na, alas 7 na, gumising ka na. Yun lolo ko po. Kasi yun yung akala ko, natitrigger before sa akin eh. Patay mo kumain, may, dahil wala bang kaliskis yan, ay, ganyan. Favorite mo naman yan. Parang ayun kung ano yung nakahin, ayun yung kainin.
1: Yun. So, meron dito nagko-comment sa ating Facebook Live, no? Mga friends mo siguro to. Si Ma'am Des Liege. Tama ba?
0: Liege po.
1: Ang sabi niya, proud of you, Kimi. Medyo nonchalant na lang na arawan na siya, sabi niya dito.
0: Tapos, ayan, sabi naman ni Sister Joyce, di na po siya mainitin ang ulo. Mainitin ba ulo mo noon?
2: Yun nga po kasi po, nung yun nga po yung hindi pa po healthy, yung madalas po nagpupuyat sa mga bagay-bagay. Tapos, overwork, talagang workaholic talaga.
1: Pero alam mo, DJ Merrimy, totoo yan. Nakakainit talaga ng ulo kapag lagi kang puyat. So, this is also a good reminder for our kabataan.
0: Yes.
1: Na talagang yung lifestyle natin. And wag natin masyadong abusuhin kung bata pa tayo. Kasi pagdating ng 30, no? Pagtanda.
2: Tsaka yun nga, in-assess ko din talaga yung sarili ko. Self-reflection po ako kasi kung nagiging blessing pa po ba ako sa ibang tao o kaya naman baka ako pa yung naging reason kung bakit nagiging na-stress o nag-overthink yung ibang tao, ganun. So, parang nagkaroon akong awareness sa kilos ko, kung ano yung influence ko sa ibang tao ng time na yun.
0: Eh, DJ Lu, ngayon sa Manila, talagang uso yung puyatan eh.
1: Ay, oo, DJ diba? Merrimy. Kasi yan na rin ang nature of work ng naku, karamihan.
0: Kaya sa mga tagapakinig po natin, kung kayo mahilig magpuyat, ay nako. Mag-ingat-ingat na po kayo.
1: Oo nga, totoo.
0: Ingatan niyo ang katawan niyo. Kasi si Kim, naranasan niya yung mga sakit eh. Di man niya sinabi, pero alam niya na yung dahil yun sa mga unhealthy lifestyle na kailangan baguhin. Kaya ngayon nag-exercise ka talaga yung jogging. No?
1: Kaya lifestyle is medicine talaga, no? DJ Merrimy.
0: Yes.
1: Ayan. So, napakaganda naman ng mga nangyari sa'yo nung ma-encounter mong Panginoon. Ano? So, ano naman yung commitment mo ngayon sa Kanya? Ano yung mga commitment mo? Like, gusto mo bang ipagpatuloy na mag-serve through children's ministry?
2: Ayaw ano pa?
1: Yung mga plans mo?
2: Yun. Dati po, yung pangarap ko talaga din, na mag-full-time din po sa ministry before. Kaso po, yung may mga bagay-bagay na nangyayari. So, ayun po. Sana, yung commitment ko sa Panginoon, talagang hindi po siya maging second options sa lahat ng mga decision ko sa buhay. Tsaka talagang, yun nga, yung prayer, talagang karoon talaga ng connection sa Panginoon. Kasi, mahirap po na parang,
0: na mahuli siya.
2: Hindi po, yung parang aasa ka sa iba.
0: Oh, yan.
2: Parang ganun. Pero hinihirap po kasi ng as circle, as membership ng church. Pero mahirap, maganda rin po talaga na magkano ko sa sarili. Hindi po, morning devo sa kanya. Mm-hmm. Ganun.
1: Yan nga yung laging ine-encourage natin, DJ Mary Mino, na you have to have a quiet time with God.
2: Kasi po, ako na... parang kaya kong gumising ng 4 a.m. for running. Tapos, parang nagigilty lang ako kasi pag, yun nga, mas nag, after ko pa mag-lunch ako pa ako magde-devotional. Kaya dapat wala.
0: Muna so, bali, every morning nagde-devotional ka?
2: Opo.
0: So, mga ilang minuto or oras ba?
2: Minuto lang po.
0: Minuto. So, pag inuuna mo talaga ang Panginoon, nakikita mo na for the whole day, okay ang lahat.
2: Opo.
1: Minsan, alam mo, DJ Mary, may nagigilty din ako dyan, ano, kasi di ba tayo madalas ay mga busy. Minsan, pagkagising mo sa umaga, diretso ligo ka na agad kasi papasok ka na sa work. So, yun yung maganda kasi hindi mo nakakalimutan. Meron po ditong nag-comment sa ating Facebook, ano, si Sir Reynald Torres Bansiloy. Sabi niya, good evening po. Share ko lang din experience ko na inspired lang ako sa aking kapatid na masipag sa pagsisimba sa Adventist Church. Sa aming mga converted person, meron po kanya-kanyang pagkatawag ng Panginoon, which is true. Praise God. Noong naging Adventist po ako, nag-training po ako ng missionary sa WVC. At ngayon po, dito na ako sa AUP at patuloy na iniingatan at pinagpapala ng ating Panginoon. God bless each one of us, servants of God. Yan.
0: Wow, praise God po. Praise the Lord.
1: Yan, nakakatuwa. So sabi niya dito, meron talagang kanya-kanyang pagkatawag. Ang Panginoon. So, ayan, nakakatuwa
0: naman. So, ngayon na, DJ Lu, kailangan na natin magtapos. So, hihingi lang natin ngayon ang pabaon para sa ating mga listeners. Kim, meron ba?
1: Meron ka bang gusto sabihin?
2: Kung nakita ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko, yun, alam kong nakikita din ng Panginoon kung ano, kung sa puso ng bawat isa. And, yun, kaya tayo ay tahimik lang na nagkakaroon ng connection sa Panginoon.
0: Tama naman. Talaga ang Panginoon ang ating sandigan.
1: Tama.
0: Ano man ang mangyari. Ikaw, DJ Lumi, pabaon ka ba?
1: Siguro, dalawa o tatlong puntos. Unang-una, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Minsan ginagamit din yung curiosity. Di ba po nabanggit niya na curious lang siya. Ano yun sa crusade, di ba? So, minsan yun yung ginagamit ng Panginoon para mapalapit ka sa Kanya. Pangalawa, nakikita ko dito yung kahalagahan po talaga yung importansya ng ano po ba, nanay at tatay. Na kailangan po talagang maipakita yung pagmamahal sa loob ng tahanan para ang mga anak po natin hindi naghahanap ng kaligayahan outside our homes. So, that is important. So, pangatlo, ayan, gagamitin tayo, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, ilalagay tayo sa mga lugar na kung minsan uncomfortable, pero dun tayo mag-grow yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ayun ang aking pabaon dito sa kwento ni Kim. Kayo po, DJ Mary.
0: Ako naman po, nakita ko na napaka-importante na maghanap tayo ng katotohanan. Huwag na nating hintayin pa na may hihila sa atin. Diba? Kasi kapag tahimik lang tayo, wala tayong ginagawa, hindi mo alam, naliligaw ka na pala. Diba? Unlike kung tayo, mismo, sarili natin, nakita natin, parang there's something na kulang sa buhay natin. Hanapin natin. Hanapin natin. Kung may nakikita tayo sa paligid natin na sa tingin mo ay makikita mo ang katotohanan, go! Go! Puntahan mo, pakinggan mo. At napaka-importante na tama ang sabi ni Sister Kim na mag-pray. At alamin ang salita ng Panginoon. Basahin ang Biblia. Dahil sa Biblia, doon talaga matatagpuan ang tunay na kapayapaan at ang katotohanan.
1: Amen. Yan.
0: So, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Kim, thank you so much. DJ Lou, thank you so much. Patuloy nyo pa rin po kaming subaybayan every Tuesday, 8 p.m. dito lang po sa AWR 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing walhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman.
0: Yes, at ako naman po si DJ Mary May na nagsasabing, Mary May mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo.
1: Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan nyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang middle-aged na lalaki ang nakatayong nakakapit sa rehas ng tulay habang nakatingin sa rumaragasang tubig ng isang daang talampakan sa ibaba. Maingat na nilapitan ng isang pulis ang lalaki at marahan itong hinikayat na huwag tumalon. Iwanan mo ako mag-isa, sigaw ng lalaki. Ang buhay ay walang saysay. Hindi ko na kaya. Well, sabi ng pulis, may hinaong sagot niya, sabihin mo sa akin kung bakit walang saysay ang buhay at sasabihin ko sa iyo

Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, may kabuluhan ba ang mabuhay? May pag-asa ba para sa isang permanenteng solusyon sa mga krisis na kinakaharap natin? Ang planetang Earth ay may nakamamatay na sakit. O maari ba nating baligtarin ang inaasang araw ng katapusan? Ang hinaharap ay tila napaka-delikado. Ang mga environmentalist ay umaasa ng manipis na pag-asa sa isang reversal. Ang mga military leaders ay nanghuhula sa Armageddon. Sinisikap ng mga politiko na lagyan ng band-aid ang may sakit nating planeta. Ang espiritu ng pagiging negatibo at pangungutya ay sumasaklaw sa mundo. Wala bang kasagutan? Kailangan ba nating umupo at maghintay para sa mga di maiiwasan? Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagtatanong, paano ito magwawakas? Ang mga kalagayan sa daigdig ay hindi kailanman naging ganito, na nakakabahala. Ngunit ang masigla, positibong tinig ng ating Panginoon ay umaalingaungaw ng may urgency at pag-asa. Ito ang mababasa sa Lucas 21:28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Kasabay ng babala na malapit na ang oras para sa Earth, gaya ng alam natin, nagdadala siya sa atin ng magandang balita. Kasama natin ang Diyos sa huling panahon. Siya'y darating para tayo'y salubungin ng personal, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi sa Lucas 21:27, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ang pagbabalik ni Kristo ang tanging permanenteng sagot sa panahon ng krisis na ito. Si Kristo mismo ay nagbigay ng kamanghamanghang serye ng mga propesiyang pananaw sa kasaysayan ng mundo mula sa mga araw ni Kristo hanggang sa katapusan ng panahon. Isang araw nang lisanin ni Jesus ang templo sa Jerusalem, tinawag ng kanyang mga disipulo ang kanyang pansin sa pambihirang kagandahan nito. Tumugon si Jesus at nagsabi, ayon sa Marcos 12:2, walang matitira ditong isang mang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak. Ang mga Hudyo ay buong pusong naniniwala na ang templo ay tatayo magpakailanman. At sila'y natigilan sa hula ni Jesus nang makarating si Jesus at ang mga alagad sa bundok ng Olibo. Tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa kanya na sinabi, Mateo 24:3 ang wika, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Kusang iniugnay ng mga alagad ang pagkawasak ng templo sa ikalawang pagdating ni Jesus at ang katapusan ng mundo. Hindi nila maisip na magwawakas ang templo maliban sa katapusan ng mundo. Ang tugon ni Jesus ay tinuntun ng mga pangyayari sa kasaysayan ng daigdig hanggang sa katapusan ng panahon. Nagsimula siya sa pamagitan ng pagbabalangkas sa mga pangyayaring magaganap sa susunod na 39 na taon bago ang pagkawasak ng Jerusalem. Ang sabi sa Mateo 24:5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Iniulat ng Jewish historian na si

Josephus, na ilang tao ang lumitaw na nagsasabing sila ang Mesiyas. Si Jesus ay nagpropesiya pa. 24:6 ng Mateo, ganito ang patuloy na pangungusap ng banal na kasulatan. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Inilararawan ng Hudyo at Romanong historian ang 31 hanggang 70 AD bilang panahon ng malaking kalamidad o ng mga malalaking kalamidad. Sumiklab ang mga digmaan. Nagkaroon ng apat na malalaking taggutom at ang isang serye ng mga malalaking lindol. At hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga bagay na ito ay lumalaki. Binanggit din ito, saklat din ng Mateo 24:8 ang wika. Ngunit ang lahat ng mga ito'y pasimula lamang ng matinding paghihirap. Nagbabala si Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay uusigin, ipagkakanulo ng kanilang mga sariling kamag-anak at kaibigan. Sinabi yan ng Panginoon. Ang sabi sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang unang iglesyang Kristiyano na puspos ng banal na espiritu ay humayo para dalhin ang ebanghelyo sa mundo. Malinaw mga kaibigan na ang mga tanda ng propesiya ay patuloy na natutupad. Ang sunod-sunod na kaganapan na magaganap sa hulang ito ay ang pagdating ni Kristo at ang katapusan ng mundo. Kung paanong ang mga taong nabubuhay sa panahon ng pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem at ang mga hukbo ay pumaligid sa lungsod at alam na ito ay tanda ng wakas. Gayun din ang mga taong nakakakita ng mga tandang ito sa langit ay dapat malaman ang timetable ng Diyos. Sinisikap ng Diyos na sabihin sa atin na tayo ay nabubuhay sa mga huling oras ng kasaysayan ng mundong ito. Marahil isipin natin na ang tao ay naghahanda para sa malapit na pagdating ni Kristo. Subalit sa halip na ganito ang kanyang gawin, siya'y naghahanap ng kanyang sariling kasiyahan sa pamumuhay para sa ngayon. Hindi pinapansin ang mga sakuna na nagaganap na, naka-schedule na sa kinabukasan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2021, ang entertainment industry sa Pilipinas ay kumikita ng 230 bilyong piso kada taon. 49.8% nito ay galing sa amusement activities at 33.9% ang galing sa pagsusugal. Parami ng parami ang mga gawain ng kalayawan sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni San Pablo na sa mga huling araw, saklat ng 2 Timoteo 3:4, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip, na maibigin sa Diyos.
Ang Department of Health ay nag-uulat ng maluluwang pagtaas ng mga sakit na salamin ng pagtaas ng kahalayan. Ang resulta, tumataas na ang mga rate ng paghihiwalay o diborsyo. At ganun din ang dami ng mga naiiwang mga bata. Ang mga marriage statistics sa Amerika noong nakaraang century ay nakakaalarma. Alam po ba ninyo kung ano? Noong 1870, isang divorce para sa 34 na mga kasal. In other words, one for every 34 marriages. 1900, one divorce for every 12 marriages. 1930, one divorce for every 6 marriages. Sa ating century ngayon, noong 2020, one divorce for every 2 marriages. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Inihambing ni Jesus ang mga kalagayan sa lupa sa mga huling araw, sa mga unang araw ng Biblia ng Sodoma at Gomora. Ito ay matatagpuan at mababasa sa Lucas 17:28 at 30. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom at bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sinabi ni Judas sa aklat ng Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumagawa naman ng pakikiyapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Si Pablo na nagsasalita tungkol sa mga kalagayang moral na katangian ng mga lungsod na ito ay nagsabi sa atin sa Roma 1:26 at 27. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas at gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alap sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalaya ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Si Billy Graham, nagbigay siya ng kanyang pahayag ang pagdidinay sa akin na kung hindi daw tatapusin ng Diyos ang kasamaan ng tao ngayon na kasamaan ng Sodoma at Gomora noon. At pag hindi ito natapos agad at hindi wawakasan ng Diyos, tila bagay para bang unfair doon sa unang Sodoma at Gomora kasi mabilis ang kanilang hatol na tinanggap doon. Yun po'y aking pagdidiin lamang sa sinabi ni Billy Graham na ang Diyos ay kailangang humingi ng paumanhin sa unang Sodoma at Gomora kung hindi matatapos agad ang kasamaan ng tao ngayon na katulad ng ginagawa nila noon. Noong taong 2000 AD, nadoble ang populasyon ng mundo. 7 bilyong tao sa planet Earth. Paano tayo magpapatuloy na makaligtas sa dobling populasyon? Anong mga problema ang idudulot ng mga idinadagdag na bilyong tao na ito? Kaya ba nating harapin ang hamon na ito? Sinasabi sa atin ng mga mapagkukunang kaalaman na kapag ang populasyon ay lagpas na sa produksyon ng pagkain, hindi maiiwasan ang gutom, pandemya, at mga digmaan sa pagkain at sa buong mundo.
Paano natin pakakainin ang idinadagdag na bilyong-bilyong tao kapag ang dalawang katlo ng mga tao sa mundo ay nagugutom ngayon? O yung two-third ng tao ay gutom sa panahon na ito? Paano natin makokontrol ang karahasan at pagsalakay sa punong-punong mundo? Malaking negosyo na ang krimen. Ayon sa ilang ulat, ang isang tao ay may higit na 60% na posibilidad na maging biktima ng isang rapist, nangaabuso, mamamatay tao, magnanakaw, manglulustay, mangingikil, magnanakaw, o iba pang mga kriminal. Ang sabi sa 2 Timoteo 3:13, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Kahit saan tayo, makikita natin ang dumaraming populasyon kasama ang lumiliit na likas na yaman. Ay tila baga naglalarawan ng kapahamakan para sa sangkatauhan. Inilarawan ni Kristo ang dilema ng huling oras ng ating daigdig sa kanyang pagsasalita at pagsasabi sa Lucas 21:25, mababasa natin. At sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ilang taon na ang nakalipas, sinabi ni Sir Winston Churchill. Ang wika niya, we seem to be moving, drifting steadily against our will, against the will of every race and every people and every class toward some hideous catastrophe. Everyone wishes to stop it, but they do not know how. Ang mga bansa ay nag-iimbak ng sapat na sandata at mga kemikal para sirain ang buong mundo. Ayon sa komento ni Sir Charles Snow, sabi niya, we know with certainty of statistical truth that if enough of these weapons are made by. Sino ang unang kukuha ng gatilyo? Kapag ginawa niya, magsisimula ang chain reaction. Isinulat ni Francis Drake, military editor para sa Reader Digest, the very idea of nuclear warfare, the final folly of the human race, revolts any thinking person. Yet, we are threatened everywhere. Ang kaugnayan ng propesiya ng Panginoong Hesukristo tungkol sa katapusan ng mundo ay kinikilala ng mga nag-iisip na kalalakihan at kababaihan ngayon dahil sa sariling mga plano ng tao na gawang hindi matirahan ng mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo na ang mga puso ng tao ay mabibigo sa kanila dahil sa takot habang tinitingnan nila ang mga bagay na darating sa lupa. Lucas 21:26, ganito ang mababasa. Sapagkat ang mga kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Malapit nang dumating si Kristo sa lupang ito. Sa katunayan, sinabi ng ating Panginoon sa Lucas 21:28, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo sa itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang Biblia ay nagbibigay ng babala tungkol sa paparating na sakuna at sa katapusan ng mundo tulad ni Noe na nagbigay ng babala sa mga taong nabubuhay bago ang baha. Sa katunayan, inihambing ni Jesus ang mga kalagayan sa lupa sa mga huling araw sa mga kalagayan ng panahon ni Noe.
Mababasa po natin yan sa Lucas 24:37, ang wika, kung paano sa mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Bago ang baha, ipinadala ng Diyos si Noe para bigyan ng babala ang mundo tungkol sa darating na sakuna. Sa loob ng 120 taon, nasaksihan ni Noe ang paparating at pagkawasak sa pamagitan ng pangangaral at paggawa ng arka. Sa napakaraming populasyon na nabubuhay noon, 8 tao lamang ang nakaligtas. Hindi dahil nabigo ang Diyos na magbigay ng babala, kundi dahil nabigo silang maghanda para sa araw ng pagkawasak. Ginawa ni Noe ang kanyang huling apila sa mga hayop ay isinampa sa arka. Si Noe at ang kanyang pamilya ay pumasok din at isara ng Diyos ang pinto. Ang tadhana ng antediluvian world ay selyadong magpakailanman. Sumunod ang baha na winasak ang bawat nabubuhay na tao sa sinaunang sibilisasyon. Iyon ay maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Nananiwala sa babala ng Diyos at tinanggap ang kanyang provision para sa kanilang kaligtasan. Malapit nang maulit ang kasaysayan. Ang babala, ibinibigay na ang wakas at ito'y malapit nang dumating. Malapit nang dumating si Jesus. Ngunit sobrang busy ang lahat. Sa mga sports events, party, mga nakapackage na mga weekends, mga TV programs, internet, at ang mga pag-aalaga sa paghahanap buhay lamang, at ang babala ng Diyos ay hindi pinapansin. Sinabi ni Jesus, Lucas 21:34, subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Hindi kinokondena ng Diyos ang mga taong nabubuhay bago ang baha dahil sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa. Ang kanilang kasalanan ay binubuo ng paggawa ng mga bagay na ito ng labis, pagpapakasawa ng walang pagpipigil, pagbaluktot at paghamak sa mga kaloob ng Diyos na walang panahon para sa Diyos sa kanilang buhay. Nakikita niyo ba ang pagkakatulad? Nakikita natin ang sulat kamay ng Diyos sa kalangitan na nagsasabi sa atin na tayo'y nabubuhay sa uling panahon ng mundo. Ang mga tanda sa lupa na ipinopropesiya ni Jesus ay nauna sa kanyang pagdating ay natutupad na. Ang huling ilang butil ng buhangin ay tumutulo sa orasan sa lalong madaling panahon. Ang anak ng Diyos ay tatagos sa langit na puno ng bituin na dinaluhan ng mga libo-libo Anghel. Sabi ni San Pablo sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Ang puso ng Diyos ay naghihintay ng may pananabik sa araw na iyon. Hindi para wasakin niya ang isang mundo, ngunit para mayuwi niya ang kanyang bayan. Naghihintay ang bahay na iyon. Handa na yung bahay natin sa langit. Napakahusay na higit pa sa paglalarawan na sinabi ng Panginoong Yesus sa Juan 4:2-3.
sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lupa, ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ito ang mabuting balita. Kasama natin ang Diyos sa mga huling panahon. Hindi niya tayo iiwanan sapagkat binigyan niya tayo ng mga tanda. Palatandaan na alam natin, kumbaga sa orasan, binigyan niya tayo ng maliwanag na timetable. At sa tuwing makikita natin ito, tayo ay malapit na. Kaibigan, huwag makontento sa mga bagay ng lupa habang naghihintay ang mga bakanting mansion para sa atin. Wala nang iba pang higit dito. Ang pinakamahalagang tanong na dapat lutasin ay, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Sa anumang katumbas nito, isang sumusukong puso, isang malinis na puso, pinatawad ng dugo ni Jesus, isang pusong nakarating na sa Kalbaryo. Nahuhuli na ang panahon. Malaki na ang nakasalalay. Wala nang sandaling dapat sayangin. Hindi mo ba iaangat ang iyong puso sa Diyos? Itaas mo ang puso mo sa Diyos ngayon at hilingin sa Kanya na tulungan kang maganda para sa malapit na pagdating ni Kristo. Sasamahan kanya sa huling panahon, mahal kong kaibigan. Ang mga panahon ay malapit na. At tayo'y susunduin na ng Panginoong Jesus.

Tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, Panginoon po naming dakila, maibigin at mahabagin. Salamat po ng marami. Inilahad mo po sa amin sa pamagitan ng banal na kasulatan ang mga pangyaring naganap, mga kaganapang tanda ng iyong malapit na pagbabalik, mga tandang hindi kami makakatanggi sa mga katotohanan na taglay nito. Na hinihiling ang aming pagpapasya, Panginoon, na kami dapat sumunod sa aming Panginoon. Manampalataya, magtiwala, tanggapin siya bilang aming personal na tagapagligtas. Salamat po sa mga tanda ng mga panahon namin ang nakikita na ito ang magbibigay sa amin ng lakas ng loob upang hindi kami hihiwalay sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwanan. Tulungan mo po kaming magtapat, humawak ng maigpit sa iyong mga pangako. Samahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng araw hanggang sa aming makita ng mukha ng aming tagapagligtas sa kanyang pagbabalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio

0: lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, nung during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation doon sa mga paan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong paan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun, ay bakit hindi na iba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia. Sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, pastor mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

nakalit ko tang ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rin, today sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ang

ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami darasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ano ba nagtatagal? Sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba kako rin pagkakadaon ng simba nila kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Muli, isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa mula sa Aklat ng Apokalipsis. Ngayon ang ikalawang bahagi ng mensahe ng unang anghel sa Apokalipsis Kabanatang 14, talatang 7. Babasahin po muli natin ang talata. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan ito, ang pinakamahalagang usapin ay pagsamba. Kung sino ang kinikilala nating pinagmulan, may-ari at hari ng ating buhay. Ang pagsamba sa manlalalang ay paalaala na hindi tayo produkto ng pagkakataon o ebolusyon, kundi likha ng kamay ng Diyos. Hindi tayo aksidente, tayo ay may layunin. Sa mundong nagtuturo ng tao ang sentro ng lahat, ibinabalik tayo ng talatang ito sa katotohanan ang Diyos ang sentro ng lahat at sa Kanya umiinog, tumatakbo ang lahat ng may buhay. Kapag sinamba natin ang manlalalang, kinikilala natin siya ang pinagmumula ng ating buhay. Pangalawa, inaamin natin siya ang may karapatang manguna, mamuno, maghari sa ating buhay. Pangatlo, tinatanggap nating siya lamang ang makapagbibigay.

ay ng tunay na pagkakakilanlan at direksyon ng ating buhay. Ang problema ng tao ay hindi kakulangan ng kaalaman, kundi madalas na maling pagsamba. Marami ang sumasamba sa sarili, pera, tagumpay, teknolohiya o opinyon ng tao. Anumang mga bagay na umaagaw ng lugar ng Diyos sa ating buhay ay forma ng pagsamba. Ngunit anumang sinasamba natin bukod sa Diyos ay hindi kayang punan ang ating puso, ang ating pangangailangan. Ang panawagan ay pagbabalik sa tamang sentro, mula sa sarili tungo sa Diyos, mula sa nilalang tungo sa manlalalang, mula sa pansamantala tungo sa walang hanggan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay may katanungan, prayer request o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 o kung ikaw ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment kung anuman po ang nais nyong iparating sa amin. Mula sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin po muli natin ang Apokalipsis Kabanatang 14, Talatang 7. Sinigaw ng angel, matakot kayo sa Diyos at bigyan niyo siya ng papuri, kasi dumating na ang oras na i-judge niya ang lahat. Sumamba kayo sa kanya, siya ang gumawa ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Ang central issue sa huling krisis ng kasaysayan ng sanlibutan ito ay ang pagsamba at pagsunod sa Diyos. Tulad ng ipinahayag sa pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos sa Apokalipsis Kabanatang 14, Talatang 12. Ang mga tao sa sanlibutan ito ay mahati sa dalawang grupo. Yung matatakot o gagalang at sasambahin ang Diyos na mandalalang at yung matatakot at sasambahin ang hayop o ang halimaw. Ang 10 mga utos sa Eksodo Kabanatang 20, Talatang 2 hanggang 11 ay hinihingi ang pagsamba sa Diyos na lumalang. Ang Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 14 at 15 ay paghingi at panggigipit ng halimaw o ng hayop para siya at ang kanyang larawan ay sambahin. Ito ay hayagang paglapastangan sa Diyos at sa kanyang pangalan, sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 5 at 6. At ang sino mang susunod ay tatanggap ng tanda ng hayop sa Apokalipsis Kabanatang 13, Talatang 16 at 17. Ang mga ito ay tumuturo sa mga atake ni Satanas sa unang apat na utos ng Decalogue o 10 kautusan sa pangwakas na paglalaban o krisis sa huling kapanahunan. Kaya ang sentrong konsepto ng unang apat na utos ng Decalogue o ng 10 mga utos ay pagsamba. Ipinapakita ng Apokalipsis na ang mga utos na ito ay magiging pamantayan ng katapatan sa Diyos sa pangwakas na paglalaban o kapanahunan. Ang pangwakas na labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay malinaw na iikot sa pagsamba at sa unang apat na utos sa 10 kautusan. Ang susing isyu sa pangwakas na krisis ay idinidiin sa ikalawang pagpapahayag ng mensahe ng unang anghel, ang panawagan na sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa talatang 7 ng Apokalipsis, Kabanatang 14, ito ay halos isang eksaktong sipi o kopya ng ika-apat na utos ng Diyos sa 10
mga kautusan sa Eksodo, Kabanatang 20, Talatang 8 at 11. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa niya itong banal. Kaibigan, nagpapakita ang katunayang ito na ang panawagan para sambahin ang manlalalang ay isang panawagan para ipangilin ang araw na kanyang itinakda na Sabbath o kapahingahan, ang ikapitong araw ng Sanlinggo. Wala tayong mababasa sa anumang bahagi ng Biblia na ipinag-utos ng Diyos na sambahin siya sa ibang mga araw, maliban sa Sabbath, ang ikapitong araw. Maaari tayong mag-worship araw-araw at ito ang hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Ngunit yung special na araw ng pagsamba na nagpapaalaala sa atin na tayo ay galing sa Diyos at ang lahat ng nasa sanlibutang ito ay siya ang mailalang. Ang memorial niyan ay ang ikapitong araw ng Sanlinggo na tinawag niyang Sabbath. Napakaliwanag po niyan sa Biblia. Ang kapahingahan at pagsamba sa ikapitong araw o sa Sabado ay isang special na tanda ng ating relasyon sa Diyos, ng relasyon ng bayan ng Diyos sa Kanya. Sa Eksodo, Kabanatang 31, Talatang 13, ganon din sa Ezekiel, Kabanatang 20, Talatang 12. Mababasa niyo na ang Sabbath ay tanda na ibinigay ng Diyos sa Kanyang bayan at sa Kanya upang kilalanin siya bilang kanilang Diyos at manlalalang. Ang mensahe ng unang anghel ay isang panawagan na sambahin ang lumalang. Sa aklat na isinulat ng isang magaling na manunulat, sa Ellen G. White, The Great Controversy, page 605, ang sabi niya doon, ang pangingilin ng huwad na Sabbath bilang pagsunod sa utos ng Estado o ng pamahalaan o ng tao na kataliwas sa ikaapat na utos ay magiging isang hayagang pag-amin ng katapatang loob sa isang kapangyarihan na kasalungat sa Diyos. Ang pangingilin ng tunay na Sabbat naman bilang pagsunod sa utos ng Diyos ay katunayan ng katapatan sa manlalalang. So nakita natin kung anong araw ang ating ipangingilin, doon tayo mayroong allegiance, loyalty o katapatan. Kaya makikita natin na sa huling kapanahunan, ang magiging issue talaga ay ang araw ng pagsamba, sapagkat ito ang magpapahayag kung sino ang iyong sinusunod, kung sino ang iyong sinasamba. Habang ang isang class o grupo sa pamamagitan ng pagtanggap sa tanda ng pagpapasakop sa mga makalupang kapangyarihan ay tatanggap ng tanda ng halimaw, ang iba ay pipiliin ang tanda ng katapatang loob sa banal na otoridad ay tatanggap naman ng tanda ng Diyos. Ang panawagan ay magpasya tayo at piliin ang tanda ng Diyos, sapagkat ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan at pananahang kasama niya sa langit na bayan na kanyang inihahanda sa lahat na mga magtatapat sa kanya. Kaibigan, ang Diyos ba ang sentro ng iyong pagsamba sa araw na kanyang itinalaga, o may ibang bagay na pumapalit sa kanyang trono sa iyong puso? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang Diyos na lumalang sa amin.
at sa lahat na mga narito sa sanlibutan ito. Ikaw ang tagapagbigay buhay at karapat dapat lamang na sambahin. Patawarin mo po kami sa mga panahong may ibang mga bagay na pumapalit sa iyong lugar sa aming puso at atensyon. Tulungan mo po kaming ibalika sa sentro ng aming buhay at sambahin ka sa iyong itinaktang araw, ang 7th araw ng Sanlinggo, ang Sabat na iyong tinawag. Ilagay mo po, Panginoon, sa aming mga noo, sa aming mga puso, ang iyong tanda ng pagsunod at pagtitiwala. Gawin mong malinis ang aming mga buhay at tapat ang aming pananampalataya upang ikaw lamang ang aming sundin at luwalhatiin. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon po mga suliranin. Iba't iba po ang kanilang mga kahilingan. Iba't iba ang kanilang pangangailangan. Ngunit kayo, dakilang Diyos, bilang aming manlalalang, ay higit na nalalaman ang lahat nilang mga pangangailangan. Kaya't akin pong ipinapakiusap na sana po ang kanilang mga panalangin ay inyo pong ipagkaloob sang-ayon sa iyong kagustuhan at huwag po ang sa amin. Maunawaan lang namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ito ay mapapasa iyo ng libre kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan, address at contact number sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang iyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Your word, my hope, my God.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mainit na pagbati ang nais kong muling ipabot sa inyong lahat na mga nakatutok at sumusubaybay sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Pakasarap mapakinggan sa bawat araw na marinig mo yung May Nagmamahal sa Iyo. At itong nagmamahal sa iyo, hindi lang yung sinasabi niya na mahal kita, kundi interesado siya sa iyo at gusto niyang ikaw ay makasama sa kanyang kaharian. Kaya patuloy na sumubaybay sa programang ito. At ating pinag-aaralan kung ang tungkol pa rin sa panaginip nitong si Haring Nabucodonosor. At ganun din ang interpretasyon nito pong si Daniel. Ngayon, mayroong katanungan na dahil pinag-aaralan natin ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus, tiyak ba ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus at paano tayo makapaghahanda? Yan. Mayroong sinabi si Juan Revelador, alam naman natin na magkadugtong o itong Daniel at Apokalipsis ay mga aklat tungkol sa propesiya na pareho ang kanilang halos pareho ang kanilang mga sinasabi kung ano ang magaganap sa sanlibutan. Kaya nga kung ang Daniel inihahanda niya ang mga bansa sa pagparito ng Panginoong Hesus, ang Apokalipsis naman inihahanda niya ang mga tao sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon nasabing gano'n sa Apokalipsis 22 talatang 20, oo, malapit na ako. Ito yung binitiwang salita ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagparito ay malapit na. Ngayon ang tiyak na katotohanan ng ikalawang pagdating ni Hesus, yung propesiya sa Daniel Kapitulo 2 ay hinulaan ang kasaysayan ng daigdig ng tumpak na walang sino man ang makakakita sa katiyakan ng makasaysayang katuparan nito sa makatwid. Napakatiyak na ang nalalabi sa propesiya mula sa panahon ng nahating kaharian hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus kung kailan ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay itatatag at ito ay matutupad. Ang kanyang ikalawang pagparito ay ang mahigpit na pangako ng isang hindi makapagsasabi ng kasinungalingan. Alam ninyo, yung mga tao maaring mangako, sa ganitong panahon ako'y darating, pero minsan nabibigo. Magsasabi sa iyo, ganitong oras ako ay makikipagkita sa iyo, pero minsan mabibigo. Pero itong nagsabing siya ay darating, hindi man lamang yan nakapagsabi ng kasinungalingan. Mahigpit ang kanyang pangako sa kanyang pagbabalik at ang pangakong yon ay naitala ng higit sa 300 beses sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan lamang yan. At inuulit din mula sa pagtatapos ng Biblia. Kung walang pagparito, ang Diyos at ang Biblia na pinaniniwala ng milyong-milyong taos sa loob ng libu-libong taon ay pawang mali. Ang lahat ng mga propesiya ng Lumang Tipan ay natupad ng detalyado. Malinaw na naparito ang Panginoong Hesus sa lupa 2,000 years na ang nakakalipas bilang direktang katuparan ng marami sa mga propesiyang iyon. At nagbibigay ito sa atin ng mahinahong katiyakan ng lahat ng propesiya tungkol sa ikalawang pagparito ni Hesus ay matutupad din. Na siya po'y tiyak na darating na muli sa malapit na hinaharap. Katulad na limbawa yung pagkasira at pollution ng pandaigdigang kapaligiran ay napakatindi na ngayon. Hindi niyo ba na-observe kung saan ay lalong tumitindi? Yung pagkasira ng ating kapaligiran. Kaya nga yung ecosystem ay nagbabago din. Yung ating klima ay nakikita rin natin yung malaking pagbabago. Napakatindi na ng init ngayon.
Kaya nga, dito'y sinasabi sa ating pag-aaral, yung matinding pagkasira nito na higit sa 100 uri ng hayop ang pawang nawawala araw-araw. Kaya ang planetang ating tinitirhan ay nasa isang tila hindi may babalik na landas patungo sa pagkawasak sa pamamagitan ng paglaki ng populasyon, pagkaubos ng mapagkukuhanan o pagtaas ng dami ng mamamatay ng mga tao. At ito ay meron ding potensyal na sakuna na maidinudulot o di kaya yung mga pagkainit ng ulo ng mga tao o di kaya yung mga gyera, yung pagdigmaan sa pamamagitan ng nuklear. Kaya kung hahayaan nating magpatuloy, ang sitwasyong ito, walang tigil. Walang tigil ito. Sabi nga ng mga scholar, malapit nang masira ang sangkatauhan, ngunit ipinapahiwatig ng Biblia na bago ang mundo ay wasakin ng mga tao mismo, si Jesus ay babalik. Kaya ang huling pangako ng Biblia, malapit na akong dumating, ang sabi sa Apokalipsis 22:20, upang gawing buhay, kagalakan, pag-asa ng kamatayan, karamdaman, kalungkutan at sakit na mga resulta ng kasalanan at kaligayahan ay mananatili na sa kalaunan. Ngunit ang maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang katapusan ng mundo ay maaaring maging ang walang hanggang pag-asa na hinihintay natin sa buong buhay natin. O ang pinakamalaking trahedya na mararanasan natin ayon sa pagpili ng bawat tao. Nakasalalay ito sa pagpili ng bawat individual kung tatanggapin nila ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na babalik upang buhaying muli ang mga patay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at kung paano mamumuhay sa sanglibutang ito, ipamumuhay yung kanyang kalooban. So mga kaibigan, atin ang nasasaksihan ang mga kaganapan sa sanglibutan na tila walang solusyon ang mga pagkakasakit, ang mga agyera, ang kagutom, at ito ay naghuhudyat na malapit nang masira o mawasak ang mundong ito. Kaya ang tanong, anong uri ng buhay ang pipiliin mong ipamuhay? Hindi ba malinaw yung sagot? Kung gayon, ano ang gagawin mo kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? Ang sabi sa Mateo 27:22 at sa mga gawa 16:30-31, ang sabing ganoon, pagkatapos ay nilabas niya sila, tinanong mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Ito ang pawang gabay para tayo'y makatiyak na handa sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Manampalataya tayo sa Kanya. Ngayon, paano nga tayo maghahanda sa ikalawang pagparito? Maari tayong maging handa para sa ikalawang pagparito sa pamamagitan ng ano? Pagpili na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Dapat tayong maging gising at maglaan ng oras sa pananalangin. Ito po yung pinaka-epektibong paraan para tayo makatiyak na laging tayo ay kasama ng Diyos. Dapat din po tayong mapuspos ng banal na Espiritu kapag ka isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. At iningi ng tawad ang ating mga kasalanan at nakisangkot sa grupo ng mga tao na naghihintay sa Kanyang pagparito, ang banal na Espiritu ay gagawa sa buhay natin.
kailangan nating magsikap na madalas na makasama ang mga kapananampalataya. Hanapin natin yung mga taong sumusunod sa banal na kasulatan, tapat sa Diyos, yun ang siyang kasamahin natin sa paghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Yan ay masusumpungan sa Hebrews 10:25. Sa Roma 13:12-14, kailangan nating iwaksi ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng liwanag. Apokalipsi 22:12, dapat tayong gumawa ng gawaing karapat-dapat sa pagtanggap ng gantimpala sa langit. Dapat nating gamitin ng mabuti ang mga talento na binigay sa atin ng Diyos. Mayroon tayong kani-kaniyang mga talento. Yung mga talentong ito, kapag ginamit natin sa gawain ng Panginoon, ito ay nagiging spiritual gifts. So kaya mga kaibigan, binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob, gamitin natin ito sa gawain. Dapat tayong gumawa ng maraming mabubuting bagay para sa iba. Ang sabi sa Mateo 25:31-45. At sa 2 Timoteo Kapitulo 4, talatang 2, dapat tayong magsikap na makakuha, makapagdala ng mga kaluluwa para kay Jesus. Makapagdala ng mga tao para kay Jesus. So yan po yung mga paraan ng ating paghahanda, paraan ng ating pamumuhay, habang hinihintay ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga ginigiliw, sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, sa pamamagitan ng mga bagay na tinuturo ng Biblia, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo makapagsasabing hindi tayo nakapaghanda. Sapagkat ang lahat ng mga paraan upang tayo maging malapit sa Panginoon, upang tayo maging handa sa kanyang ikalawang pagparito, ay nalalaman natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga muli ay aking pinapaalala sa bawat isa sa inyo, ayaw ng Diyos na kayo mapahamak, nais niya na kayo makasama sa kanyang kaharian. Kaya nga ibinigay niya ang mga alituntuning ito upang ating gawin sa ating paraan ng pamumuhay. Maaring maging mahirap kung hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Kung wala sa atin ang banal na Espiritu, ang lahat ay magiging posible. Dahil sabi ng Panginoon, Jesus, anumang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Posible ang lahat ng ito kapag isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Maganda itong ating napag-aralan na may katiyakan na tayo ay makakasama sa kaharian ng langit kapag ka ating sinunod yung mga guidelines na Kanyang ipinagkaloob sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa oras na ito. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat muli kaming nakapakinig ng mga paalala para kami maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa sana ang lahat ng nakapakinig ng inyong pabalita, ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay nila, ang mga naipunlang mga salita, ito'y lumago at kanilang magamit, nagabay sa kanilang paglalakbay habang hinihintay ang pagparito ng Panginoong Hesus. Lord, i-bless niyo po sila. Pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Bigyan sila ng malusog na pangangatawan. Bigyan ng karunungan at kaalaman upang sa bawat pagpapasya, hindi po sila magkakamali, kundi ito ay laging nakaayon sa inyong kalooban upang kami ay lumulwalhati sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Nawa ang bawat isa ay lumapit sa inyo at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal na kayo'y madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan na tigit sa lahat merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ayan, Wednesday, May 20, 2026, ayan. Napakabilis ng panahon mga minamahal. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho, sa inyong paghahanap buhay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang aking pagbati at ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan, mga giliw ko mga taga-subaybay. Ano po? Ganun din sa mga viewers natin sa Adventist World Radio Facebook page at sa atin pong main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Maging sa akin pong personal account, binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal. Welcome sa atin pong paglilingkod. And of course, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Saan mang kayong bansa, anumang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, ay binabati namin kayo at naway inyong maranasan ang biyaya at kapayapaan ng ating mahal na Panginoon. Muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At patuloy na nakikiusap, huwag niyo pong kalimutan. I-share po ang ating live para marami po ang makinabang. At maging pagpapala din sa inyong mabahagian ng ating live ang ating paglilingkod sa mga oras na ito. Share niyo po sa inyong timeline, sa inyong mga friends, sa groups na kayo kabilang, Facebook groups o di kayo sa group chats, pwede mga minamahal. Share niyo po sa inyong mga katrabaho, kaibigan, kaklase, mga mag-anak, yan, mga kapitbahay, mga kamaritisan. Huwag niyo pong kalimutan na i-share mga minamahal dahil sharing is caring.

Yan. And sharing is loving and sharing is supporting. Yan, huwag niyong kalimutan ha. Sharing is loving, sharing is caring, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya, share-share na. Of course, sa lahat po ng ating mga baguhan sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. Ayan. At para lagi niyo mas bibayan ang ating programa, mga minamahal, ay inyo lamang i-follow at inyong i-subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin. At edan, pasuyo ako sa aking charger at lobat na aking laptop. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga pagbati, katanungan o kahilingan sa pananalangin, ay ipadala lamang yun, mga minamahal, sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po ang ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Inyo lamang i-text at ating ipaglilingkod mamaya ang inyo pong mga kahilingan. Ano po? At samantalang kayo po ay nagsishare ng atin pong live, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng atin pong pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal at mahabagin, puspos ng awa't biyaya sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Ama, muli kaming lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka naming pinupuri sapagkat dapat ka na purihin, sambahin at luwalhatiin sa umagang ito. Ikaw na Diyos na may lalang at may-ari ng sansinukob ng lahat ng bagay kasama ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa magdamag. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy naming naranasan. At sa pagkakataon na maglingkod sa inyo, Panginoon, at patuloy na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa upang maging daan para maging mabuting Kristiyano kami at mapalapit sa aming tagapagligtas ang aming Panginoong Hesus. Basbasan po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Give us wisdom, dear Lord. At patuloy nawa ng pangunguna ng banal na Espiritu ay aming maranasan. Nihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli at thank you, Ate Dan. Good morning at magandang umaga sa mga kaka-tune in pa lamang, no, sa atin pong programang ito. Ano po? At mga minamahal, I have some important announcement. Important announcement. Ang para at least nakalive atin din sa aking Facebook. Okay. Ayan. So at least gusto ko po ipaalam sa inyo, mga minamahal, na ang inyong lingkod ay of course nagpapasalamat sa ilang taon, halos 2 taon. Magdadalawang taon na ang Salita ng Buhay ngayong June 3 sa AWR 89.1, no, sa ating radio, mga minamahal. Pero ang buhay ay weather lang. Purihin ang Panginoon for almost 2 years. Parang almost 2 weeks na lamang ay mag-2 years na ang Salita ng Buhay sa radio. At nakita natin na nagbubunga ito, purihin ang Panginoon. May mga candidate for baptism tayo dyan sa Bulacan. At yung ilan ay dabautismuhan na. At I would like to announce, mga minamahal, na ang programang Salita ng Buhay ay magtatapos na po this weekend, hanggang Friday na lamang, mga minamahal. Ang inyo po lingkod ay ini-assign na po sa distrito. Nasa distrito na po kami ni Ate Dan.
Kaya ang programa ng Salita ng Buhay ay magtatapos ngayong Friday. Ano po mga minamahal? Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, no? Sa mga nakikinig ng ating programa. At talagang I hope na naging pagpapala din sa inyong ating paglilingkod mga minamahal. Ano po, lalo na sa ating mga listeners sa radio na naalala ko pa may mga pupunta galing ng saan nga banda yun natin dan? Doon banda sa malayo, Zambales, no? At gusto tayong mamit. Salamat sa inyo mga minamahal. Namit ko po ang inyong pastor nung nagkaroon ng gathering ng mga pastor sa Manila. Ayan. So, salamat po, no? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for that privilege na makapaglingkod sa pamamagitan ng radio mga minamahal sa Salita ng Buhay. So, isang karangalan po 'yon sa inyong lingkod. Puri ang pangalan ng Panginoon at ako po ay kailangan din maordinahan mga minamahal. So, magtatapos po ang ating programang Salita ng Buhay hanggang Friday, ano ho, mga minamahal. Pero yung programa po natin sa Gospel and Music Ministry ay tuloy-tuloy po 'yon mga minamahal sa YouTube at sa Facebook. All right? So, yun lang po naman. may live pa naman tayo bukas at Friday. So, nakausap ko na po ang aking mga boss at yun po mga minamahal. Ang ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Love over hatred. Ano ho? Ang paksa natin ay talagang ito'y laging timely mga minamahal. So, pagkat tayo mga tao, ay mahilig tayo ang may mga tao na talagang mahilig sa away. May mga tao na mahilig sa gulo. Ano ho mga minamahal? So love over hatred. Mas magandang pag-ibig kaysa sa galit. Ano ho? Yung hatred talagang hindi maganda ito mga minamahal na impact. Ayan. So mayroong napakagandang talata sa Biblia na aking nabasa dito sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 21. Meron po tayong ganitong mababasa. Unang Juan, ayan, Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 21. Sabi po rito, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid. Siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umiibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang ganda ng talatang ito. Sa verse 21, sabi dito, at ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Ayon. Mga minamahal, ang talatang ating binasa ay nagpapaalala sa atin na di mo pwedeng sabihin pala na iniibig mo ang Diyos pero napupuot ka sa iyong kapatid. Ano? Kaya maganda yung ating paksay, love over hatred. Sapagkat hindi pwedeng sabihin, dahil ano ito eh, hindi aakma, hindi fit doon sa ating Panginoon na sabihin mo, mahal mo ang Diyos pero galit ka. No, may sama ka ng loob, may puot ka sa iyong kapatid. Ano ho, hindi pala pwedeng sabihin. Sapagkat dito sa talatang ating binasa, mga binamahal, ano ho, ang sabi dito ay, how can he love God he has not seen? Paano niya ibigin ang Diyos na hindi niya nakita? Eh kung hindi nga niya kayang ibigin yung kanyang kapatid na nakikita niya. Diba mga binamahal? Yan ay magandang challenge sa bawat isa sa atin. Dahil ang tao, ay talagang naroon yung pakiramdam na nagagalit. Of course, nasa tao yan. Pero mga minamahal, ito'y magandang palaisipan sa atin bilang mga tao dahil meron tayong puso eh. Di ba mga minamahal? May pakiramdam tayo. Kaya magkaroon tayo ng evaluation. Oo nga no, paano ko ibigin ang Diyos na hindi ko nga kayang ibigin yung aking kapatid, yung aking kapwa? Parang yung paksa natin nung nakaraang linggo pa na kung saan ay pinag-usapan natin mga minamahal na forgiveness over
revenge. Diba? Naalala niyo yung nakaraan pa mga binamahal na kung saan ay paano ka humihingi ng tawad sa Diyos kung hindi ka nga marunong magpatawad sa iyong kapwa. Diba? Nasa Matthew chapter 6 yun eh, na humihingi ka ng tawad sa Diyos pero ikaw hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa. Nandun niya sa Matthew chapter 18. So, yan ay magandang palaisipan sa tao, mga binamahal. Ano? Sa ating sanlibutang ginagalawan ngayon, especially in our time, mga binamahal, talagang tao mabilis magkaroon ng kaaway. Mabilis magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawan sa iyong kapwa. No? At ayon sa survey nung nakaraan, may pinakitang survey sa akin na sa buong mundo, nasa 2.2 billion ang mga taong nasa social media. No, grabe dami ano? Nasa social media. At nakakunin na puntahang simbahan nung nakaraan, tinanong ko, sino dito sa inyo ang walang cellphone? Aba, lahat may cellphone. Mula sa may bata, yung marunong na hanggang sa may edad. No, dati, sasabihin ng mga may edad, hindi kami marunong yan. Pero ngayon ay marunong na. No? Pati yung mga bata, marunong na. Ay talagang meron ng social media at meron na rin cellphone, mga minamahal. At alam nyo, pag meron kang isang post sa social media at hindi ka nagustuhan, ay talagang babanatan ka, rat-ratin. Ngayon, pag titingnan nyo, mga minamahal, ay pag pinag-uusapan politika at politiko, ay talagang kampihan dito, kampihan doon, banatan dito, banatan doon, siraan dito, siraan doon. Abay matindi, mga minamahal. Isang comment mo lang, pag hindi nagustuhan yan ng kapila, babanatan ka ng babanatan. Ang ilan gumagamit pa ng mga fake account, mga minamahal. Mga dummy account, mga minamahal. Ano ho? Gera na kaagad. Yung mga salita, mga minamahal, na minsan ay hindi natin napapansin. Sa pamilya, ano ho? Pag mayroong isang salita na hindi mo napansin na bitawan mo, mayroong tampuhan, may samaan ng loob, mga minamahal. Di ba? Ganyan nangyari, mga minamahal. Ang sa sanlibutan, isang pagkakamali mo, ang mangyayari, meron ka agad revenge, di ba? May gantihan, mga minamahal. Sabi dito ay, ang galit, mga minamahal, ay nagdadala sa tao sa kapahamakan. Matindi, ano? Kapag hindi niya ito napipigilan, gumagawa ng kasamaan, mga minamahal. Matindi ito. Kaya, challenge yan sa mga taong magagalitin. Ano, mainitin ang ulo, challenge yan. Na baka kung ano yung masabi, dahil ang tao pagkagalit at hindi niya makontrol yung kanyang galit, mga binamahal, nakakasalita yan ng hindi maganda. Nakakagawa ng hindi maganda yan, mga binamahal. Ano ho, meron nga sa aming kasabihan, sa pag ang tao ay niya galit, ano ho, sa Bisaya meron kasi tinatawag na impito. Maimpito yan, ano? Mas malakas pa niya yan sa importin, ano ba tawag doon? Na baril kaysa sa impito, mga minamahal. Matindi yung kasabihan sa amin, ano? So, ang tao pag nagagalit, pag hindi mo nakontrol yung galit mo, makakapagsalita ka ng hindi maganda. At yung salita na yun, pwedeng magpapahilom o pwedeng magpapalala ng kalagayan at sitwasyon, mga minamahal. Ano ho? Nung isang araw lang, napanood ko sa balita, isang araw yun, o kahapon na, magtiyuhin, nagbarilan, nung magkapitbahay pa, napanood ko sa CCTV dito sa may, tawag nito, Binalita yun, sa may Batangas banda, ay talagang kitang-kita sa CCTV, nagtatalo sila, at maya-maya ay nagbarilan na. Kaya kala mo, mayroong shooting sa pelikula, mga minamahal. At nung nagbarilan, yung tiyuhin patay. Bagsak, mga minamahal. Kita ninyo, buhay parang napakabilis lang dahil hindi na kontrol yung galit, mga minamahal. Ang salitang binitawan, hindi napigilan, nagpalala ng kalagayan, mga minamahal. Kaya humantong sa barilan at nagkaroon ng kamatayan, mga minamahal. And that's very sad, mga minamahal, na makita ng mga tao palala ng palala yung kalagayan, mga minamahal. Ano ho? So, yung galit, pagka hindi mo napigilan, ganun ang mangyayari. Kaya nga, sabi sa akin, nung teacher ko sa kanyang lecture, pagka ikaw ay galit, ano ho, matindi yung emosyon yan. At sabi niya, mga minamahal, huwag mong hayaan na kukontrolin ka ng galit mo.
at ng emosyon mo. Dapat ikaw ang magkokontrol nito. Ano? Dapat ikaw magkokontrol? Wow! Napakaganda ng kanyang pinayo. Dapat ikaw ang magkokontrol sa iyong galit at sa iyong mga sasabihin, sa iyong emosyon. Kasi pagka ikaw ang nakontrol niyan, aba, delikado, lalala ang kalagayan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Yan ang malungkot ano ho, na nakaranasan. Kaya sabi dito, ang hatred sumisira ng relasyon ng pamilya. Di ba? Kaya may mga sumaan ng loob, may broken families, mga minamahal, at sumisira ng relasyon sa simbahan, sumisira ng relasyon sa pamayanan, mga minamahal, at maging sa bansa, mga minamahal. Dahil mapansin ninyo, yung mga leaders, maging sa bansa natin, nag-aaway, may partisan, mga minamahal, at talagang banataan, gantihan, away, mga minamahal. Ano ho? Pero alam nyo, sa ating pag-aaral, dapat love over hatred. Bakit, mga minamahal? Sapagkat may napakagandang binabanggit dito, love reflects the very character of God. Wow! Mga minamahal. Love reflects the very character of God. Yung pa, kaya pala, dapat mangingibabaw ang pag-ibig kaysa galit o sama ng loob, mga minamahal. Ano ho? Ang ating sanlibutan, punong-puno ng mga paghihiganti. Punong-puno ng galit, paghihiwalay, mga minamahal, samaan ng loob, paghihiganti, etc. Pero meron pong panawagan sa bawat isa sa atin. Gusto po ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, na piliin natin ang pag-ibig. No, choose love over hatred, mga minamahal. Bakit? I would like to share with you some points, mga minamahal, sa ating pag-aaral ngayong umaga. Bakit piliin natin ang pag-ibig kaysa galit, mga minamahal? Kung merong taong nagkaroon ng sama ng loob, no, o piliin natin una ang love. Bakit? Dahil gusto ko sabihin sa inyo, ang pag-ibig ay siyang isa sa karakter ng Diyos, mga minamahal. Ang ating Panginoong Diyos, hindi lamang siya nagpapakita ng pag-ibig, no? Kundi siya mismo ay pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Yung ginawa sa atin na pagpapakita ng habag, pagpapakita sa atin ng pagliligtas, pagkakalob sa atin ng maraming pagkakataon, mga chances, mga minamahal. That shows na ang ating Panginoong Diyos ay love, mga minamahal. Alam nyo, isa sa pinakamagandang karakter ng Diyos ay love, mga minamahal. Sa Biblia, kung inyong titingnan, isa sa paborito na ako'y bago pang mananampalataya. Ako pinabautismuhan at the age of 14. Ano? Isa sa madalas na narinig kong memory verse mula sa mga bata, no, paunahan yan sila. Yung 1 John chapter 4 verse 8 at tinan. Ilagay mo nga sa screen. Karamihan nito, ang minimemorize ng mga tao ay nasa last part lang na God is love. Yan lang. Pero alam nyo, may maganda pong binanggit dyan, mga minamahal. Lagay mo sa screen natin. 1 John 4:8, sabi rito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Purihin ng Panginoon. Yan. Ano sinasabi? Those who do not love, no? Does not know God because God is love, mga minamahal. Kaya pala yung mga sabi dito, yung mga taong hindi umiibig, hindi siya nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dun sa pinaka very first verse na ating binasa kayo ng mga minamahal, na pag may taong nagsabi, oh, mahal ko ang Diyos, pero galit siya sa kanyang kapatid, hindi niya kayang patawarin, hindi yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang sabi ni Apostle Juan, how can you love God na hindi mo nakikita, eh hindi mo nga kayang ibigin ang iyong kapwa na nakikita mo. Kita niyo, mga minamahal. Ang ganda nung logic ni Apostle Juan, mga minamahal. So, the very character of God, mga minamahal, sabi dito ay pag-ibig. At ang ebidensya na ang Diyos ay pag-ibig mismo, mga minamahal, nung tayo'y nawalay sa Kanya, nung tayo nagkasala, nung tayo, mga minamahal, ay naligaw, ang Panginoong Diyos ay isinugo niya, ano ho,
ipinakita dito sa John chapter 3 verse 16. Ipinakita. Alam niyo, ang isa sa mga gustong-gusto ko sa aklat ni Apostol Juan, sa kanyang mga sulat, lagi niyang idinidiin na God is love, mga minamahal, no? Lagi niyang idinidiin. Pag inyong mapapansin, mga minamahal, ang sulat niya sa Four Gospels, di ba? Doon sa kanyang sulat, and then sa 1st, 2nd, and 3rd John, ay laging may pag-ibig ng Diyos. Ipinaalala sa atin, mga minamahal, na ang Diyos ay pag-ibig. And that love of God, mga minamahal, the very character of God, should reflect to His people. Ano? Magreplika sa tao, mga minamahal. Dahil ang tao, ang pinaka-espesyal na nilikha sa buong sansinukog. Sapagkat we were created in His image and likeness, mga minamahal. Wow! We are not just so special. Tayo talaga yung nilikha ng Diyos out of love. Dahil ang Diyos nga ay pag-ibig. At nung nagkasala ang tao, ipinakita sa John 3:16, for God so love the world. And that world referring to us, mga minamahal. Kita nyo yan? Ganyan pala kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala ang ating pag-uusap ay love over hatred. Sapagkat ipinakita rito, mas nananaig yung pag-ibig ng Diyos kaysa galit. Kasi kung ang Diyos ay talagang galit siya nung ang tayo magkasala, ipupulbusin niya na yan. At gagawa siya ng panibagong tao. Pero it's because God is love, mga minamahal. Pinakita dito, for God so loved the world. Wow! Ipinakita rito that He gave His only begotten Son. And whosoever believes in Him, mga minamahal, will not perish but have everlasting life. That's good news, mga minamahal. No? And sabi pa sa Romans 5:8, mga minamahal, na sabi doon ay, while we were still sinners, Christ died for us. Ang dahilan niyan, it's because God is love. And He demonstrated His love, mga minamahal, by giving His Son. Kita niyo, mga minamahal? Kayo, paano niyo ma-demonstrate? Paano niyo maipahayag ang inyong pag-ibig? Ito, iba't ibang kaparaanan. Ang Diyos, ipinakita niya, the love of God, mga minamahal, is the greatest love of all. No? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. At ang pag-ibig niya'y walang hanggan, mga minamahal. Ano? Wow! Napakaganda ng ating pag-aaral na ito, mga minamahal. Ano? Kaya sabi dito, mga minamahal, lagi nating tandaan. Kaya pala, ang pag-ibig ay karakter ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay yung siyang pinakapag-ibig. Hindi lamang niya pinakita ito sa magitan ng pagliligtas sa atin, sa magitan ng paglikha sa atin, sa magitan ng pagkakalob sa atin ng second chances, na maraming pagkakataon, sa magitan ng pagpapakita sa atin ng habag at awa, mga minamahal. At pinaging dapat tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. It's because love is the character of God, mga minamahal. Ito pa, napakaganda ng mga ating matutunan dito. Ikalawa, mga minamahal, ang pag-ibig, pagdating sa relasyon kapag ito'y nasira, mga minamahal, kapag ito ay tinatawag natin na nagkaroon ng lamat, ano, love heals, ano, nagpapagaling, mga minamahal, nagre-restore, ano, pero ang hatred, it destroys, mga minamahal. Ang galit, sumisira ng relasyon, sumisira, mga minamahal, ng magandang samahan, di ba? Pero ang pag-ibig ay nagpapagaling. Ang ganda, mga minamahal. Ano? Sabi dito ay ang galit, hindi naman nagsisimula sa anumang bagay o sa panununtok o anuman. Ang galit ay nagsimula din sa emosyon sa puso natin, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya tandaan natin, mga minamahal, na nagdadala ng hindi magandang outcome, resulta, yung tinatawag nating galit. Pero ang love, sabi dito, mga minamahal, nagpapagaling, nagpapanumbalik, it restores, mga minamahal. Kaya sabi dito, kung ang galit nang gagaling sa puso, dapat palitan ito ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig nang gagaling din sa puso, mga minamahal. Ano? Sabi rito, hatred brings
bitterness, matindi ito, division, violence, mga minamahal, and spiritual darkness. Pero love, ang pag-ibig, it brings healing. Yun. It brings reconciliation. It brings restoration and peace, mga minamahal. Ano ba? Ganda, no? Kaya nakikita natin, mga minamahal, imbis na magalit ka, imbis na magtanim ka ng sama ng loob, wag na yun pala, mga minamahal. Alisin na pala yun. Dahil wala ka rin kapayapaan. Eh. Para kang nakakulong doon sa something na hindi ka makamove on, mga minamahal. At ang sisirain nun, ikaw din mismo, yung sarili mo, mga minamahal. Yun ang napakadelikado. Ang sabi dito, ang galit at sama ng loob ay ginagamit ni Satanas para ang tao'y kanyang sirain, wasakin, paghihiwalayin, mga minamahal. Pero alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magre-restore ng mga puso natin at ng ating relasyon, mga minamahal. At ang pinaka the best example niyan, walang ibang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Di ba? Napakaganda na instead na galit ang ipapakita ng Diyos at punishment, hindi yun, mga minamahal. He gave us so many chances, no? Mga minamahal. Di ba? Ano pa? Ito ay napakaganda paalala sa atin, mga minamahal. Ang pag-ibig ay nagdadala sa atin ng pagpapatawad. Diba? Ang ganda, no? Love forgives, but hatred keeps records, mga minamahal. Ha, tingnan ninyo ha. Ang pag-ibig, nagpapatawad. No? Pag may mga hindi magkakaunawaan, it's because you experience the love of God. Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya magpatawad. Pero alam nyo, pagka galit ang namumutawi, ang nangingibabaw sa puso natin, mga minamahal, aba, lagi mong binabalikan yung mga hindi magandang karanasan sa nakaraan, diba? Binabangon mo yung mga nangyari sa nakaraan, ganyan yung galit, may hatred, mga minamahal, talaga marami. Pero ang pag-ibig hindi. Kaya yung ating Panginoong Diyos, gaya binanggit ko sa inyo, a very good example. Sapagat ipinakita doon, mga minamahal, na pag ang Diyos magpatawad, nililimot niya. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, parang inililibing niya sa ilalim ng gitna ng dagat, mga minamahal, at hindi na niya muling alalahanin. Ganyan ang Diyos kung magpatawad. It's because God is love. At gusto niya yung pag-ibig na yon ay maranasan natin, mga minamahal. Iyan ay napakagandang halimbawa na pwede natin matutunan. Ang sabi dito, mga minamahal, ang ganda nito eh. Ang sabi ng talata, may magandang talata rito mababasa natin eh. Sa first sa Ephesians chapter 4 verses 31 hanggang 32. Ang sabi dito ay lahat, may verse ba tayo na mababasa? Yung kasi TV natin ay hindi gumagana, mga minamahal, pasensya na. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Ayun, ipinaaalis na. Pati lahat ng kasabaan. Talatang 32, sabi rito, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya love forgives, hatred keeps records, mga minamahal. Ang ating Panginoong Diyos, pag pinatawad tayo, hindi niya naalalahanin yung ating nakaraan. Nililinis tayo, mga minamahal. Ano ho? Kaya pinapaalis. Kaya nga si Apostol Pedro nagtanong, Panginoon, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Isang beses ba? Dalawa? O pito? Sabi ng Panginoong Yesus hindi lang pito, kundi binanggit doon, mga minamahal, pitumpong pito. 70 times 7, nakalagay. Unlimited, mga minamahal. And that is the evidence of God's great love to us, mga minamahal. Ano ho? Ilang beses tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon, ilang beses din tayong pinatawad niya, mga minamahal. Ano ho? Meron pa tayong maganda pang matutunan dito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Love sacrifices. Pero ang galit, mga minamahal, aba, ayaan kang mapahamak. No? Hatred brings destruction, mga minamahal. Di ba? Ang pag-ibig may sakripisyo. Kaya nakita ninyo, grabe ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan, mga minamahal.
Kita ninyo, nagpakumbaba siya, nagpakababa hanggang sa pinaka mababang antas, mga minamahal. Naging alipin, naging masunurin para ang tao, mga minamahal, ay kanyang tubusin sa mga sa kasalanan. Grabe. Matinding sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya lahat para sa atin. Kaya may magandang tanong eh, ano naman ang magagawa natin para sa Panginoon? Kung ginawa ng Panginoong Yesus ang lahat para sa atin, mga minamahal, ano naman ang magagawa natin para sa Kanya? Kayo, mga gilig ko, mga tagasubaybay, ano ang inyong may sasagot doon? Diba? Ganong kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sinakripisyo niya. Kaya makita natin, mga minamahal, dito sa isang talata ng Biblia, sa Juan 15, versikulo 13, ay ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Tignan ninyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ginawa ito ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Grabe. No? Kaya ba natin, mga minamahal? Kaya ba natin na naibigay ang ating buhay sa ating kaibigan? Grabe na nakamanghang challenge na pwede nating makita. Ginawa yan ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano ho? At may maganda pa tayo dito, mga minamahal, na matututunan. Ang pag-ibig, mga minamahal, ay itinuro ng Panginoong Yesus na magkaroon tayo para yung kaaway ma-restore. Kaya sa Biblia, mga minamahal, pag may kaaway ka, hindi revenge ang itinuturo. Hindi paghihiganti. Hindi gantihan. Sapagkat ang paghihiganti ay trabaho ng Panginoon. Hindi natin trabaho. Pag ginawa natin yon, para pinakialaman natin ang trabaho ng Diyos. Dahil ang Diyos kasi pag magkaroon siya ng judgment, fair. Ang tao, hindi. Di ba, mga minamahal? Diba? So, ang Panginoong Jesus, meron siyang itinuro sa atin. Alam nyo, napakaganda ng itinuro niya, mga minamahal. Pag ang tao nagturo, iba sa turo ng ating Panginoong Jesus. Sa tao, meron ganitong prinsipyo eh. Ibigin mo lang yung umibig sa'yo, yung wala. Ay, wag mo, hayaan mo sila. Wala tayong pakialam sa kanila. Ah, may mga ganun, mga minamahal. Pero, meron na pagkagandang itinuro ang ating Panginoong Jesus. Basahin natin ang Biblia. Ganda nito. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo ay 44. Atinan. Simulan natin sa 43. Ang sabi dito, mga minamahal, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Kita ninyo, mga minamahal. Ibigin ang kapwa at kapuotan ang kaaway. Pag may mga kaaway, kapuotan. Ay talagang walang forgiveness dito, mga minamahal. Pero alam nyo, sa talatang 44, may sinasabi po dito, mga minamahal. Verse 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Grabe nga, turo ito ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ganda ng sinabi dito. Ano ho? Ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang umuusig sa inyo. Wow! What an amazing teaching of the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Nakaka-amaze ito dahil ipinaalala sa atin ang ating Panginoong Yesus ay napakagandang example. Imbis na awayin yung kaaway, ay ibigin. Paano, Pastor? Tinuro yan sa atin, natin nung nakaraan sa ating paksa ng forgiveness over revenge. Pag nagutom yung kaaway mo, pakainin mo. Huwag mo lagyan ng lason. Huwag mo pakainin ng mga sira-sira na para mag-LBM. Di ba? Huwag mo pakainin ng mga inaamag na. Ano ho? Di ba? Pakainin mo. Show love to them. Mga minamahal. Pag nauhaw, painumin mo. Di ba? Painumin mo. Nang malinis na tubig. Ano ho, mga minamahal. Ano po? Sabi nung isang kaibigan, Pastor, pagka nagutom, pakainin mo ng tinapay. Ilagay mo sa garapon. Ibato mo sa kanya. Aba, hindi yun. May sama ng loob yun pagka ganun. Minamahal, di ba? Ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay pinako sa cross, siya ay talagang kinukutya, talagang nilait-lait.
Alam niyo, sagot ng ating sa Panginoong Jesus sa Lucas 23:34. Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Ang pag-ibig, yan ang nagbibigkis, mga minamahal, sa pamilya. Kaya nga mayroong kanta, when God is in the family, diba? Love is always there. Bakit ganon? It's because God is love. Kaya kinakanta yan eh. When God is in the family, love is always there. Ang ganda, mga minamahal, diba? Kung ang Diyos ay nasa tahanan, may pagmamahalan. And love must be the foundation of the family, mga minamahal. Dahil yun ang ating reflection na makuha sa ating Panginoon, mga gili ko, mga tagasubaybay. Kaya napakasarap na magmahal kaysa magkaroon ng paghihiganti at pag-aaway, mga gili ko, mga tagasubaybay. Ano ho? Ang pag-ibig, ang siyang nagbibigkis sa pamilya, sa iglesia, sa simbahan, sa komunidad, mga gili ko, mga taga-subaybay. At alam nyo, pagkapag-ibig ay nangingibabaw, mga minamahal. I would like to tell you, walang krimen, walang kasamaan. Kung pag-ibig talaga, mga minamahal, ng Diyos ang nasa tao, wala talaga, mga minamahal, na krimen na mangyari. Dahil, ang sabi sa Biblia, sa Roma chapter 13, verse 10, ng mga minamahal, pinaalala doon na, love is the fulfillment, no? Hindi ka gagawa. O, tingnan natin ang talata bago tayo magtapos. Ang oras napakabilis, mga minamahal. Pag masarap ang pag-aaral, ang oras bumibilis na magtatapos. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang versikulo 10, ilagay mo sa screen na tinan. Sabi dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa nang masama sa kanyang kapwa. Wow! Ang pag-ibig, ang siyang katuparan ng kautusan. Purihin ng Panginoon, mga minamahal. Kaya dapat love over hatred. Because love, sabi dito, ang pag-ibig, hindi gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Wala sanang masisirang relasyon. Wala sana, mga minamahal, kaguluhan. Walang krimen. Hindi sana magulo ang ating komunidad, ang simbahan, ang ating bansa, ang ating bayan, mga minamahal, kung pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, mga minamahal, it unites, mga minamahal. Di ba? Nagdadala sa atin ng pagkakaisa. Pag merong hindi pagkakaunawa, nagdadala ng pagpapatawad. Di ba? Nagdadala, mga minamahal, ng pagpapanumbali. Di ba? At yun ang pinakamagandang pundasyon, mga minamahal, ang pag-ibig, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya ulitin ko, ano, bago tayo magtapos, mga minamahal, ang pag-ibig, siyang dapat pundasyon ng bawat isa. Siyang lagi mangingibabaw sa atin because love is the character of God. No, ang pag-ibig, ang siyang character ng Diyos. Ang pag-ibig, nagpapagaling, mga minamahal. Pero ang galit, sumisira. No? Ang pag-ibig, mga minamahal, nagpapatawad. Pero ang galit, naghihiganti. Kita niyo, mga minamahal? Ang pag-ibig, mga minamahal, may sakripisyo. Ano po? Pero ang galit, mga minamahal, sumisira. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Pagka ikaw ay may pag-ibig, ang pag-ibig, mga minamahal, nagdadala ng pagkakaisa. Pero ang galit, nagdadala sa paghihiwalay. Yan ang nangyari, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya may napagandang appeal tayo rito, mga minamahal. Ang sanlibutan, iba sa turo ng ating Panginoon. Ang mundo, mga minamahal, nagtuturo ng paghihiganti, galit, paghihiwalay, at sumisira, mga minamahal, ng relasyon. Ang ating Panginoong Jesus, tinuturo sa atin ang pagpapatawad, habag, at higit sa lahat, pagmamahal. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya gusto ng ating Panginoon natin ng anumang galit na sumisira, mga minamahal, palitan natin ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw mayroong kang galit sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kapwa mo, kaibigan mo, alisin mo na yon, maging sa katrabaho mo. Dalhin mo ito sa Panginoon para magkaroon ka ng peace of mind, mga minamahal. Kung may galit ka sa iyong kapwa, may sama ng loob ka sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, katrabaho, kapitbahay,
kamag-anak, mahal sa buhay, sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo. Dalhin mo sa Panginoon ito para magkaroon ka ng kapayapaan at yung galit na ito ay mapalitan ng pagmamahal tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At mapalitan ng pagpapatawad tulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga gili ko, mga taga-subaybay, wala na tayong oras. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin daan ang isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga kahilingan sa pananalangin, mga minamahal, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, bago po tayo mag-start ng another topic, ano po, different topic naman, hindi na po tayo health. Gusto ko pong pasalamatan si Ma'am Michelle Salas ano, sa pag-share sa atin ng mga kaalaman niya para maging mas healthy po tayo, mag-lose tayo ng weight, maiwasan natin yung mga certain na mga kasakitan. Ano po. Kaya sana marami tayong natutunan at may apply po natin yan sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So once again, thank you so much, Ma'am Michelle. Ngayon naman po ay may panibago po tayong serye na bubuksan at patungkol po ito sa buhay pamilya. Ang atin pong paksa ay patungkol sa parenting young adult. At ang atin naman pong makakasama, ang ating tagapagsalita ay si Ma'am Melo and Ma'am Irelyn Gabin. Kaya naman po, huwag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Mga kaibigan, kapanapanabik talaga pong ating pag-uusapan ngayong umaga. Alam ko pong marami sa inyong makaka-relate sapagkat ito ay may kinalaman sa saan, ma'am? Parenting young adults. Yes, yes po. Marami po ang mga dumadaing na hindi nila alam ba kung paano na nila pakikitunguhan ang kanilang mga kabataang anak na para bang mas magagaling pa sa kanila at mga hindi na handang makinig. Samantalang nung mga bata pa naman ay madali namang sabihan. Ano po? Yan at marami pa pong iba ang ating tatalakayin. So simulan na po natin ito. Ma'am Ai, paano nga ba natin paano nga ba tayo magiging magulang sa ating mga kabataang anak ngayon? Ngayong panahon na ito, lalo na po. At sino ba itong mga young adults na tinutukoy natin?
2: Okay, maraming salamat Melo at nice ko pong batiin bago ko sagutin yan. Ang atin pong mga subscribers, mga taga-subaybay po natin na kasama natin ngayon sa mahalagang usapin po na ito ay tungkol sa pagiging magulang o paggabay natin sa mga kabataan natin. Ang itong young adult kasi ay nagsimula sa age 18, 18. Ano, and then hanggang sabihin natin hanggang 35 years old. Yan yung mga young adults. Kasama ka dyan. Yan. So, paano ang pagiging magulang nito? Hindi yan madaling sagutin. Uh-huh. Kailangan talagang pinag-aralan kung mabuti. Bagaman may karanasan ako ay magaganda rin ma-refer natin dun sa ilan mga research po kung paano talaga tayo matutulungan. Kasi ako po ay merong dalawang young adults na mga anak na hanggang ngayon po ay talagang nag-a-adjust din po ako sa kanila dahil yun po pag-uusapan natin ngayon kung paano talaga sila pangasiwaan, paano maging magulang, na maging matagumpay at maging masaya din sa gabay sa mga kabataan natin na mga anak. So may mga ilang puntos tayo mga kaibigan na pag-aaralan na sa maikling panahon kung paano talaga natin paano tayo matutulungan sa bahaging ito ng pagiging magulang dahil atin pong tanggapin na ang pagiging magulang ay hindi nagtatapos kapag ang mga anak natin ay nagtapos na ng elementary Melo o kaya ng high school hanggang sa sila ay maging young adults at maging kahit may mga pamilya na sila ay magulang pa rin.
1: Kumbaga ma'am, ang pagiging magulang isang lifetime na commitment ng isang ina or ng isang ama.
2: Mm-mm. Pero nais kong banggitin po ito sa mga magulang natin na talagang you are being challenged by mga circumstances na talagang nagde-demand minsan ng ating patience. Pero in the first place, maging thankful tayo na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga anak na bumuo ng ating pamilya.
1: Yes ma'am, nais kong idagdag kasi ngayon ma'am maraming mga mag-asawa na hindi nabiyayaan na magkaroon ng anak na gustong-gusto nilang maranasan ang nararanasan talaga ng isang magulang. So una siguro maganda po na yung mindset natin pagpapasalamat na meron tayong anak.
2: Yes, mahalagang yan, isang puntos siya na gusto kong banggitin. Kasi kung tayo ay nagpapasalamat na tayo ay magulang, makatutulong po yan. Alam nyo, malaking factor sa ating pagiging matagumpay ng mga magulang. Pero doon sa nabanggit mo kanina, yung may mga walang, yes, hindi sila napagkalooban ng anak, ngunit nag-aalaga naman sila ng mga pamangkin, o kaya

0: naging guardian sila o caretaker sila ng ilang mga kabataan din. Mm-hmm. So, makaka-relate din kayo dito sa ating pag-uusapan yes, ngayon. Okay? So, ulitin ko, number one is be grateful na kayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga kabataang ito. At alam naman natin na ang Panginoon ay magbibigay naman sa atin mm-hmm. ng mga kaalaman.
1: Yes,
0: at yung skills natin mm-hmm. ay madidevelop kung paano natin talaga sila pangasiwahan. Okay, unang puntos na gusto kong i-share sa ating mga manonood. Let us recognize and respect the differences na meron tayo. Mm-hmm. Yung bang, kasi aminin po natin yung ating mga kabataan na ito ay they belong to a different generation. Kasi itong mga kabataan nga ito, sila ay mga millennials, tsaka mm-hmm. sila ay, yung iba sa kanila ay nasa Generation Z, at ako bilang magulang ng young adults, ako naman ay nandun sa Generation X. So, may magkaiba na yung aming henerasyon, maaaring iba yung kultura ko, iba yung kultura nila. Let us respect, ano, malaking punto siyan sa pagiging magulang, i-recognize natin at saka respetuhin natin yung henerasyon mm-hmm. kung nasaan yung ating mga kabataan. Otherwise, hindi po natin sila mauunawaan at hindi sila natin magagabayan ng tama. Example, yung bang sinasabi lagi Melo ng mga kabataan, nung panahon namin.
1: Sinasabi lagi ng mga magulang.
0: Yes. Nung panahon namin, ganito kami gumastos. Mm-hmm. Singko lang ang aming o kaya juice lang. Okay
1: baon
0: na.
1: Namin.
0: Baon na namin. Hindi natin po pwedeng ikumpara yon na yung panahon natin noon at panahon ngayon. Sa halip, ay unawain natin mm-hmm. na talagang iba na yung kagastusan ngayon. Sa mga ng mga kabataan.
1: Yes, ma'am, isa pa diyan yung mga siguro isa na doon yung mga pananamin.
0: Yeah.
1: Paggamit ng mga cellphone nung panahon namin, nag-aaral lang kami, wala kaming mga ganyang cellphone mm-hmm. gadgets. And natural po at wala pa naman talaga noong panahon na 'yon. Ma'am?
0: Mm-hmm.
1: So minsan hindi kumbaga hindi yung wavelength mm-hmm. parang hindi nag-aabot or hindi mm-hmm. match, hindi tapat, ma'am?
0: So sa support ng mga kabataan, yun din ang message na irerespeto din nila yung generation gap. At pag na-discover naman natin, you will enjoy. Ganito pala yung mga kabataan ngayon. Ganito pala. Mamaya po, sabihin ko sa inyo mamaya na yung tungkol dun sa yung we are not enablers. Ibig sabihin, noon ay pababayaan lang natin yung ating mga anak. Mm-hmm. Although ganito naman yung generation. Sige lang. Ganyan naman talaga yung generation ngayon. So, hindi po naman ganun ang ibig sabihin. Let us respect and accept and recognize the differences. Pangalawang puntos na gusto kong ibahagi ay, since ito yung mga young adults, mm-hmm. marami, sinabi mo kanina, may mga karanasan na rin sila, magagaling mm-hmm. yung mga yan, lalo tigit pagdating sa technology.
1: Yes.
0: Marami mga bagay na marurunong itong mga kabataan nating ito. So, kapag tayo ay merong isasabihin sa kanila, mm-hmm. let us just share, hindi dictate, hindi
1: ma'am.
0: Impose. Kung hindi, let us just share words of wisdom. Mga anak, napansin ko na ganito yung mga choice of music mo o yung choice mm-hmm. of music mo. Try mo kaya to. Yan, mm-hmm. Nag-share ka lang. You do not impose something na parang nagdidikta ka. Hindi yan sila mamaliliit na mga bata.
1: Yes, ma'am. Kasi mm-hmm. sa karanasan ko, ako ngayon, mga kaibigan, ay isa na rin pong ina. Pero, kinoconsider ko ang sarili ko na young adult at isa pa rin pong anak naman. Sa karanasan ko, ma'am, kapag dinidikta sa akin o ipinipilit sa akin, para bagang lalong ayaw kong sundin, lalong ayaw kong pakinggan. Para bagang mas may inclination ako magmatigas kapag ipinipilit sa akin. Kaysa yung parang isinishare, isinasuggest, parang mas nagiging open ako. Pwede ko naman sigurong subukan.
0: Ganun. Yeah, so ganun, mga magulang, let us just share the wisdom or insight without being critical. Mm-hmm. Kasi pag nga naging critical na po tayo, hindi na natin sila, ang tendency lagi, kahit sa mga pag-aaral, ay lalayo yung mga anak natin sa atin. Mm-hmm. So mahirap maging magabayan sila kung malayo yung loob nila sa atin.
1: At once na malayo po talaga ang loob ng anak, hindi nga talaga sila mas makikinig. Anong term dyan, ma'am? Basta yon.
0: Oo, yung pag-distance sila sa atin emotionally, kapag distance sila sa atin emotionally, ay talagang mahirap yun. Kasi, yun ang sinabi mo kanina, hindi ka mag-meet No? At saka, sasabihin ko, let us make this win-win. Ano? Kumbaga, hindi ako nanalo, hindi ako natalo, hindi rin siya natalo. Mm-hmm. Pareho tayong, ano?
1: Pareho tayong panalo, pareho tayong masaya.
0: Yes. Ayan. Isa pang puntos na maganda rin sa pagiging magulang ng young adults ay yung setting the boundaries. When you set the boundary, it's impossible to set a boundary na walang communication. Mahalaga. Mm-hmm. Basta laging ano to, via communication lagi. Mm-hmm. Laging i-communicate natin sa isa't isa. Pag sinabi natin setting the boundaries is, alam ng mga anak mo hanggang saan lang sila. Mm-hmm. Kasi pag hindi na-set yung boundary, pwede silang sumagot. And kumbaga, wala na. Parang hindi na natin mafe-feel na magulang pa rin tayo. Hindi rin naman maganda na sabihin natin, oh, mga anak, magulang ako, ha? Tandaan mo, kahit ikay may pamilya na, ako pa rin ang magulang, ikay anak ko lamang. Mm-hmm. So, hindi ganun yung setting the boundary. Kumbaga, yung alam mo kung saan ka lulugar. Ang anak mo ay, halimbawa, may pamilya na, hindi ka na para pupunta sa bahay niya at sabihin, okay, tingnan ko nga kung anong mga gamit mo dito. Tingnan ko kung, ay, nako, hindi ito, ha? Sinabi ko sa iyo, hindi yan dapat. Kumbaga, na parang you are crossing the boundary na yung privacy din ng anak ay hindi dapat na mapakialaman. Yun ang ibig sabihin. anong dito, no? At ang isa pa ay yung, sabi nga dito ay no matter what your living arrangements are, isipin natin na yung adult children natin, eh may sarili na rin silang ano eh. Kahit nga, kahit wala pa silang pamilya, no, mga kaibigan, yung meron lang silang sariling kwarto.
1: Sariling space.
0: Yeah, meron sariling space. Yung irorespeto mo kung halimbawang nag-lock sila ng room, hindi yung kakatok. Bakit gaya nag-ano ka ng ano? So, pagka ganun, hindi maliwanag.
1: Yes, ma'am. Minsan, actually, nabanggit mo kaninang example, ano po yung may mga pamilya. Minsan yan po ang nagiging problema, ano, at nagko-cause ng hindi pagkakaunawaan between anak at magulang. Ano po kapag minsan ay, yun nga, we cross the line at masyado na tayong nangialam. Yeah. At sa mga anak naman po, anak tayo ano hanggang sa basta anak tayo ng ating mga magulang, kaya nandun pa rin yung ating respeto, ano, at although minsan nagko-cross ng boundary maaring ang magulang natin, pwede naman natin din yun i-express na may respect, ano, kagaya nung unang point na nabanggit, na may respect sa kanila. Kasi minsan, nakakalimutan din yun ang ating mga magulang eh. Ano po? Mm-mm.
0: Talagang communication is the key. Halimbawa, pinag-uusapan, ito, practical example, sa setting the boundary kasi, mag-uusap yung mga, ano, yung mga magulang. Hindi naman yung 1, 2, 3, 4, 5, anak, ito, listahan ha, ito, ganito tayo. It will just come in na spontaneous, naturally, na gano'n. Like, for example, anak, pagka may problema ba ako, okay ka lang bang tawagan kahit na gabi? That is, kasama yan sa setting the boundary. Mm-hmm. Para pag tumawag ka na may ano, hindi na magre-reklamo yung anak, ano ba naman, mami, tumatawag ka, natutulog ako. Alam na ng mga anak natin na gano'n pala, na kahit halimbawa nasa work sila, pwede pala silang tawagan in case of emergency, yung mga gano'n. Okay? So, yun, mahalaga yun na mga ano, marami ano eh, kulang yung time natin para natin pag-usapan ito, pero magtutuloy po tayo sa susunod po nating segment ay itutuloy natin itong tungkol sa parenting young adult.
1: Ang bilis po ng oras natin. Sige nga ma'am, i-review natin ano-ano po yung mga puntos na ating nabanggit. Hindi pa po ito dito natatapos, ano mga kaibigan? First part pa lang po ito. Yeah. Marami pa po tayong pag-aaralan sa susunod. Pakiulit nga ma'am, ano-ano yung tatlo bang puntos?
0: Apat yung puntos natin. Okay. Unang-una is maging mapagpasalamat. Magpasalamat ka na ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga magulang na ng mga anak na pangangasiwaan. Pangalawa is irespeto natin at i-recognize natin yung differences ng ano natin, ng ating generation, natin, okay? Yes. Pangatlo is let us share our wisdom and insights to our children without being critical. Ano po? At ang pang-apat is let us set the boundary. Mahalagang mga puntos 'yan po para nang sa ganun ay magiging fun at maluwag.
1: Maluwag ang pakiramdam, hindi yung parang laging may tensyon sa inyo, no? Yeah. Sa pagitan ng anak at ng magulang. At alam nyo, pag mas okay yung communication nyo, Yun nga, napakagaan sa kalooban at mas madali ninyong na-express kung may hindi kayo nagustuhang ginawa, mas madali ninyong na-express sa isa't isa. Ano po?
0: At kapag sanay ng ginagawa yon, magiging natural na lang.
1: Oh yes.
0: At
1: yes,
0: ang pinakamahalaga, ano, ang pinakamahalagang iiwan ko po sa inyo ay kung gano'n ang ating way of parenting, our young adults, yung ating mga anak kapag nagkaroon ng pamilya at meron din sila mga anak, gano'n din ang pwedeng maging ano nila.
1: Maipasa nila.
0: Yes, maipasa nila at maging guidance nila.
2: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Alam niyo po ba mga kaibigan, hindi pa ako masyadong makarelate ano, kasi toddler pa lang yung anak ko. Pero siguro this is a big challenge for parents with young adults kasi nangangailangan po talaga ng balanse ng syempre ng pagmamahal, paggabay, yung pagtitiwala dapat nandyan na and also the discipline. Habang sila po ay lumalaki at natututong maging independent, syempre kailangan po nila ng magulang na handang makinig, umunawa at magturo ng sa pamamagitan po ng pagiging good example. I remember may kakilala po ako na nagsabi na talagang kapag may young adult kayo, dapat ife-friend nyo sila para sila po ay matutong mag-open din sa inyo. So hindi po dapat tayo maging sobrang higpit para hindi po sila nagsisikreto sa atin. Ano po, hindi po madaling chapter ito dahil marami pong mga challenges and changes. Ngunit po sa tulong ng Panginoon, ang tahanan po ay pwedeng manatiling lugar ng suporta, karunungan at pananampalataya. Ang pinakamahalaga pong maibibigay ng magulang sa mga young adults na ito ay hindi lamang po magandang kinabukasan, kundi isang buhay na malapit sa Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ay may patungkol sa The Sad Surprise. Ano nga po ba ito? Isa po sa pinakamalungkot na sorpresa sa Biblia ay ang katotohanan ng maraming tao po ang nag-aakalang sila po'y ligtas na at malapit sa Diyos. Ngunit sa huli po ay maririnig nila ang mga salitang hindi ko kayo kilala. Ipinapakita po nito na hindi sapat ang relihiyon, kaalaman o panlabas po na paggawa ng mabuti kung walang tunay na relasyon kay Kristo at tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Levi Matthew, ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaibigan, sa buhay na ito, na kapag ka ikaw ay nakakaranas ng tagumpay sa iyong buhay, marahil sa iyong pag-aaral o kaya sa iyong hanap buhay o kaya bilang isang malalaro, ikaw ay nagtatagumpay, masarap ang pakiramdam. Nanupat pagka inisip mo ang tagumpay, para bagang wala nang katapusan ang kaligayahan sa buhay na dumarating sa iyo. Subalit, kaibigan, kapag ka ikaw ay nakaranas ng kabiguan sa buhay, na kung minsan ay hindi kayang dalhin ng iyong pag-iisip, nakakalungkot isipin ang pagkabigo sa buhay na ito. Kung minsan ang kabiguan ay dumarating sapagkat nabibigo ka sa pangyayari sa iyong tahanan, ang iyong inaasahan, ang iyong mga anak, ay magkakaroon ng isang magandang buhay. Katulad na nangyari na ako'y nag-aaral, merong nag-aaral sa aming paaralan noon. At inaasahan ng kanyang mga magulang sa ganung petsa, siya ay magtatapos sa kanyang pag-aaral. Kaya nga, dumating ang mga magulang, dala na ang mga dapat kainin sa panahon ng graduation, subalit hindi pala mag-graduate ang kanilang anak. Isang kabiguan, kaibigan. O kaya naman, inaasahan mo sa iyo ibibigay ang isang gantimpala, subalit ngayon ay hindi sa iyo pala ang gantimpalang iyon. Maaring ang kabiguan hindi lamang sa iyong pamilya kundi pa naman sa iyong karir, na ikaw ay umaasa na ikaw ay magkakaroon ng increase sa iyong sweldo o kaya naman ikaw ay magkakaroon ng promotion. Subalit hindi mo nararanasan yung ganong klase sa iyong pamumuhay. Maaring ikaw ay merong mga panaginip sa buhay, kung ano ang magiging buhay mo pagkaraan ng ilang mga taon, subalit ang mga panaginip na yan ay hindi nakikita at pawang pagkabigo ang iyong nararanasan. Meron kang mga goals sa buhay, subalit hindi mo naabot yung mga goals na yan. Kaibigan, isang malungkot na karanasan na ikaw ay merong kabiguan. Subalit, ang pinakamalaking kabiguhan sa buhay ng isang tao na kapag ka iniisip niya na siya ay kandidato sa langit na dadalhin ng Panginoon na kapag ka siya ay dumating, subalit pala taliwas sa halip na langit, ito pala ay isang impyerno. Kaibigan, ito yung pinakamalaking disappointment sa buhay ng isang tao. Merong binabanggit sa aklat na sulat ni Levi Matthew na sinabi ng Panginoon dito sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalabas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon, ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaibigan, itong mga taong ito ay marahil mga religious leaders. At sila ay mga taong relihiyoso. Subalit ang kabiguan darating ang panahon ang kanilang malalasap sa kanilang buhay. Kumagawa sila ng mabuti. Nanupat sila ay naglilingkod, hindi tumatawag kay Satanas, kundi ang tinatawag din ay Panginoon. Subalit sila ay mabibigo. Kung ikaw, kaibigan, ay kasama ng mga taong ito na mabibigo, ano ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, pinaka mabuti nang gagawin mo ang paglilingkod sa Diyos. Anong klaseng paglilingkod sa Diyos ang pwedeng gawin? Ang unang leksyon na ating makikita sa pangyayaring ito at sa ating binasa, they professed Christ but did not possess Him. Sila ay nagpapanggap na sila ay kay Kristo, subalit wala sa kanila ang Kristo. Kaya marami sa mga taong mga religious leaders o kaya sila naman ay relihiyoso, pero wala sa kanila ang Kristo, bagamat sa kanilang paniniwala sila'y naglilingkod sa Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng kasabihan sa Tagalog, ang kanilang paglilingkod ay wala sa puso hanggang sa nguso lang. Kaya nga, ang mga taong ito, bagamat sinasabi ang katotohanan, ang salita ng Diyos, subalit kanilang na-miss ang message o ang pabalita. Kanilang tinatawag si Jesus na Panginoon, datapwat hindi nila ginawang Panginoon sa kanilang buhay. Katulad ng isang kwento na aking narinig, merong isang pastor na nagsasalita sa kanyang simbahan at nagkataon samantalang siya nagsasalita, nagkaroon ng brownout at sa labas naman umuulan. So merong isang taong nag-disguise na siya ay si Satanas. Sa kanyang paniniwala, ang taong ito, si Satanas, ay merong malaking tenga, merong buntot, at pagkatapos ngayon may sungay. Kaya ang lalaki namang ito na merong suot na gano'n na disguise na siya ay si Satanas ay pumasok sa simbahan. At sapagkat ang mga tao ngayon ay napansin nila itong tao nag-disguise, ang nangyari ngayon ay natakot ang mga tao simbahan at pagkatapos sila'y lumabas, tumakbo papalabas. Subalit na corner ng nag-disguise na ito na Satan, ang pastor. Ang sabi ng pastor, Satanas, huwag mo akong saktan. Bagamat si Kristo ang aking inaaral sa mga tao, ikaw naman ang aking pinapaniwalaan. Meron bang ganon sa buhay natin, mga minamahal na mga kaibigan? They accepted his title but failed to trust in him. Kanilang tinanggap ang titulo. Marahil ang tawag sa kanila ay pastor o kaya naman ministro. Pero kaibigan, ang problema ay hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Nanupat sa kanilang paglilingkod ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang paglilingkod. Merong isang halimbawa sa Biblia, magkapatid, ayon sa aklat ng Genesis. Ang magkapatid na ito, ang pangalan ng panganay ay si Cain at ang bunso ay si Abel. Sinabi ng Panginoon na sila'y maghahandog at tinupad nilang pareho ang paghahandog. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanilang paghahandog, kinakailangan ay merong tutulong dugo, merong mabubuhos na dugo. Ang ginawa naman ngayon ni Cain, siya ay kumuha ng first class sa kanyang mga aning gulay, sa kanyang pagtatanim, Subalit hindi ito ang gusto ng Diyos. Hindi ito yung sinasabi ng Diyos. At ang kanyang kapatid naman na si Abel ay sinunod niya kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaibigan, ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos at ang handog ni Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. At sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, siya ay nagalit at pinatay ang kanyang kapatid. Anong sabi ng ating Biblia ayon sa aklat na sulat ni San Marcos? Ayon sa San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 7 at 8, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sila'y sumasamba sa Diyos na kanilang sinasabing kanilang Diyos. Subalit, hindi utos ng Diyos ang kanilang ginagawa, kundi utos ng tao. Tradisyon, kaibigan. Halimbawa, ito'y masakit marahil sa iba. Sinasabi ng ating Panginoon sa kanya isa sampung utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Anim na araw na gagawa kang wika, subalit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Kaibigan, ang araw na pinapangiling ng Panginoon ay hindi unang araw. Bagamat si Kristo ay nabuhay siya sa unang araw ng Sanglinggo, pero hindi pinagkaloob ng Diyos sa tao na ikaw ay mangiling, gawing banal at iyong gawin na ang Sabat ay kapahingaan sa iyong buhay sapagkat ang inihiling ng Diyos ay ipangiling ang ikapitong araw. Meron pa kaibigan sa buhay natin na marami klaseng binyag ang isinasagawa ng maraming mga tao. Nanupat, merong binyag na wisik, merong binyag na buhos, meron namang binyag na sinasabing immerse o yung nilulubog. Alimba rito ang tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi lahat ng mga bagay na ating ginagawa at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ay tinatanggap ng Diyos. Kaya nga, ang kanilang pagsamba ay hanggang sa nguso pero wala sa puso. Kaibigan, ano ang tinatanggap ng Diyos? Kung anong sinabi ng Diyos, yan ang ating dapat gawin. Sabi sa aklat na sulat ni Propeta Amos, ang wika, ang dalawa ba ay maaring lumakad na magkasama maliban na sila ay hindi magkasundo? Kinakailangan magkasundo muna sila. Kinakailangan sa ating paglalakbay Kristiyano, maglakbay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yung ating paglilingkod, kinakailangan ito ay masarap sa ating pakiramdam at tayo ngayon ay nagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang kanyang inilakad sa kanyang buhay. Kaya nga, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi tayo lumalakad ayon sa panukala ng Diyos. Kaibigan, ang wika nga, many talk the talk but did not walk the walk. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, ako'y napakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa makatuwid, yung kinabubuhay ni Apostol Pablo ay hindi yung kanyang gusto kundi yung kalooban ng Diyos. Ang panalangin nga, hindi yung kalooban ko kundi kalooban mo ang dapat nating sundin, kaibigan, sa buhay na bilang mananampalataya. This put on a good front but fake faith, na parabagang sa harapan ay sila'y mga relihiyoso, subalit ang kanilang pananampalatayang wika, ito naman ay hindi tunay, fake ang wika. They majored in words instead of God's will. Nanupat mukhang bibig kung minsan praise the Lord, pero wala naman sa kaputuran ng kanilang puso. Kaya ang sabi, sa kanlang bibig, ako ay sinasamba, pinaglilingkuran, pero ang wika ng Diyos, wala sa puso ang kanlang paglilingkod. Kaibigan, they had religion but ignored redemption. Meron silang relihiyon, masabi nga na sila ay naglilingkod sa Diyos para maipakita na sila ay mga lingkod ng Diyos, katulad ng mga Pariseo noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Sila ay nanalalangin, pinapakita na sila'y mga taong relihiyoso at pagkatapos ng nanalangin sa templo, sinabi niya, ako'y nagpapasalamat, ako'y ganito, ako'y nag-iikapo, hindi masama ang pag-iikapo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia, igalang ang Panginoon sa kanyang sinasabi at ang pag-iikapo, ito ay nagpapahayag sa atin na tayo ay loyal sa Diyos at ating sinusunod ang kanyang kalooban, hindi na tayo upang maligtas, subalit tayo ligtas. Kanyang binanggit yung kanyang ginagawang lahat na para sa kanya ito ay gawain ng isang relihiyoso. Pero kaibigan, wala sa kanilang pamumuhay yung sinasabi nila. Salvation requires facing our sins and receiving forgiveness. Kapag ka pinag-usapan ang salvation at ang kaligtasan, kinakailangan kaibigan, tayo ngayon ay magkakaroon ng isang buhay na inihingi sa Panginoon na tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Nanupat tayo ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Tinanggap natin si Kristo, siyang Panginoon ng ating buhay. Inilukluk natin siya na bilang Panginoon ng buhay sa araw-araw, kaya nga ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hinahanap yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaharian, kaibigan, ito yung buhay ng isang taong mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat na sulat ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 37 hanggang 39, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakikita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaibigan, kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, mawalaman ang iyong buhay sa mundong ito. Ang wika nga, bubuhayin ng Panginoon sa huling mga araw. Ang pangalawang leksyon sa pag-aaral na ito, ano yung una? Atin mo nang bigyan ng pansin? They profess Christ but did not possess Him. Nagpapanggap silang kay Kristo, subalit wala ang Kristo sa kanilang buhay. At ang pangalawa, they work to impress but earn final distress. Anong sabi sa versikulo 22? Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi man nagpropesiya kami sa iyong pangalan, at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kaibigan, kung natatanda natin yung sa Kapitulo 25 ng aklat din ng San Mateo, yung ang Panginoon ay hinalimbawa sa isang pastol na ang mga kambing ay nilagay sa kanyang kaliwa, at yung tupa naman na sumisimbolo sa mga banal ay nilagay sa kanan. At ang sabi ng Panginoon sa mga nasa kanan, ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw, ay inyo akong pinainom. Ako ay nagkasakit, dinalaw ninyo ako. At ako'y nabilanggo, kayo'y dumalaw sa akin. At ang sabi ng mga maliligtas, kailan ka namin pinakain? At kailan ka namin pinainom? At kailan ka namin binigyan ng damit? o kaya naman ikaw ay nagkasakit, dinalo ka namin, o kaya nabilanggu ka at kami ay dumalaw. At ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga anak, sa akin ninyo ginawa. Kaibigan, ang mga taong ito ay bihis sila sa kanilang religious life. Subalit, kaibigan, wala sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang paggawa ngayon ay binibilang nila na ako'y gagawa ng ganito at para bagang pasikat sa kanilang buhay. Masabi ngayon, sila ay naglilingkod sa Diyos, kaibigan. They claim to have power over demonic forces. Kanilang kiniklaim ngayon o inaangkin nila na sila ay may kapangyarihan laban sa mga prinsipales ng sanlibutan na ito, laban sa mga demonyo. Pagkatapos ang sabi pa, kanilang ginawa ang kanilang tungkulin at ang mga propesiya ay meron silang paliwanag, kaibigan. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ito yung malaking kabiguan sa buhay ng isang tao na naglilingkod sa Diyos pero paapyaw ang kanyang paglilingkod. Ang sabi ng Panginoon, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi, hindi ko konti kundi ang wika, marami sa akin, magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kaibigan, ang mga taong ito ang malaking kabiguan ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. Nanupat sa kanilang paglilingkod, marahil marami silang plaque of appreciation. Sa haba ng kanilang paglilingkod, katulad ng iyong lingkod, kaibigan, sa haba ng paglilingkod na 47 anyos, akin bang pinarangalan ang Diyos? Ako ba'y naglingkod ng Diyos na merong kinikwenta ko ang aking paglilingkod? Kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, wala ka ngayong nais na bigyan ng karangalan kundi ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At ang pangatlo, they claim to be winners but were really just sinners. Kanila ngayong kiniklaim na sila ay mga matagumpay, sila'y nanalo, subalit sila ay mga taong makasalanan. Ang sabi nga ng ating Biblia sa versikulo 23, at kung magkagayon, ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaibigan, mabuti ang maglingkod sa Diyos. Mabuti ang magkaroon ng relihiyon. Mabuti yung tayo ay sinasabing nananampalataya. Mabuti na tayo gumagawa ng bagay na ikabubuti ng ating kapwa. Sa panahon ng kalamidad, tayo gumagawa ng mabuti. Nagbibigay tayo ng libos. Meron ngang isang tao, ang wika, Panginoon, gusto kong antayin ka sa harap ng aking bahay. Kaya ang kanyang ginawa, siya ngayon ay umupo sa harapan ng kanyang bahay. At sabi niya, inaantay ko ang aking Panginoon. At merong isang taong dumaan sa harap ng kanyang bahay, umiingi ng limos. Ang sabi ng lalaking ito, umalis ka dyan, inaantay ko ang aking Panginoon. At pagkatapos ng ilang mga oras, ay nandun pa rin siya sa harapan ng kanyang bahay at inaantay ang wika ang kanyang Panginoon. At merong nagdaan na naman humihingi ng limos. Sabi niya, umalis ka dyan, inaantay ko ang aking Panginoon. At ayon sa istorya, samantalang ngayong hapon na, sinasabing inaantay ang Panginoon, Panginoon, nasan ka? Ako'y nag-aantay sa iyo, subalit hindi ka dumaan sa harap ng aking tahanan. O ang wika ng istorya, sumagot ang Panginoon, naalala mo ba yung mga taong nagpapalimos na lumapit sa iyo? Sila ang aking pinapunta sa iyo. Kung tinanggap mo sila at ikaw nagbigay ng tulong sa kanila, sa akin mo ginawa yon. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang response sa mga taong ito, hindi ko kayo kilala. Kayo ay umalis sa aking harapan sapagkat hindi ko kayo kilala. Kaibigan, ayaw nating magkaroon ng disappointment sa ating buhay. Ilapit natin sa Diyos ang ating ngayong pamumuhay. Panginoon, ano bang klaseng buhay ang gusto mong ikabuhay ko? Ano bang klaseng pamumuhay na nais mo na malwalhati ang iyong dakilang pangalan? At ang Diyos, alam ko, pagka hinahanap natin ang kanyang kalooban, ang Diyos ay tumutugon sa ating ngayong masusi at tapat na paghahanap sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas. Tanggapin mo ang kanyang kalooban, sundin natin ang kanyang mga utos, hindi upang maligtas, kundi tayo ay nagmamahal sa kanya sapagkat siyang unang nagmahal sa atin. Bago tayo magtatapos, ay nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Tunay po kayo ang Panginoon na nagligtas at nagliligtas pa sa amin. Tulungan po kaming mabuhay sa liwanag ng Ebanghelyo. Nanupat ang aming pamumuhay ay makita ang larawan ng buhay ng aming Panginoon. Makita sa amin ang kanyang katuwiran upang purihin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Mabuhay kami ayon sa liwanag na nais ninyong ikabuhay namin. Dakilan Diyos, pagpalain aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. Pagpalain po ang kanyang tahanan. At ang lahat ng mga nakinig, O Diyos, ang pagpapala po ang siyang ipagkakalob sa kanila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas.
0: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. So ito po ay isang paalala na hindi po sapat ang pagiging relihiyoso o aktibo sa gawain ng simbahan kung wala po tayong tunay na relasyon sa Panginoon. Maraming tao po ang maaaring magmukhang makadiyos sa paningin ng iba, ngunit malayo po pala ang puso sa Kanya. Ang tunay po na pananampalataya ay makikita po sa ating pagsunod, yung pagbabago po sa ating mga buhay, at araw-araw na pakikipaglakad kasama si Jesus. Kaya habang may pagkakataon pa po mga kaibigan, mahalagang hanapin po natin ang tunay na conversion at siguraduhin po natin na si Kristo ang sentro ng ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais po kayo ng mga Bible studyhan, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-7777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang araw po, opo, sa bawat isa sa atin na ngayon ay narito sa atin pong morning mana. San man po kayo sulok ng daigdig, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan sa inyong patuloy na pakikinig sa atin pong morning mana. Salamat po sa inyong patuloy na panalangin at ang walang sawang pagsuporta sa atin pong ginagawang pagkain spiritual tuwing umaga. Sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon, maraming mga ginintuang aral mula sa langit ang atin pong natututunan at tinatanggap ang mga sariwang pangako ng Panginoon tuwing umaga sa bawat isa. Bago ho tayo magpatuloy, nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na sa umagang ito, muli po ninyo kaming dinala sa inyong paanan upang maupo, pakinggan at matuto sa inyong kalooban. Panginoon, sa amin pong pag-aaral, mangyari nawa na ang Banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng pag-unawa at pusong mapagtanggap sa tanging laan ng langit para sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay ating itutuloy ang ating pag-aaral na may kinalaman pa rin sa aklat ni Santiago. Tayo ngayon ay nasa Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 17 ng aklat na ito, na ang pamagat ay Making Our Plans, paggawa ng atin pong mga plano o di kaya ay panukala. Bago ho natin simulan ang atin pong pag-aaral, nais kong basahin sa inyo ang talatang 13 hanggang 17 at dito po tayo magsisimula ng atin pong pagkaing spiritual na pagsasaluhan. Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Verse 17. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang suheto na atin pong pag-aaralan ngayon umaga ay very relevant sa atin pong kapanahunan ngayon. Why? Sapagkat ang bawat isa, ang pamilya, ang bawat tao ay laging gumagawa ng mga plano at panukala sa kanyang buhay. Panukala sa pag-aaral ng ating mga anak hanggang sa marating ang kuleyo and eventually ay magkaroon ng hanabuhay. Plano para sa pag-aasawa and eventually magkaroon ng sariling pamilya. Plano sa pagbabakasyon and eventually ay magkaroon ng tinatawag natin na retirement. Lahat ito ay merong tayong mga panukala sa atin pong buhay. Alam po ninyo ang paggawa ng plano ay hindi

Hindi pumali. Dahil sa aklat ng mga gawa, mismo si Pablo sa kanyang mga paglalakbay ay kanyang inililista, plinaplano niya ang kanyang mga paglalakbay. Sa katunayan, ang paggawa ng plano o paglagay ng atin pong mithiin sa atin pong buhay ang siyang susi ng atin pong pagtatagumpay in one way or another, anumang larangan na naisin po natin sa buhay na ito. Kung meron pong tamang pagpaplano o di kaya pagpapanukala, ay meron din naman pong maling pagpaplano o di kaya ay pagpapanukala. Atin pong alamin, ayon sa kung papaano po dinidiscuss ni Santiago, na meron pong tamang pagpaplano at maling pagpaplano. Ano po yung tamang pagpaplano? Na yan po ang ating unang isaalang-alang sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang tamang paggawa ng panukala o plano ay kinakailangan po natin isuko o di kaya ay ilagak italaga sa kamay ng Panginoon sa kung ano ang kanyang panukala. We can make our plans. Subalit, ang mga panukalang ito kapag ito'y ating inilagay sa kamay ng Panginoon, ay atin pong hihintayin kung ano ang approval ng atin pong Panginoon. Kaya nga't ang sabi nga po sa talatang 15 na atin pong binasa kanina, if it is the Lord's will, kung ito ay kalooban ng atin pong Panginoon. At ito rin po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, talatang 21. Nais ko pong basahin sa inyo ang binanggit ni Apostol Pablo. Kapitulo 18 ng Gawa, talatang 21. But as he left, he promised, I will come back if it is God's will. Nakita po natin maging si Pablo sa kanyang mga paglalakbay, bagaman meron siyang panukala, subalit inilalagay niya lahat sa kung ano ang plano ng Panginoon. Sa aklat naman po ng 1 Korinto, Kapitulo 16, talatang 7, ito naman po ang binabanggit. For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits. So narito ipinakita ho sa atin ni Apostol Pablo na lahat ng kanyang plano ay kanyang ibinibigay sa approval ng atin pong Panginoon. Dahil kapag ang Panginoon ang nagplano sa atin pong buhay, lahat ay maisa sa katuparan kahit anuman po ang hadlang o di kaya balakid sa atin pong mga daraanan. Sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang mas mabuti dahil siya ang makapangyarihang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ibig sabihin, kapag tayo ay gumawa ng plano at sinabi natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, para bagang ang atin pong puso, ang ating pananampalataya ay nagsasabi ng dalawang bagay. Una ay ang Diyos kung kanyang kalooban. Pangalawa ay kapag kalooban ng Diyos ang mga plano na atin pong ginawa, siya ang namamagitan. Ulitin ko ho, mga minamahal ko mga kapatid, walang sino man o walang anumang bagay ang pupwedeng humarang o di kaya pumigil sa panukala ng Diyos, lalong-lalo na kapag ang plano ng tao ay kanyang inilalagak sa kamay ng Panginoon at hinahayaan ang Diyos na magbigay ng approval nito upang kung magkagayon makita po natin ang katuparan ng plano ng Panginoon, makita ho natin at maranasan ang kasiyahan sa atin pong buhay na ang Panginoon ang siyang may kapangyarihan upang makita natin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala. Ang karunungan ng paggawa ng atin pong mga plano kapag ito ay kalooban ng Panginoon ay magiging ebidensya
katibayan na meron pong panukala na hindi napapangyari simply because hindi ito inilagay sa kamay ng atin pong Panginoon. Kung tayo po ay gagawa ng panukala at gusto nating magtagumpay yung planong iyon, kinakailangan po nating to seek first to discern the will of God, my dear friends, and plan accordingly. Ano po ang ibig sabihin? Well, atin po munang isasangguni sa atin pong Panginoon at hintayin natin kung ano ang masasabi ng Panginoon sa atin pong plano. Ang nangyayari, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tanggapin po natin ang katotohanan. Bagaman tayo ay gumagawa ng plano, bagaman inilalagak natin sa Panginoon ang mga plano, subalit in the end, tayo pa rin ang ang gumagawa ng kaparaanan para yung ating plano ay atin pong maisakatuparan. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, ay marahil katulad, maalala po ba ninyo si Abraham, na bagaman siya ay pinangakuan ng Panginoon na magiging ama ng maraming mga bansa, bagaman sa mata ng tao ay imposible na siya ay maging ama, simply because si Sarah ay matanda na para magkaroon pa ng anak sa kanyang sinapupunan. Subalit kapag ang Diyos ang nagsabi, kapag ang Diyos ang nagplano, walang bagay na hindi po mapapangyari, mga kapatid. Inabot ng 5 years, 10 years, 15 years na yung plano ng Panginoon ay hindi pa naisakatuparan, Abraham and Sarah, they went ahead of God's plan. Nauna sila sa panukala ng atin pong Panginoon. Hindi nila alam na meron pong timetable. Ganyan po ang tao, mga kapatid. Meron tayong plano. Ipinapanalangin natin ang plano, subalit kapag tayo ay natatagalan na, naiinip na, gusto na natin makita ang katuparan ng plano, and yet wala pa rin. Kadalasan ay we go ahead of God's what? Plan sa atin pong buhay. Alam po ninyo, kapag inilagak natin sa Panginoon ang atin pong mga plano at panukala, nais ng Diyos ang ayon po sa aklat ng Efeso 5:17 na maintindihan ang kanyang kalooban sa atin. Marahil ang dahilan, mga kapatid, kung bakit we go ahead of God's plan simply because we do not understand the will of God in your life. Marami na, matagal na tayo sa pananampalataya, and yet ang atin pong tanong ay, ano kaya ang panukala ng Panginoon sa akin? Ang tagal na natin sa pananampalataya, mga kapatid, hindi pa rin po natin alam ang panukala ng Panginoon. Maliban, ang sabi po sa aklat ng Efeso ay atin pong maintindihan ang mga plano at kalooban ng atin pong Panginoon. Kolosas Kapitulo 1, talatang 9, na dapat tayo ay mapuno o di kaya mapuspos ng kalooban ng Panginoon. Upang mapatunayan natin ng kalooban ng Panginoon, pinapangyari lahat ng mga bagay na atin pong inilagak at inilagay sa kanyang kamay. Well, of course, kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, na ang paglalagay natin ng ating plano sa kamay ng Panginoon ay kanyang ipinapahayag sa atin ang kanyang kalooban in matters of right and wrong. Malalaman po natin ang kapahayagan ng kanyang kalooban sa bawat pahina ng kanyang banal na salita. Marahil ang dahilan kung bakit ang tao ay laging nauuna sa atin pong Panginoon simply because hindi bahagi ng kanyang buhay ang salita ng Panginoon, kaya hindi niya lubos na naunawaan ang panukala ng Panginoon, ang kapahayagan ng kanyang kalooban sa tao, mga minamahal kong mga kapatid. We can only find the will of God, my dear friends, in the pages of His Word. Kung gusto natin makasumpong
ng isang mabuti at mapagmahal na asawa, we can find it in the pages of the Bible. Kung gusto natin makasumpong ng magandang hanap buhay, we can find it in the pages of the Bible. Kung gusto natin magkaroon ng isang masagana, masaya at malusog na pamumuhay, we can find it in the pages of the Bible. Everything that we can find para maging matagumpay at may sakatuparan ang atin pong plano, we can all have them in the pages of the Word of God. May salamat sa Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang kanyang kalooban sa tao ay kanyang isinulat na. Ang kailangan na lamang po natin ay ating basahin ang kanyang sulat, ating hilingin na bigyan tayo ng pag-unawa sa kanyang sulat na yan, mga kapatid, upang hindi tayo masinsay, upang tayo ay bigyan ng isang pusong mapaghintay sa kalooban ng Panginoon sa mga panukala na atin pong inilagak sa kanyang kamay. It's only until then, my dear friends, na makita natin na tama ang paraan ng atin pong paglalagak ng plano sa kamay ng Panginoon kapag ipinakita natin ang buong-buong pusong pagpapasakop ng atin pong sarili sa Panginoon at hayaan ang Panginoon ang magpatupad ng mga panukalang niya. Sana mapaalalahanan tayong lahat, mga kapatid, na ang kalooban ng Panginoon ay naipahayag sa atin, subalit hindi natin napapansin, hindi natin pinapahalagahan, madalang po natin buksan ang pahina ng kanyang banal na salita, naroon na pala lahat ang nais po natin makita at mangyari sa atin pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Maliban sa meron pong kapahayagan, ang kanyang plano in the pages of His Word, meron din pong panukala ang Panginoon na kanyang pinapahintulutan. May mga pangyayari sa buhay ng tao, mga kapatid, na yung plano natin ay bagaman maganda, subalit ang Panginoon ay merong kaparaanan upang sa atin pong mga buhay ay matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Kanyang pinapahintulutan. Yung alin? Yung planong yon na mangyari sa atin pong sa atin pong buhay upang maipakita natin ang ating lubos na pagtitiwala, lubos na pagtatalaga ng lahat ng ating panukala ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang tawag po dito ay the permissive will of God na kanyang pinapahintulutan ang mga pangyayaring ito upang makita ho natin ang liwanag. Kadalasan kapag tayo po ay gumagawa ng plano, ang akala natin lahat ay maganda, lahat ay tama, lahat ay maliwanag. Subalit merong kaparaanan, meron pong sariling strategy ang Panginoon. Diskarte kung inyo pong gagamitin ang salitang iyon para lamang ipaliwanag, ipakita sa tao na ang maliwanag sa iyo sa Panginoon ay madilim. Kaya nga't papahintulutan niya ang isang bagay na mangyayari upang yung liwanag na iyon, makita natin ang dilim na bunga na siyang magmumulat naman ng ating mga mata na ang Panginoon kanyang pinahintulutan para makita natin ang tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po ay ang plano na tama ang paraan kapag atin pong inilagak sa kamay ng Panginoon at hayaan ang Panginoon ang magbigay ng approval nito. Huwag tayong magmadali, mga kapatid. Ulitin ko, anumang bagay na atin pong inilagak sa kamay ng Panginoon, plano man natin ito na gusto natin magtagumpay, maghintay po tayo, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan ay tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapaghintay. Katulad ng atin pong paghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon na sana ay hindi makita sa atin ang pagkainip.
Kung meron pong tamang paraan ng pagpaplano o pagpapanukala, na yan ay ang paglalagak natin lahat sa kamay ng Panginoon at hayaan ang Panginoon ang gumawa ayon sa kanyang tamang oras, meron din naman pong kabaliktaran. Yan ay ang maling pagpaplano o pagpapanukala. Ano ang tawag dito? Ito ang pagpapanukala na kanilang ini-ignore ang alin? Kalooban ng Panginoon. Ano mang pagpapanukala? Ano ho? Na atin pong binabaliwala ang kalooban ng Panginoon. Sang-ayon po sa talatang 13 hanggang 15, ito ho ay kamangmangan. Sa talatang 13, ang dahilan kung bakit ito tinawag na kamangmangan, sapagkat ang buhay po ng tao ay ano ho? Masalimuot, mahirap ang buhay ng tao. There are complexities of time. There are also complexities of activities. Maraming mga desisyon tayong ginagawa. Subalit, ganun din karami ang alin ang atin pong nagagawang pagkakamali. Bakit? Sapagkat sa maling kaparaanan tayo gumawa ng panukala na hindi natin inilagak sa kamay ng Panginoon. At kung sakaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoon, inunahan natin ang approval ng Panginoon sa atin pong panukala. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, mas maganda pa rin yung ating ilagak lahat at maghintay sa approval ng Panginoon. Ano man ang ating panukala na ito po ay kamangmangan sa Diyos, maliban sa ang atin pong buhay ay masalimuot, ang sabi po ng talatang 14, ang atin pong buhay ay walang katiyakan, walang garantiya sa kung ano ang magiging bukas natin, mga minamahal ko mga kapatid, kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. But only God can bring about what He wills for the future without fail. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng magandang bukas, sapagkat alam niya kung ano ang nararapat sa atin sa inaharap. Yayamang ito ho ay totoo, mga minamahal ko mga kapatid, napakagandang naisin na ang atin pong mga panukala ay ayon din sa plano ng atin pong Panginoon. If we ignore the plan, the will of God, ang ibig sabihin tayo ay mangmang sa harapan ng Panginoon, na ang buhay ay napakahirap, ang buhay ay walang katiyakan, ang buhay, life is frail. Ang sabi po diyan na inihalin tulad na ang tao ay isang singaw na naglalaho. Ang sabi naman po ng mga awit 39 talatang 11, ang tao ay isa lamang na ano po, na hininga. Kaya nga't isang kamangmangan na atin pong isipin na tayo sa atin pong kalakasan ay makagagawa ng ating plano na magtatagumpay. Ano mang ganda ng atin pong plano, kung atin pong inilalagay sa atin pong lakas, hindi po papangyarihin ng Panginoon, mga kapatid, maliban na atin pong ilagak sa kamay ng Panginoon. Ang sabi po diyan, ang dahilan pa kung bakit kamangmangan ay sapagkat ang buhay po natin ay napakaikli, sandaling panahon ay lumilitaw. Ang tao ay ipinanganak ng babae na may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ang ginagawang kalooban ng Diyos ay ano ho? Ay nananatili magpakailanman. Ganun kaikli ang buhay ng tao, mga kapatid. Kaya nga't napakahalaga na atin pong gawin ang panukala ng Panginoon, hindi yung ating sarili ang mapapangyari. Ang pagpapanukala sa ganitong paraan na hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga ang kalooban ng Panginoon, ang sabi po dito ay tayo ay nagmamayabang. Ano ho? Nagmamayabang. Sapagkat ang pagpaplano na hindi po natin isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon ay atin pong inilalagay ang ating sarili na mas higit sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan.
Sangayon po sa talatang 16 at 17, ang ganitong pagpaplano na atin pong binabaliwala ang kalooban ng Panginoon. Ang tawag po dito ay ano ho? Kasalanan. It is sin because it involves arrogance and boasting. Na ang sabi po ng talatang 16, this is evil. It is sin because we who are Christians know better. Kasalanan sapagkat tayo na mga Kristiyano, ang alam natin ay alam na natin lahat. Subalit sa mata ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nagkakamali at nagkakasala sa atin pong ginagawa. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kumusta ang ating paggawa ng panukala o di kaya plano? Kung tayo po ay magpapanukala o magpaplano na atin pong isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon, ano ho, ay atin pong makikita ang katiyakan at pag-asa ng katuparan sa atin pong mga panukala. Subalit kung tayo ay magpapanukala na hindi natin isinaalang-alang ang kalooban ng Panginoon, tayo ay mangmang, tayo ay mga arugante, tayo po ay mga makasalanan. What about your plans, my dear friends, for eternity? Alam po natin na ang buhay po natin sa lupang ito ay pansamantala. Alam po natin na meron pong mas magandang tahanan na inihanda ang Panginoon sa lahat ng sa Kanya ay sumusunod, tumutupad ng Kanyang kalooban. Ano ang iyong panukala, minamahal kong kaibigan? Opo, bawat kaanib ng iglesia, ang atin bang panukala, plano, ay dito lamang sa lupang ito na tayo ay magtagumpay? O meron din tayong plano o panukala na hindi lamang dito ang buhay, kundi hanggang doon sa langit na inihanda ng Panginoon na magiging tahanan nila na masumpungan na tapat at nagtatapat sa pananampalataya, tahanan at buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa kanila na ang kanilang buhay ay pinamumugaran ng likas ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Kaibigan, kung meron man tayong pinakamahalagang dapat planuhin sa atin pong buhay, yan ay walang iba na kung dumating ang Panginoon sa ikalawa, masumpungan ka at ako na nasa pananampalataya. Masumpungan ka na ikaw at ako na tayo ay masaya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Masumpungan ang bawat isa na tapat upang ating manahin ang langit na Kanyang ipinangako at ang buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Tunay nga naman na kayo ang patuloy na nangunguna sa kasaysayan ng lupa. Salamat Panginoon sa inyong pagkatawag sa amin sa katotohanan. Salamat Panginoon sa inyong pagpapaalala muli sa amin na kung meron mang kaming mga plano at panukala sa buhay, mas mabuting ito ay ilagak sa inyong kamay at hintayin ang inyong kasagutan. Hindi nawa makita sa amin ang pagmamadali, ang pagkainip Panginoon, upang hindi kami mabigo, bagkus makita sa amin ang isang pananampalataya na may pagtitiis, paghihintay sa inyong pagtugon upang ang lahat ay maisakatuparan ayon sa inyong panukala sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na Panginoon, ang aming plano na kung kayo ay dumating sa ikalawa, masumpungan po ninyo kaming lahat na nasa pananampalataya, matapat na nananampalataya sa inyo at lumalakad sa inyong katuwiran. Mangyari nawa Panginoon, patuloy po ninyo kaming akayin sa tuwi-tuwina sa paglakad sa matuwid na landasin ng buhay. Ingatan po ninyo kami. Salamat sa inyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.